0: ug magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo na sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap sa
1: bankrupt jud.
0: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot.
1: No.
0: Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom mo mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MyTC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MyTC.
1: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: Combine Suki hidden mga DTX products o karibu matraya. Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1 Haron Leyte, ngan Farmacia Nicola ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy ha Palo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug ha Tanawan, Burawen ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy ha Burawen Leyte, SK Pharma ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na nasa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa manusog na tayo.
2: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako dahil si Zairo, busog kaya kung may namagkape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Papalit sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-anslawas. visit ng iba lang mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym. Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sukid butika nasaan ka man. Nationwide.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, LV Makane Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela, di mawala-wala yung ubo ko, sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3 Bio. Humana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subuko na ito. D3 Bio, epektibo.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: DTX Beauty Show, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: O si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duhaba. Nami, gidang extend.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay ga, gabasa na naman.
16: Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa. Basa na naman balaka.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Day of Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Light my fire, light my fire, light my fire, light my fire.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinica products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi, hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: This 3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body, protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: DTX Beauty Show, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Show may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Show. DTX Beauty Show. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
7: Extend Food Superman for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga, gabasa na naman.
15: Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Crachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinica products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3 Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subok ko na ito. D3 Bio, epektibo.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka rin ang deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak-sapak sa panlasa namin kabataan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkapi ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lorna. Dugay na dyan ako nag-iproblema. Akong mga alapap sa akong lawok, sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinikawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Kampyo na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas sa 12:01.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: ba? K5, maupay maupay nga unto hayo nga tanan, maupay nga unto Pilipinas, maupay nga unto Eastern Visayas. Welcome to ato na kinada Domingo nga programa. Harampang at di Domingo. By the way, magbagin na ipapausa ka mo, ano, inin, solo kita, yan ang adlaw. Actually, kay nag-una naman na akong partner. Halaga dit nag-una.
1: Halaga dito.
0: Oh, ay nag-una na hika K5 High Mig Gravador. Oo, oh, kay Manggood. Ay, no, tinuho dito na, no, kapag nakabiling kahin ibang opportunity, sa tingin ni mo, mas mag-grow ka pa ito ng mo career, why not, ano, mga K5, grab the opportunity. Mga bata pa, Manggood, gihapon kita. Wow! Well, syempre, sarig pa man, na mientras bata pa, unahin ito na sa tingin ni mo, mas mag-grow ka pa ito ng field. Grab the opportunity. Ganun, saan ka masaya? Wow! Saan ka masaya? Kaya di ka gan malipay. Ikaw ba naman kunot ang kaatubang dinita? Adlo-adlo amo na lang mga nawon. O, balito ano yung ka-K5 Jaime. O, naga. Wari na hiya. Nga di ha K5 News FM Tacloban. Kinulba kita ano ba? Wari na nga di ka-K5 Jaime. So, nakabili nga ka-K5 Jaime na iba pa nga opportunity ano. So, pwede gihapon nato niya ma-interview. Ay la, kaya magbibiling kitahin pa maagi nga ma-interview ika K5 Jaime. Ay la, akong partner. Ito na atong programa Harampang Di Domingo. Pero syempre, bisan kung baga solo flight tayo for today's video. Syempre, di lagi hapon nato na takanggalon ito na atong karisuhan. Okay, amo na gud ini ito na atong asing paman kalipayan, kaliawan. Ay, minsan daw la ini na usa ka oras nga mag-chineresmis na lakita din he on air. Ay, di ba, ano? Maram ka, itong oras, di rila nagdudugay. Basta damo itong istoryahon. Minsan daw, mag-usahan ka lang, baga mag-inakan. Pero ay, laliwat, hita ato kahit hayo balay or hain ka man na ay mumutang ano nga baga nagigigin istoryahon ka tim kalugaringon kay baga makulba ada ka K5. Pero may nagihapon mga instances syempre nga may daka feeling talaga. O, may na mga times nga karon di mo makaistoryahin mag-usahan ka lang ito yung mga kalugaringon. Amon gisisiring ka K5 nga mga reflection. No? Ah, di ba? May pa-reflection talaga. Ano, di ka K5 Robert. Ah, may naman din. Magat may tibuto. Ano, may mabuto. Ah, mga may ada nga din nagta-timer. Paki-check daw lang ka K5 Robert. And syempre, today, June 21, 2026. Ano aton oras ka K5 alas 12 shoti na. Syempre yan ang adlaw gihapon. Ginse silibrari ito. Adlaw hiton mga tatay. Han aton mga tatay, papa. Ano ba wat tawag? Daddy. Ay, lakip ba din ka K5 Carol? At mga sugar daddy. Halaga ni sugar daddy. Upon ka na, itong tanan nga tatay. Kung ano pa manit imo tawag, hiton imo tatay, papa, daddy, pops, or kung ano-ano pa man, ano ka K5, an imo amay. Diba? Dir, ito na amaraot, kaya it amay. Ako talaga ito na tawag itong tatay. Di ba ka K5 Robert? Ka K5 Robert, Happy Father's Day! Nagsiselebrar gihapon ni ka K5 Robert hito ni Father's Day. Damo actually di ha K5 baga damo itong mga tatay. Hindi rila ako sigurado din hi. Kung baga tagpira itong ira mga anak. Baga nalilipat kita ka K5 ano. Kay dani pagkakatutat ira mga balay. Kung baga may okasyon na sing aw duha lang ngay na nim anak ah. Aw tulo lang ngay nim anak ah. Maganda mo man adto. balito ano, happy happy Father's Day. Hatanan nga mga tatay, bisan gihapon aton mga nanay nga nagpapakatatay, aton mga tatay nga durugod itong sakripisyo ha aton na mga anak. And of course, aton mga tatay nga diri na nga ni kumbaga tag-alog, hindi na iniinda ang sakit. O bisan ano may sakit it aton mga tatay. Basta good para hiton mga anaka. Kumbaga nangangalimtan nala iton era mga kalugaringon lugod nga pinangangabat. Ay sa rin pa man, a father's love. And then, diri good inin masusukol ka K5. Bisan magdiano sa rin pa man kahit balik-balik ta rin man ang mundo. Iton imo tatay, magpapabilin nga imo tatay, bisan pa man kun may ada kamo mga diri pagkakaintindihay, which is normal lang sa atin. may na mga instances talaga nga diri ka magkakaarasya, hit imo family, particular na iton imo tatay, may ada mga sinisiring pa man, mga guti ay lang nga grudges sa iyo malaya, iyo pa ni malaya. O diri iton maliligyan ano mga K5, ilabi na kung may nakamo mga tagsa-tagsa nga mga views or may nakamo diri gin kakaabuyunan. O bisan pa man magdiano ka K5, imugod lagi hapon iton tatay. Kasi damo gihapon iton mga diri good, mahilig mag-express iton ira mga ginaabat or iton nga diri good ira showy iton era paghigug mga diton era mga tatay diri mahilig mag yakanhin I love you no, pero gimpapakita nira through action kung gaano nira kahigug mao niton era mga tatay. Iba happy happy Father's Day ahakoy na duha nga papa oy diba duha na tak papa. Aba magkangaran pagudit akong duha nga papa. Aba lito ay happy happy Father's Day. Ako na papa, hindi kami later. Papa Wilfredo Medino. And of course, may naghahapon ako ikanong nga papa. Wilfredo gihapon, pero call me Nar. And of course, akong gihapon bugto. Wilmar Medino. Happy happy Father's Day. Hino ka kay Fib Robert. Adi gihapon, himam Emily Cinco, mahupay out to Ma'am Carol Magritte, laaki, hit akon partners, a partner in life, hi Nelson Cinco, ngan akon tatay nga ato na heaven. Salamat, hi, na pagbasa. Iagihapon ko ng mga brothers. Happy, happy Father's Day. Gadihamon, mga pagtatag-usa-usahon nato na. Akin ba yung maid ako naliwat malikatan na mas maupay iton makikita ko diton picture. Hi ni ka K5 Ray. Ka K5 Ray, sige na ipakita daw ang aton na mga tatay. Dili ha K5. Siyempre unahon naton na iton aton na amay. Hiton K5. Pina kayong gitatawag nga amay hiton K5. O balito ano, happy Father's Day gihapon ton aton na CEO and President hiton K5 News FM Tacloban ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Ramil Uy. Ngayon syempre, ton aton Station Manager, ka K5 Edward Sanyagan and aton na special thanks na inin, special mention and aton gihapon na News Director ka K5 Kevin Shosana. Ang aton mga gwapo nga mga anchormen, ka K5 Oximer Asidre ngan ka K5 Roger Tilana. Ang aton na mga gwapong driver, ka K5 ano ba yung ngaran niyan? Taga San Jose nga ni. Malitaw, happy Father's Day kan ka K5 Brian Vittorio nga bago it cellphone. Sana all. Nga syempre, ka K5 Ronnie Tambal. Nga sagad man, ang aton gihapon yung guwapo nga graphic artist. Ka K5 Jeff. Happy Father's Day. Uy, diri pwede mga limtan. Iton aton. Kung may ada gintatawag nga Tito Boy, may da kami liwat gintatawag din nga Kuya Boy. Ah, pwede niya mag-program. O, nag-host ba ya hi Tito Boy Abundangadahan Miss Pintados? O, nga diliwa ta K5, may nakami gintatawag na Kuya Boy. Ang boy ng lahat. Si Kuya Ray Boy. Bida, I know. Ma-absent yan ay ka K5 Ray Boy kaya nagsaselebrar hiton Father's Day. Happy Father's Day gihapon kan ka K5 Carlo Arisgado, kan ka K5 Jean Pilinyo, kan ka K5 Jerwin Del Calyar, and magpakipapa. Pwede ba ito? Ano? Diri pa inihira mga tatay, pero maghilig inihin papa. Ika K5 Carlo, ka K5 Gina, ngan ka K5 Jerwin. Naibanan naman hirahin usa kay nagibang bansa naman ni K5 Baime. Maamo ini maupay nga pagpamati ha aton mga viewers gihapon. Adi hi Sir Mateo Lebria Bantula, good noon ka K5 Carol, pagpida ko akong tatay. Hin Happy Father's Day kan kitay Jose Bantula Senior. God bless you always. Salamat ka K5 Carol. Napakiano yung Sir Mateo. Hain konoy ka K5 Jaime. Ni ka K5 Jaime, lumupad na nga dahan unang ano. Laga nit lumupad. Bali man ito ay na may ginlalahid. Ginlalahid. Ika K5 Jaime, ato na yan na ha, Eastern Visayas State University. Information Officer. So, pwede pa natin ma-interview ka K5 Jaime. Ano man at EBSO. Hirani man lapagkantukan ka K5 Jaime. Adi gihapon, hi Mama Lenlen Moreto, call me now. Maumay nga unto Ma'am Carol Bin. Binabati ko an amoy na tatay, hi Frodito More. Hay na ito. Aw, Frodito More. Ano ni More con More. Moreto. Oh, nagkabulag lang ngayon. Frodito Moreto. Nga Happy Father's Day. Ganaan nga tanan nga mga tatay. At gihapon ni Ma'am Yuki Kimena Rochelle, Happy Father's Day han mga tatay nga bungal. Pwede ba ito? O, kay father lagi hapon. Bisan sing kumamig kayo, bisan magkadordiano, o, tatay good lagi hapon. Happy Father's Day ko, no? Bisan ang mga tatay nga bungalos. Kahuna ko, igme-mention din ni Kaki Febrayan. Balita o ano. May na nga hindi din na-comment na siya rin, Happy Father's Day ko, no? Bisan kumbaga, para lahat ton mga tatay nga tumindog or nagpakatatay nga diton ira mga anak. At ton iba kuno nga diri nga ni nasustento iton ira mga anak, ada kay paligid laanay kuno. Pina maguda, no? Baga, may pinanghuhugutan ini nga aton mga ka K5. Ika K5 Robert gihapon, Happy Father's Day. Ika K5 Ray, waray pa, ka K5 Ray. soon ko no, soon. Nuro diyan ka K5, marama ko excited ka mo ko hinot aton guest yan nga adlaw. Di ako kasi direct excited. Malita awa. Nuro diyan ano, makaka-open na aton ang aton na duhang nga mga tatay. Amo inihiraan mga... Ano ba ini? Aton guest yan na mga tatay gudlahira, diri mga sugar daddy. Aso karera di papa sing panika K5 Kevin. Honor niyan ano, abang iniw ka K5. Diri ko leg like, mention para surprise. May ada kita duha nga special guest. Mga literal ini nga mga special. Di ka mo po ni Romiwa. Duha nga special guest. Nga aton mga father, aton mga tatay, yung mga amay, amay hatun. Happy, happy Father's Day. Balito, ano na rin yan, makakaupod na ito. Ika K5, Roger Tilana, nga ika K5, Ryan Vittorio. Baga pinangungulba ininhira kanina pa. Kasi ay kunoy na aringasa, ha? O, paya lang ba yan, namamati ba yan, ika K5, Leia Vittorio. By the way, away ka, K5. Antes kita ano mag-break. Oh, may na ba yan na... May na ba kung kita available nga radyo din yan na ha, K5? Waray. Oh, parang mga napakian ako may ada radyo yan na din ha, K5. Yan ano, waray pa. Naubos na ang stock. Oh, mag-a-announce liwat kami din ha, kahanginan. Na kung maga may ada na utro kami stock din ha, K5. Kay para man iton ha, iyo. Para iton aton mga listener nga da, ano... Adi anay hi Queenie Heart. Happy Father's Day han mga ex-boyfriends ko na kuna tapos tatay na yana. Sana all. Sunod, Ate Manait. Ay na, nawara na eh. Sunod ko no, Ate Manait iyo mga anak kay sigit pamas ko na lahaaka tapos it sumat ninang ako ba. Ah. Oh my god, ano? Ano itong iyo tehin eh? Itong okay la ba ha iyo nga? For example, itong iyo ex, magka may adahin anak, okay la ba ha iyo kung kuhaon ka mo nga ninang or ninong? O diba, ano, kahit iba maga bitter, may naibaliwat nga nagpapabilin nga magsangkay, bisan kung baga mag-ex na, siguro depende gihapon ano hiton circumstances or depende hiton naging reason han iyo break up. E kung third party iton, masige ka pa pamati ko, di ka na ada makakasiplat gihapon. O, masige ka lang... Ay, na pagpakita ako, na kung baga amo ito ng rason, han aton pagkabulang. Masay pa ba kung kukuhaon ka nga ninang or ninong? Ano pa ito? Masarik pa man itong mga artistahin, ha? Para saan pa? Sana all. Adig hapon hi Daisy Farola. Happy Father's Day. Kan John Dexter... Villobes nga Ryan Ladrera. Noron niyan, ano, gusto ko lang pahamtang ha iyo. Noron niyan, karuyag ko mag-comment ka mo nga dito aton Facebook Live, ha? K5 News FM Tacloban Digital. If iyo mga mensahe, ha iyo mga tatay or partner yan nga Father's Day. At may pinakamaupay nga baton na magpapa Gcash naman kita. Sige, comment na ka mo mga K5. Hiton iyo message or mensahe nga niton iyo mga tatay or mga partner yan nga Father's Day. Ito ko nun mga tatay nga diri ko no under hiton mga nanay. For minutes, pinanugutan niya natat mga ka K5. Happy Father's Day ko nun sa mga tatay na hindi rin nagpapa-under hiton era mga asawa. Hindi rin in pwede din hihirap ka K5 Ryan ngan ka K5 Roger. Balita ka K5 natin oras alas 12:22 na. Antes kita mag-break ka K5, baka may napapahabol nga si Ma'am Queenie. Ani ang nalano, pabasahon nato itong iyong mga comment. Noron yan, ano ha, atin pagbalik din ni K5 News FM Tacloban. Pero syempre, antes kita mag-break, at to na lamot lahat itong Father's Day, ano, para hatun mga nagsiselebrar liwat itong era kaadlawan. Yan ang adlaw hiton Domingo, June 21, 2026. Happy Father's Day. Happy birthday, mga ka-K5.

0: Alright mga Kif, pagbabalikan dito natin ng programa Harampang di Domingo, katalimol itong pipira ang mga pahinomdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karuyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
4: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax.
7: Sara.
1: DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike Pumso!

0: Yo, agoy. Balita o natin oras, alas 12:30 na ka K5. Ngayon oras, adrote iwan DTX 500. Ang epektibo ngan pagontrahan high blood pressure ngan diabetes. Amoy nit kinahanglan nitong aton mga guest yan na. DTX 500 para di rin magka-high blood. Ano? Maganda, may na, kapag inihigaw din na kaka-K5, Roger. At least kita, ano, lumago si itong ato ng mga guest. Yan nga, Adlaw. Adi Ana, hi, Queen Heart. Kaka-K5, Carol. Bangin ko no, may da, di da, single. Nga, happy single father. Ada kay ighatag na laha ako na. Ba, ano, kay single, ada inihimam Queen Heart. May ada kami din mga single. Magpipili ka lang, Ma'am Queenie Heart. Pero abot laliwat kung masigi ka hinin. O, kamit bahala hiton iyo date balita. O, adi ka kay Feb Robert single. Ka kay Feb Robert single ka ngayon. And ready to mingle. O single ko nuya baga matapang na sumagot ah. Single ko nui ka kay Feb Robert iya Facebook. Aw bisa diri ka na maghatag ita. Aw mag-arot Facebook. Iya na letot ma message sa basta ko. Ko sa ini ya nga nagme-message basta nakakitahin ko an. Mahusay. Adi gihapon hi Rema Dilute. Good morning ma'am. Happy Father's Day. Ha mga tuptop ngan faithful nga mga tatay. May nagod lagi hapon ano mga tup-tup yan ang mga faithful ah, ng mga tatay. Labot lahit akon mga kita. Tak mga kita nga pinangungol ba na? Balita din na natin padugayon kay kanina pa talaga excited na ako nga makaupod. First time ini, first time in the history. Nga makakaupod ini natin nga duha good hira. It usa, medyo nakaupod ko na inin ang mga burumata pa inin hiya. Ano yung usa? Yan ako pang online inin kakaistorya din iha kahanginan. Baga titistingan ta it iya kuan. Tindi ng pangmalakas ang mga sagutan. Let's give a round of applause. Ito na aptoy na makakaupod yan ang adlaw. Ka K5 Roger Tilana ngan ka K5 Ryan Vittorio. Maupay nga udto hay yung ano ha. O baga, maiha kita wari magkirigta. Ano?
1: Maupay nga udto ka K5 Carol. Of course, ito natin mga viewers, natin mga listeners. Happy Father's Day para itong mga tatay.
0: Tatay. At mga tangkod nga tatay.
1: No matter matangkod man diri but still ito, father here. Pero si Rimpa, tangkod din. Tangkod ang mga anak, tangkod ang asawa. Kasi kung ha mga anak, still
0: tangkod.
1: Kung tangkod ang mga anak, father good lagi hapon. Kung baga asawa, mag-iba kasi pagin tatay ngayon pagin asawa. Oo.
0: Tinood. Sige na. Halit, usan. Excited talaga ako yung ngambo. Maupay nga unto ka kay Feb Ryan.
2: Maupay nga unto.
0: Agay!
2: Maupay lahat na untohan mga igkasi ko mga tatay dida.
0: Kahuna ko mga igkasi ko lagaon. Pero, ay nala.
1: Uy.
0: Oh, baga, hakon, may naba, mga nababatihan kasi ako dati nga. Nag-iiba ko no ito na parang kami itong karakas it lalaki. Basta ko no, itong lalaki, nagtitikaidaran. Baga nawawara na atun imo mga nakasanayan hanbaga burubata ka pa. Tinood ba ito na? Unahong tayo ka kay Feb Ryan. Oo. Ay, magdawa ka kay Feb Ryan. Oo. Baga hanti ka nga di mo kaulitaw ka kay Feb Ryan ganyan na nga may da ka na asawa, may ada mga anak, may da ba mga nagbag-ohan imo mga usual naging mubuhat?
2: Wow, siyempre.
0: O ano, hindi na lakpahinom-dom na mamati iyan na kakifeb Leia Vittorio. Ah, sige, kakifeb Ryan.
2: Siyempre, da akong ginibahan. Kay una-una, may asawa ka na. Mag-iiba na ganito yung mga priorities. Labi na kung nagkakaanak na kamo.
0: Oh, and baga buro bata ka pa, ulitaw ka pa, ano yung mga priorities sa itong mga panahon? Labot lang mga uyabs.
2: Dere, kung siyempre, kung single ka pa, eh, itay mo man ito mga kuhan, pagkasiring pabaga, puro forma.
0: Agoy!
2: Pa, ah, man lang ito para siyempre pabaga makakitakahin imo kuhan.
0: Iniibig?
2: Oo, baga para matadan ni mo't imo sisiring pa nga mga panmatagalang.
0: Agoy!
2: Pangkortasing pa, imo panghabang buhay ng kakaupo.
0: Ano itakpakian? Natadaan mo na?
2: Ah, siyempre.
0: Natadaan na?
2: As ito, akong...
0: Gimibili! Asya, ako na kung masing kagipi, Brian, asya ito, asya itong tak problema yan.
2: Kaya, oh. Siring pa naghiro-hirayok, anay, hindi pa siring pa niwan, ako
0: pinamiling.
2: Pa, oh, pero, dira ko maaram nga, han, kaya ko ha, paglakaton, siring pa, kundi ko mabibil nga nito na, akong siring pa, baga, forever, siring pa. Naka nila ngayang giya pa aton lugar.
0: Nadin nila giya
2: pa. Na
0: din lang, na ito, San Jose, din Compastrana. Ngayon mo tiya kaagi eh.
2: Din niya, San Jose. San Jose kami.
0: Awa, San Jose, oo.
2: Kay, sering pa, anha diyan, bata pa ako, naagi nga niya kito. Nakikitang kulat niya. Mm-hmm. Sigat labay ito. Tapos, diri, nag-expect nga ang mga sering pa magiging kuwang ko.
0: Agoy.
2: Ang maghahatagin mga... buutan nga mga anak.
0: Agay! Kahon na ko ay... basta. Kani kita kan ka K5 Ryan, ay Ryan Roger Tilana. Okay, baga, diri ko na kinin to kibit era storya, ay no, it era ka mag-asawa. Pero danay, ito may na-message. Danay, may na-message. Ambot ko ni akulat nakaka-receive it message. Kung baga may na pa iba nga din nga, it morning shift, may evening shift. Balita wa no. Kakaipib Roger, karag namon mahibaro ano, kung may adama mga nagbag-ohan iyo pagkaasawahan, bag-o pala ka mga mag-asawa. Ganyan ang, pero na ka mo ka years nga mag-asawa, Kakaipib Roger?
1: Ano, 20...
0: O payat, pag button it insakto ni na, bangin malipat.
1: 26 na.
0: 26 years, o maihan na. May mga nagbag-o ato nga sa kubhan 26 years nga iyo pagkaasawa. May mga nagbag-o ba? Tikang bag-o pala ka mo nga niya na nga 26 years na.
1: Well, actually, may na talaga ito. Kada ano, kada relasyon, may nagbabag-o. Hiton siyahan pala ka mag-asawa nga na hiton until sugod din nga mga time. Kala ba itong time? Ano? Oh, kasi kung labi na kulwari pa anak, that's why... ini dapat dirihi nga ngalimtan kun anon iyo ka magrelasyon as mag-uyab pala or pa niyo asawa until nga magkalalagas ka mo di ka mo hingalimot. So, okay, sometimes pag nalalagas na bis nala pag kiss di na nababaro kayo or practice balita kun anon mga lambing kun anon mga lambing and first nga nag asawa ka
0: naging bubuhat
1: until now dapat ana lang gapit ng mga lambing not totally nga lambing parit na huna nitong iba ang mga bata-bata yan sumingani nga lambing kahuna nira and ano nga sexual nga part ano but ang lambing nga comfort nga in bisan dala maghug is pag may mga anak na kasi, iba na kasi itong mahag itong husband niya, itong wife, nakakahag ka. But kung may mga anak na, danin masering itong niya, no? Which is true, no? Di rin man lang yung usaduha. But na-experience siya ni itong niya tanan. Nga, sometimes, it babae na siya, ayaw na hindi na makapoy. Tapos pala paglaba.
0: Dapat
1: di rin ito nangangalimtan. Tub-tub itong pagkalalagas na. So, mientras nakakiwa pa itong lawas, dirhi nga ngalimtan itong mga lambing nga inim. Amo ito't nagpapakusog actually ito no, sa relasyon.
0: Okay. Kakifib, ba, Roger, baga curious ako, ano, kay diri, sanin ko pa kaya diri ako, tokib, hiton, era, pamilya. Pira tim anak, Kakifib, Roger?
1: Ako actually, sirin pa ni Riboy, marik ko anak. Itang kasawa. Itang kasawa at may anak.
0: Ay, di ba, sawa at may anak ko. O, di rin nag-aanak mangunit lalaki.
1: Actually, dudu ha. Ano, pareho lalaki.
0: Waray ka makaanak, waray makaanak ka ni masawan, babae, ano? Waray ka mo babae.
1: Itakong bibitak kasawa. Amot ang babae. Malita.
0: Sana o. Lasi Kuya Ryan. Uli-uli na lugod.
1: Doha nga lalaki.
0: Ikaw kaki, Fib Ryan. Pirat team anak ka. Kanati Leia. Oh, sige, Kuya Ryan. Amo naman yung nakinsisiring.
2: Actually, upat gadon tayo ito. Ugari, magawari, manswertihan. Amo, first baby. So,
0: tulo, iti yun.
2: May, oh, may danamon niya natutulong anak.
0: Ani yun ni Ate Leia?
2: Kaya siya.
0: Alaga din sa rin niya, kaya siya. Oo, nanggulan. No? Pero, isa'y paman saludo giyapon kami itong mga tatay nga pagkadamo itong ginbubuhi. Kay diri harumamay itong pagpadako, pagpaiskwela itong imo mga anak. Ilabi pa kung ini nga mga anak nga nangangato. Ika kay Febro ni tambal gihapon. Actually, karon ko inihirap pagtago sa usahon nga mga tatay din hiha K5. Ika kay Febro ni gihapon ano. And then pirabait anak ni ka kay Febro ni. Pero tim anak ka kay Febro ni. Hay mo asawa. Mga pinangungul ba na lang kanina, mag-upay nin ira kalingkod. O yan ano pag topic nahan mga anak. Mga pinanahin chat na at era group chat. Balitaw. Hikam kamu ini na ka Kayfeb Roger ngan ka Kayfeb Ryan. May na paghihapon na kamu ini na ang tradisyon ha iyo family nga kada Father's Day. May ada kamu bisan la simple celebration or tipauna no niyo gin si celebrar itong Father's Day. Ikaw ka Kayfeb Roger.
1: Haamon itong Father's Day. Pagsulod ng media, sometimes di rin na na, ano, di na na si-celebrate. Mm-hmm. But gabi, may na celebration. But again, kukonsider man lang nga normal, ano, nga adlaw, ito mm-hmm. na Father's Day. Nga bisan nga ni Father's Day, sometimes nadudumi na rampay itong Mother's Day.
0: Akay siring pa nga ni Nira, dapat ko, no, bisan diri Father's Day, adlaw-adlaw, higug maait aton mga tatay.
1: Ayan. Mm-hmm. Balita, o hindi... Magiging consider lang namon nga simply but kung nagkakaanan higayon may time ini nag-urus at bugos nga pamilya di rila on side but an ano anamon na clan in fact yan na may nanamon buri anamon clan for fathers may katitirok pero tungo dito ang trabaho sometimes na uri ito na karigodigo but simply lang pag ano in celebrated Father's Day is magsimba kon pero kay sugadato daw lagi nga trabaho early ma sulod na trabaho so itim mga anak amo matimo adjust on itong mga time so di rin nakakasimba sometimes pero mostly ini nagkakatitiro
0: ika kay Roger hira era family na ninimba. Ika kay Febrayan, ikaw ang kay Febrayan, nakakasimba ka ba yun? O balitaw, ikaw mo, ano to na yung bandi nga yung family? Ilabi na ko na naabot itong Father's Day.
2: Hey, kami, baga, oray, igad kami ito sa saringa. Baga,
0: alayin na ko na nag-tissue din na, ano, may computer. Balitaw.
2: Pero kay Siring pa, aros adlaw-adlaw mong kami. Baga, maris yung kami nga baga
0: nagkakaw. Misan dere Father's Day, adalagi hapon itong paghigugma.
2: Importante, kumpleto ka mungan, diri nag-aalangay mo itong mga anak.
0: Kung baga open, naging istorya.
2: Ang may tatagin ko pa ni tatak mga anak.
0: Gindaramag hindi ka kay Febrayan tissue. Nga tunta, hindi ka kay Febrayan nga tissue. Balita mo ano. And then once again, ano, happy Father's Day to natin mga tatay. Nga syempre, kan ka kay Febrayan, nga ka kay Five Roger Tila. Nabangang may nakang mga karugig shout out, mga messages, ito rin yung anak, family, asawa, or andiri asawa. Sige, go ahead. Ka K5 Roger, ka K5 Ryan.
1: Oh, ka K5 Ryan.
2: Shout out ito ako na anak ng ate na Ormok. Keep safe for me. Ate yung training it or OTC yan. Matutiya pero maminti bakasyon. 2 years na tiya nga nagbabakasyon na Ormok. Pagkuhan ito ni ROTC training. Tapos itag mga anak liwat nga di Pagbutan lang ang permit.
0: Pagbutan kang papa, ha? Kay papa.
2: Yan, mangiskwilahin
0: mo. Mangiskwilahin mo, opay. Kumusta man nga yan, ha? Ang cellphone nga bang... oh, pag... Mo-opay doon, ano, kay Diri na ko, may stabilizer. May stabilizer. Diri ko nung nakurong iti ang cellphone. Formida. Ikaw, pag-ipay, Roger, ha?
1: Ano, may mass shout-out?
0: Gusto rin nag-shout-out aning mga anak?
1: Actually, of course, siya shout-out na nalang. But permanently mga kami nag-restore yan. Mm-hmm. Because barkada ko hira. Ako ito ni Era Magurang amon kuan group. Itam ka magbabarkada. May namang group chat.
0: Ano tiyo tawagan pa di?
1: Dari kasi hira nag-aalang ako. Because barkada ko hira. Ita akong duduhang anak, diri mahilig magginawas-gawas sa balay. Kasi as a father, dapat barkadahon mo iti mga anak para di magpinamili yung barkada gawas.
0: Oo, kasi kung diri sa mo Cuba.
1: Barkada, mamimilihin saan kayo gawas. So kung ano tira hilig, inin, ano, pag siring mag-inom, go or i-invite her permanente kung ano man timo ano man ito nimo ibubuhat niya ano tira gusto join na era pag sering hiking saka bukid saka jogging tanan oo ngan proud lot ako nga kung ano man tira ano man hiraya na ano man tira mga batasan ano man tira pagkatao because nakakasing ako nga still good father lagi pa ako because han ginmuldi ko na akong mga anak. Kasi matatawag lang natin na good father ito no sa mga tao kung an outcome niya mga anak tuhay. Kasi kung pabaya ka, bungalos ka, it gagaw sa itin mga anak is mag-iba. Oo, so happy Father's Day para ito mga tatay nga naging good model and gimpatubo ni retira mga anak nga respetado may pagkahadlok itong Diyos. But still, itong love ina adton mga poster father love and mga tatay-tatayan and mga nanay nga
0: pagpakatatay
1: because itong bungalos nga amay. Oo, so happy Father's Day iyong tanan.
0: Happy Father's Day once again. Bang, nasiring may da ka mo intermission number.
1: Maray lugar.
0: Maray lugar. Ang matambling gan ka mo dina. At maray na oras. Tatagan oras. Ano, Kim? Willing ka ba na i-sacrifice itong program para na kumita nga dit intermission nila kakifeb Roger ngayon, kakifeb Ryan?
1: Pila kami, but anamong i-practice is outdoor. May na natong camera gawas.
0: Ano, fire dancing? Bawal nga ho, kay mga gasita di ako bus. Once again, damo nga salamat ano ito na aton mga girls. Yan nga Father's Day. Ay na aton mga tatay. Yung mga amay. Kakifeb Ryan, kakifeb Roger Tilana. Once again, happy Father's Day. Ay, nagmingaw. Ako na, thank you. Kanyang tanay, ito na ito na comment section. Paki-andam nalang kakifeb Robert. Ito na ito na song for today. Siyempre, para ito na ito mga tatay. Ngayon, while waiting, ito na ito na song for today. Adyan ay Daisy Farola. Happy Father's Day kay na Dante Ilana. Ruela de los Santos. Basta hi Sir Ruel. Ngayon, Sir Chico Mulon. Shout out naman. Hi na mga listeners and K5 Dinomingo watching from Abu Dhabi. Happy Father's Day, hatanan nga ulirang ama. Ngayon hi Ma'am Queenie Hart, happiest Father's Day to our dear Tatay Artemio de Milio Asidre. Ngayon ang one and only brother dear, kakifeb Oximer. Uy, bugto ngayon ni kakifeb Oximer, hi Ma'am Queenie Hart. Kamu na duhay na amon inspirasyon na aton pamilya. Naging harigi kamo, halikod ang aton kakorian, na kamo ay na amon naging sandigan. I love you both, Tatay and Ogs. Hi Paz Castro Verde, good afternoon kay Feb Carol. Happy Father's Day to all fathers. God bless you all. Ngayon hi Ma'am Beth Ong, good noon. And Ma'am Carol, happy Father's Day akon mga kabugtuan. Kao mang kunay na ngan mga mga bayaw na mga tatay ngan tanan nga mga tatay. Salamat ang pagbasa. Waray na ko no lambing, labi ko nagdudumot si wifey kay nagkamali si tatay. Alright, sige, aton oras alas 12:50 na ka K5. Anito na atoy na mahalad nga kanta. Halad nga kanta. This song is for all the fathers out there. Happy, happy Father's Day ha iyo mga K5. Once again, hatun mga tatay.

0: Alright, tapos nga salamat mga K-5. Baga, usan na lang akantay ito na aton gin kaaraw. Waray na magod kita oras mga K-5. Gin kakablas na kita ito na aton oras. Hangto na sunod liwat nga higayon. Dinilag hapon na iyo favorite noontime program. Harampang din umigo na mga salamat ito na aton nakaupod. Ka K-5 Ryan, ngan ka K-5 Roger Tilana. And of course, sa aton gihapon engineering department. Ka K-5 Ray Barona, ngan ka K-5 Robert Garciano. See you all again next Sunday, mga K-5. Dinilagi hapon yung favorite noontime program. Harampang, Dinomingo. This is your K-5, Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita sa remisyo publiko ngan kaliawan. Hashtag na takloban ngan habugos nga sinilagan Visayas. K-5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1. 103.1. K-5. K-5. News FM. K-5. News FM.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DGX 500.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DGX 500 Health Alert. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DGX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Sama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para pag-uusapan po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
5: L.A. Ruby.
4: Taga saan?
5: La Union, Pangasinan.
4: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
5: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
4: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
5: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
4: So, masasabi niyong epektibo talaga ang DTX 500?
5: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasukas.

0: kasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng multi-C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
2: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa bugos ng Pilipinas, ala una, uno.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Maupeng afternoon mga ka-K5, nga naaton mga classmate. Madangat na liwara iyo ang programa nga may hingyapa, nga magkadakitahin edukasyon nga may kalidad. Inhilaha, edukalidad with yours truly ka-K5, Kim Soriano. Ayan, live niyo kami nga mababatian. Ha iyo mga radyo, ka-K5 News FM, Tacloban 103.1. Nan live gihapon kami ha Facebook page, amon Facebook page via K5 News FM at Tacloban Digital. It's June 21, 2026. Of course, happy Father's Day aton mga haligi ng tahanan, mga tatay, itay, airpads, pudra, popsies, of course papa, daddy, dada, of course akon own father, akon papa, happy Father's Day. And of course hamon CEO ni Doc Ramel Uy, hamon station manager ka K5 Edward Sanyagan, ngan ha iba pa nga mga aton ka K5, happy Father's Day. Oo, ani ba aton mga tatay, of course mag-aagree ang aton mga K5, ang aton mga classmates nga ang iba ang mga tatay in mga stricto, like very strict. Ani ba naman siguro slightly strict, di ba? Pero rare ang mga klasehin papa nga very mild la ang ka-stricto, di ba? And they are actually most of the time mga protectors naton, especially kung an ira anak in babae, di ba? And of course provider, pero may extra roles din hira kada pakigin na provider and protector and father. Danay nagiging teacher gihapon hira, sometimes mathematician, especially kung forte niya ang math, or artist and may da art project and ikaw, ka-classmate, diri ka maaram mag-drawing, but ang imo father, may da slightly gamay niya an art sector. Art sector! Or danay naman, nagiging karaoke buddy nimo, di ba? Mga bonding moments with your fathers. Pwede niyo himuon yan na nga Father's Day. Siguro ang iba iyo in nasa resort, restaurants, or iyo mga balay. Salo-salo with the family celebrating Father's Day. Speaking of father naman, maaram baka mo nga considered by historians, most of the historians, nga anaton father of Filipino nationalism is no other than, of course, Dr. Jose Rizal, which last Friday, June 19, in ginobserve ang iya 165th birth anniversary. Oo, so kumbaga 165 na hiya. Oo, hiya. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. O, sa mga classmate natin dila, mga grade school, bangin na mahilakip iniha iyo quiz. Oo, amo ito ng full name naton na national hero. So kung an iba ha iyo in medyo nako confused pa kung ano naman ang December 30 again na o-observe naton every year nga okay, medyo may may naging background, anyway, technical problem. So balik kita, ano man ang December 30 again o-observe naton nga holiday every year. Amo an adlaw nga na-execute ni Jose Rizal. But an June 19 naman, amo an iya birth anniversary. And speaking of Jose Rizal, of course, kuha tayo ng linya niya from his literary pieces para aton Philo Thoughts of Today. originally, of course, Spanish siya. So, medyo baka mabulol ako. Siguro hindi ko na lang basahin ang original na Spanish. In English na lang, and translate natin na Tagalog. Sabi niya, "Where is the youth that must dedicate its energy to the good of the country? Nasaan ang kabataang mag-aalay ng kanilang lakas para sa ikabubuti ng bayan? Mapapaisip ka, nasaan nga ba tayo? Where are we? Where are we heading to? Are we heading towards contributing something to our country? Like what Rizal did during his time?" Kaya actually, baro bata pahiya. Not teenager, not early 20s, but around 30s. Pero still, bata pa, diba? So, amo ito na. We can see pala among all of his writings, literature writings, nga dako an iya hingyap pa for the Filipino youth, of course. May dani ideals kung paano makakabulig and youth for the betterment ng naton society. Pero yan na, mapapatanong ka na lang talaga kung ang mga kabataan ba ngayon ay kumbaga sumusunod ba sa yapak ng isang Jose Rizal. Kung hindi man eksaktong Jose Rizal, at least nai-inspired sa pagiging maka-Pilipino, makabayan, makakapwa Pilipino, 'di ba? Nga ikaw classmate, hatong classmate dida, may daba ni mo kasing-kasing for the Filipino people to serve, not just for yourself, of course, in everything that you do as a student. Kasi nowadays, even before pa, kahit estudyante pa lang, dako na ang potential ni mo nga makabulig haaton komunidad, haaton society at large, di ba? Of course, may dakita SK sa guni ang kabataan. But unfortunately, some siguro may nababalitaan tayong at that level pa lang may mga bad habits nang nade-develop, 'di ba? How much more kung mag-level up pa hira ha, different positions, 'di ba? Pero you know, like I always say, we can only hope for the best. Like aton sektoran edukasyon, karimila kita nag-hope nga ang tanan ng mga problema aton sektoran edukasyon in maayad. Diri man tanan at least may iban ibanan gradually, di ba? And speaking of youth, ang aton mga estudyante, niyan may dakita interviewee. Makapanayam naton ang usa ng mga student leader na kumbaga nagpapakita ng talagang spirit of a real leader at his age, even as a student, although fresh graduate siya, I believe, diba? Malalaman natin kung after college years magpapadayon ba ang pagiging courageous niya as leader, youth leader, diba? So, nuro na yan ito na mga ka-K5, mga classmate. So, ano ba naton mga edukalidad updates the entire week? Firstly, ang DepEd inigpapatuman ang bagong senior high school curriculum sa school year 2026-2027. Oo, magpapadayon ito ng bagong curriculum, so sa mga may agam-agam pa. Ayun, igpapatuman ito ng strengthened senior high school curriculum. Medyo siguro confusing pa this part of implementation kay kumbaga trans ano tawag dito parang transition phase pa kay of course from old curriculum to this new strengthened. Pero of course an effort ha naton na DepEd miskin bubuhat ni Raan nga tanan to make this new reform effective, hopefully effective. Second naman, haaton edukalidad updates sa Senate President Win Gatchalian nagdusuhin resolusyon parahan pagrepaso han grading system ang DepEd tungod han mass promotion. Problema lagi hapon itong mass promotion. Kaya nakita nira nga bagaan kundi riman kadamaan some of the students na nagle-level up ha next grade level in kulang pa diri pa sa dangan ira grade level ang tawag dito an ira ba improvement parang kulang pa hindi angkop sa grade level na magjo-jump sila. And lastly naman good news tulong ang mga state university sa Eastern Visayas abre na para ha mga estudyante nga makuha hinkurso nga medisina. So good news ito kay state universities din hiha Eastern Visayas may dana College of Medicine. So ano ito nga mga state universities din hiha aton na rehiyon malalaman naton iyan mga ka-K5. Anyway, oras naton mga ka-K5, it's 1:15 in the afternoon. Para aton mga listeners ngayon, aton mga viewers online nga mga tatay, Happy Father's Day. So kung paborito mo nga lumaklak naman, hinkape mag DTX coffee mix na. Kaya nakakagkape ka na, nadi-detox ka pa. Diba mga K5? Ayan, ma-break anay kita. Kadalila, mabalik kita mahaman ang pira nga pahinomdom.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
6: Ang DTX 500,
5: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound.
6: Gikan sa palya,
5: nga nagahatag og proteksyon.
6: Batok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
6: Mag-DTX 500,
5: adlaw-adlaw.
4: DTX 500,
6: mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!
0: Hello, hello mga ka-K5, and we are back at atong programa Edukalidad with yours truly, ka-K5 Kim Soriano. Diba ang bilis? Oras naton is 1:18 in the afternoon, and oras induro ta iyohan na Mighty C, the alkaline vitamin C. And ayun mga ka-K5, after weeks na waray kita live interview, puro recorded. Yan na, may da naton na makakaupod live din niya ato na radio, I mean haton radio station, haton booth, yan na, nga takna. Oo. While making this introductory script, short lang naman, medyo na-intimidate tayo ng konti, ang haba. Feeling ko pag, pag sa curriculum vitae niya, mga more than 5 pages lang naman ang kanyang mga credentials, mga achievements, and all that. But anyway, let me introduce an usang leader and service awardee, outstanding SSC leader, service and corporation cooperation awardee, Tingog Leadership Excellence Awardee, former student regent and former Leyte Normal University's Supreme Student Council President, a student leader, a youth leader, a communicator, a jack of all trades obviously, and a communication graduate batch 2026. Let's all welcome Mr. John Ivan Toreros. Ayon, hello, hello, John.
16: Kulop, haton nga tanan.
0: Ayon, good afternoon. And welcome, ha, K5 News FM. Welcome back, rather.
16: Welcome back.
0: Pang ilan mo na to?
16: Pagay katulonada.
0: So, kumbaga, hindi na bago sa kanya ang K5. Anyway, kamusta man ang feeling? Kay last week la, di ba, yung graduation. So far, kamusta naman ang... officially unemployed ka na ba or employed derecho?
16: Officially unemployed na.
0: Ayun. So, pero kamusta naman so far on pahinga-pahinga?
16: Baga okay na, bagahin for the first time siguran bagahin pera na ka years as service sa LNU, bagahin nakapahuway na kabalay. Bagahin naninibag-o na siguro kabalay kay ato na ko.
0: Oo, wala
16: pa ato kabalay.
0: Unlike before na.
16: Unlike before nga nauli kada alas 11, alas 12 na gabi. Tapos na lakad na aga pa. Yan na bagahin. Nasa rin nalata kabugtuan nga. Kuya, di ka man kuya. Diyan, huwag ka man lakad.
0: Nagugulat na sila sa routine mo. Anyway, correct me if I'm wrong. Since graduate ka na, you are no longer the student regent and the SSC president.
16: Yes, so technically. Wala na.
0: Technically. Pero so far,
16: bagahin, wari pa man nag-election sa Supreme Student Council. Okay. So, bagahin, siguro natin, extended lagi pan service, padayon lagi kami nga masarbisyon mga LNU students. Pero, iba, kumbaga may acting president na kami. Adalagyap kami to guide liwa tayo.
0: Umaalalay na lang kayo.
16: Okay, and napadayon nga council yan, ha. Anamon mga officers lagihap nga waray mag-graduate.
0: Ah, okay. So anyway naman, speaking of leadership, para haimo, can you define in your own understanding, in your own experience, ano ba ang pagiging isang leader?
16: Siguro para akon po, it pagiging isang leader is someone nga siguro naton diri natod kasi ko nga in order for you to become a leader dapat in the first place diri ka maghingyap nga maging leader ka. Kay diri ikaw napilit imo sarili kon napili ang mga tawo nga serbihon ka. Kay para kasi ako for the first time nga nakadako LNU, wari talaga ako mag hingyap nga maging SSC president. Wari ako magplano nga magsumulod sa student council. Ang akong plano is mag-focus sa media and communications field kaya mo manta kurso. Ang akong plano is magpadayon na pag-filmmaking, pag-imon mga documentaries, pag-imon mga articles in mga about journalism la. Journalism la. Pero umabot ang tak na nga ang siguro tawag na mismo han mga constituents nga dumalagan ako as a leader. Nga hindi dito, baga hindi dito ko nasangtop, ganito ko naintindihan kung ano good man talaga it meaning it pagiging leader. Nga hindi dito ko na-realize nga magiging tuod ka nga leader if there ikaw mismo ang mag-decision nga maging leader ka. kundi ani mga tao ang magdesisyon nga kailangan ka namon, kailangan ka mag-step up, kailangan ka maging kailangan ka mag-lead haamon. So para ako namo ito tag definition talaga is someone nga pagiging leader diri tikang haimo, diri ikaw it nagdedesisyon kundi nga tanan. Anyway, kun ada ka naman ngani, kun ada ka natin posisyon, diri man talaga ikaw nagdedesisyon para kay diba, permito may consultation, permito may may restorya. So para ako nit leadership is someone who is kuan with the students dere nga over the students kay dere man ngaran kami Supreme Student Council dere man sinisaring nga supreme talaga kami we as student leaders we are with the students dere we over the students kumbaga dere kami nag-a-act o dere kami nagsusugo ang mga students kundi hey, kami mismo ang mga suruguan mga servant leaders.
0: Yeah. And since ikaw parang kumbaga gin push kanira to become their leader, sa tingin mo ano ba ang ira nakita haimo nga you are fit to lead them?
16: Siguro po kay an akong mga feedback na nakarawat kay ever since first year pala ako dari pa ako nasulod sa student leadership nga field, nakikita na talaga nira ko online na Facebook nga kumbaga grabe yan na saring-saring pamanera. Usagod ako ang mga nagpipinan comment talaga mga posts. Nagpipinan comment dari lahat mga issues sa university. Kundi bisan mga local, national, regional, bisan mga national, international nga mga issues. Pero may good ko na ako nera nakita comment section nga nag-comment, tag views, tas nera na agree. Nga especially kung mga times nga itamon school, hin nakaka, kumbaga hit, kumbaga diri na ayon it mga students it mga policies or it mga gin papadalagan it administration usagod kita mismo nga nakuan na bosses na resist against it so amo na mga naging basihan so para ako nakala ko diri ako kilala nga tao kay so ko nga kinuk madalagan dibak madikmada og kay diri man ako sugod kay influential it mga nakilala ko nan mga kilala ko tapos ang mga nakilala ko ng mga classmates without knowing damo na ngayon na nakilala ako before pa ako dumalagan. So amon era naging kuan basehan nga inihi toreros mo pa inihi nga maging leader kay haaton environment yan ha school kailangan naton yung leader nga diri na hadlok bumoses iti papaglaban talaga it mga students at era rights and welfare. So siguro amon to na era bagan ang mga feedback kay era na ako na batian ha era kung kaano ako na era gin butos kung kaano ako na era gin kumbaga gin encourage talaga nga dumalagan yan to lead.
0: Pero the first time nga hanimo pagkadaog han matudlo ka as SSC president ano man na imo first thought, hindi ka ba na intimidate or parang kumbaga service agad an imo siyahan nga nahunahunaan
16: koan po hin since akon in kumbaga full of principle kasi ato prinsipyo talaga is makusog so ana kon gimbuhat dayon when bagahin an nakag-oath na kami mga days before or days after ngayon days after diretso na dayon serbisyo like kahuman dayon han pag-oath taking namon kasunod dayon adlaw sunod-sunod na dayon ng mga meetings like han last year wari na kami sinisiring mga summer break kay kada adlaw pero may good kami na duty ng eskwelahan. Tapos, hin mga 11 days after ako naging student regent, diretso ako dahil nga bumisita nga doon San Isidro Leyte to visit the student council nera dito ng mga umusta. Ngayon sa rin paman nera, it's been 7 years since may da bumisita era ng student regent. Nga nang umusta talaga era. So it's been an honor liwat nga nakilala doon nera. Ngayon para lot at least na kuan namo nera na consult kung kumusta era nga doon, anot era mga kulang, anot era mga gusto. Igpahiwatig hit administration sinserayo manggudera main campus so through that bagahin na amad ton diretso dayon good man serbisyo hin kun anon mga concerns ang mga students even before pa magtikangan klase mga taga main campus man or San Isidro campus amo na ito dayon na gintrabaho magkatuha igbaw ng administration ngahin bagahin kun baga ana namon magintrabaho good man before ang klase pag na kuan man na ayos na trabaho ngahin oh bagahin wari kami sa ni sinadto mo mapahuway kay ano mga meetings diretso bisan pag-uuli habalay like dire kami matapos nga diskwelahan, mapadayon kami online diwat pagkakagabi. Na remember ko nga ni Danny na tatapos na pagmi-meeting mga alaunan at magahon. Kikang mga kailangan gud damot, talaga damot kailangan ayuson. Kay nag-ginreforma talaga namon, ginreform, naghimo talaga kami mga reforma ha council, tigang talaga ubos. Tigang ubos ang council, tipaton major ng mga problems. Tapos nga to na kami liwat nagtrabaho ng mga student organizations kung ano era mga problema. So, dili man naman ito mahihimo nga tanan kung naghatagani kami ng time para mag-summer or mag-break. So, amo ito, since nakita naman nga damot ariuson, diretso good talaga dahil kami nga nagtrabaho.
0: Pero, since damon iyo naging trabaho, dayon ka mo nagtrabaho as student leaders, ano naman ang naging most difficult part han imo leadership last year?
16: Kuan siguro it pinaka challenging talaga nga trabaho at bilang student leader kay it kuan it papers, it processing it papers kay actually naihan talaga itong problem. Ngayon government owned man gud it kuan, government owned man gud, state owned man gud it amon school. So kailangan talaga naagihin mga process. May bureaucratic process. So inunhiya bagahin para amon kasi damo talaga tam kailangan ipas ang papers. Damo tam di man kami makaghimon mga activities, di kami makaghimon mga proposals, resolutions. Kundi diri kami magpasahin mga papers nga kumbaga legal talaga nga ginhimo namon ning activities. So amo talaga pinaka-challenging as student leader para amon nga mga Adanaha Council. Kay siguro bangin ho natiba nga baka Adanaha Council madigmit na pag route it mga papers pag perma nala, pero diri man hin naabot talaga kami in weeks, days nga hin takayda mo pa itot nakalinya nga mga papers o sa iton actually damo pa itong mga problema naman na encounter no sana diton mga intervention nga ginihimo hit ko an hit administration mga faculty regarding hit mga activity students nga dapat students la it nakikialam o sa itong mga problems namon ngayon it pagiging reactive it ko an hit administration it mga faculty kon example may da nagrereklamo nga students imbes nga igsolve namon ito oh hand by hand in hand diri lugod na solve kay ginyayak nan dayon nga mareklamohon ka kumbaga na react ba dayon imbes nga maglingkod kita usa nga table magi-restore about iton. So usa na talaga ito yung nagiging problem namon dito. Ngayon, as a student leader, since ikaw mangulit voice it mga students, natanan man itong sectors ang mga students, take ang LGBT, dormers, athletes, mm-hmm. mga journalists, mga activists naman yung mga students, kami ko dito permit na boses as student leader. So, mm-hmm. bisan diri amon concern, basta bisan usa lang nga demand or reklamo nga ikadya amon, talaga, igbo-voice out namon to mm-hmm. as student leaders. So, himbes nga, danay i-take nato nito nga avenue para makagarestorya danay amo ito nagiging reactive lugod ang iba mm-hmm. So derhiya na so solve nada ko lugod yung problema mm-hmm. Oo, pero so far bagahin since na an mao pay nalaliwat kay amon ini na kumbaga nakita na maaram na kamit mga mananabo so even before pa magtikang talagahan amon pinaka main nga pagtrabaho gin orient ko na ito ng mga officers nga amoy niyan mga problema nga diha mm-hmm. ka school naton nga kailangan maaram kita kay ba, mm-hmm. para di kita matigdaan as leaders mm-hmm. So yara ginorient ko hera amoy ni sugod ini it about admin about it papers about technicalities nga da kita magiging challenging mm-hmm. So anak mga leaders even before pa magtiganghan kuan han amon pagtrabaho talaga at least equipped na hera mm-hmm. kun ano nimuon so kun an time nga nakadana nga bagahin makuri na kumbaga makuri ng mga times at school bagahin kami para amon ready na kami mga sugod itong istoryahon mm-hmm. So kung may da mga issues kung papatawag kami maram na kami dahil tam babaton mm-hmm. maram dahil kami tam stance maram kami mm-hmm. dahil tam position mm-hmm. kay in the first place before pa kami mag-start na kuha na rito namon na anticipate na namon itong mm-hmm. mga problems
0: you think ahead yes, pero anyway since you mentioned nga kamo an bosses especially han student body and nabasa ko rin ha imo post last year nga before ka pa lumingkod as student leader SSC president kasagaran an gin popost about ha imo in mga awards nga mm-hmm. imo nare-receive but after or during your tenure as SSC President, parang ang comment na sa'yo, sabi mo nga kanina na puro na lang reklamo, ganito, ganyan. Kaya ano ba kinahanglan i-raise ang mga concerns, even the littlest stuff for the people? Bakit kung pwede naman sabihin natin na yung iba sasabihin nila na pwede namang pag-usapan na lang, bakit kailangan pang i-raise sa sa higher ups? Parang ganun.
16: Kay bisan it mga Hamilton, o sa gepito actually nga ginaya ka naman nga bisan malagtalagod din na lang mga problema ay kukuan pa i-raise pa. Kasi syempre, hay kami maaramlat kami tam capabilities la. Ngayon kung ano na lang na pwede labtan. And para kasi amon, bisan lang ito guti, basta it concern about it, basta maaram kami nga it makakasolve it administration, then ginahatag talaga ito ng administration. Pero may da kasi mga times nga, like mga problems lang nga, ito, mga good deal lang nga, pwede kami makabulig. Then kami natrabaho.
0: Ah, okay.
16: Pero kung may da talaga mga moments nga, sige, natong guti ay ito nga, kuan nga problema, pero kailangan naton i-top it office at Vice President for Student Development. Then kailangan talaga namin ito i-guan, i-grace nga ito i-bow. Kay, kung i-guan namin ito, kung kamit matrabaho ito, kung siguro natin magpakabida-bida kami pagtrabaho itong mga problema, tapos deringin na siya, anamon naging hakbang, or di nga, nagsayop kami, anamon ginhimong action, then it's sayop, it's cool, there it council. So kami lat as council para lat kami hin bagan siguro naton dere gad siguro nga maging play safe, pero para liwat para gad man hin as siya na good man it mabutangan ma kuan nga opisina, then gin dadere kito naman na igbaw. Kay anyway, burobleg man nga niton. Kay kami mang good it council, bridge mang good it students ngayon kuan hit administration. So bisan nito mga good tila, bisan mga talagud tila, Amo ito dahil ginkakanto igbaw. Pero dana ito, hindi rin na namon ginla-letter, bibisita na lang na mismo rin to higher opisina. Sigo na ito na opisina at university president. Dana personal na lang ako nakanto. Nga, sir, sugat ganit na nabos. So, ganit. Then, verbal, nagyayakan na lang na, sige, tapapatawag tayo nga ito, or i-kukantay na nga ito opisina. So, mga sugat la. Pero kunhan mga moments nga mga dadako talaga ng mga issues, like damo talaga ito nga mga nag-come up ng mga issues ng last year, nga ito kailangan naman igkadto letter, igkadto igbaw. Kay kami di kami makag decide on our own. Kay kung kami lat mag decide edi, kay kung may power good la kami mag decide then why not kami lat mag decide it kuan. Pero kay syempre na respeto man kami institution, since we are under the institution, igkadto talaga naman igbaw. Sigo naton mga kuan, mga reclaim or demands para hit self expression. So kami, kung may dagod lang kami power nga mag-decide para amon sarili, din kami, ito't bahala. Di na namin ito ikakadaigbo. Pero kasi since narespeto mong kami institution, narespeto kami codified nga handbook, narespeto kami the rules, ikakato namin ito igbo, permi. Bisan mga smallest lang ang mga bagay, basta involve it ibang opisina, permi ito namon ikakato igbo. As a way of kung nalaliwat, kumbaga respeto nalaliwat an administration, an institution as a whole.
0: Question lang, saan mo nakukuha ani mo courage to talk to higher ups directly without siguro just you yourself na mention mo kanina na nga ikaw na laan nakadto personal nga nakadto ha office an iyo president, so an iba siguro nga mga estudyante kadaman haira in na-intimidate, especially kahit teacher pa lang na-intimidate na hirang magyakan, makig-istorya. So, where do you get the courage to talk, even hindi lang sa inyong university president, but to other big personalities, let's say?
16: Kuan, actually, kumbaga naghulma na good man at tagay mo nga maging suka din kay it nananabuhit ka itim kalibutan. It nananabuhit itim surroundings. Wala kasi tao ka nag-inspire ako nga sige, pagbosas, wala yan may nagsugo ito na akon. Kay bisan na high school, kuan lang ko nga tao, saling pa man ako mga teacher na high school, kuan lang ako, mamingaw lang ko nga tao, tapos, bakit pero may naglilingkuron, adala ako, ang ligid-ligid. Pero han pag-college kasi, ngayon, since nakikita ko good man nga, damo it mga problema, hit bisan natong country, damot problems, gawas, So, nadirilot ako nga maging magpadayon ako maging silent. So, amo nagduso ako nga magkuan nga maging courageous na maging magbumoses. So, since then, hinging gagamit ko na inin nga kumbaga na akong mga anakon rage gin ko ang kunagin gin gagawas ko pero in a professional way. So ini pagka ko ang kagawas hin bagan pagiging courageous siguro ita kong permileto ginya kanta mga officers kun maram kamo wari kamo sayop kun wari kamo kun maram kamo nga wari kamo sayop kit iyo mga ginre-raise nga kuan kun valid ito nga mga iyo ginre-raise then fight for it laba ipaglaban mo ito yung mga gusto yakan kay iya ko kumbaga living proof ako nga bisa sticking first year and biti ka kang first year nga puro na akon mga reklamo na ginpapa kakatuigbaw kuan hin wari man may nahihimo it administration against akon kay maramhera nga valid na akon mga ginre-raise nga hin maramhera nga tuod ini nga mga nananabo di man din man nag papasakahin hin mga reklamo nga himo kula. In fact, kun may dako ginpapasaka nga reklamo, nadirianay ako nga igpasaka kun usala ang nareklamo. Kaya takinayakan, may da pa ba ito iba nga nareklamo? Kaya kunwaray, okay kun may da, i-compile anay naton kaya para mas makusugit aton laban nga to igbaw. Kaya gina-insure ko good nga, pero may kami madaog. Itamon mga ginpapasa igbaw. So kun may da nare kuan hin problem, siguro naton ito, karan gender expression, karan self-expression nera. Marama ko, derilati yung usa nga nakaka-experience. So, takinaya ka nito, may nakapabukilala nga nakaka-experience and sugad. Papasahig ya pera ako ng letter, kay para dudrungan ko na itong mapasa igbaw. Kaya naderilat ako nga marama ko, derin yung mga isolated cases. Ngayon, since first year, very aware na ako at mga nanabuhal school. So, marama ko kung ano yung mga isolated case la, marama ko mga cases nga na damot nakaka-experience. So, ginayagan ko ito nga, i-compile natin ngayon ikakadto tayo igbaw. So, amin ito niya, hin, kailangan maging courageous ka la, tapos, hinyak nun ni, i-dusumugod ito igbaw, kaya maram ka naman nga, wari man maraot ito yung mugin ko kuan. Masa nga, sige daw, ano mo't maraot, it mapasaka ka lahin kuan, mapasaka ka lahin hin mga reklamo, tikang team constituents. Kaya ako, trabaho ko man iton. So dere manak nera pwede ngayak nun nga ay do pag pinakuan dilihin mga reklamo. Kay dere mat nera pwede yakan ako. Kay kun wari nga mo pa nala wari to may nag-attempt nga magyakan ako so good. Kay kun may dagod awad to. Pero anyway, kilala talaga ka school nga siguro naton walking contradiction. Ito nga haros nga tanan pero may nayayakan. Oh. Saring pa man ibang faculty nga hindi talaga itureros pero may mayayakan. Kaya may da talaga mayayakan. Oh, oh. So tagin gin ko kuan gin yayakan ko dito talaga gin share ko ito na era. Ngahin nga do gin restoryahan. Then valid man kasi tak mga points. Mm-mm. Tak mga points ginyayakan era very valid. Maram hera nga may punto ako. So ako testament ako, living proof ako nga kung ano tiyo ginpapaglaban, maram ka mo tama ito, ipaglaban la. Kaya ako, nakagraduate mo na ako. Waray ko ka-expel. May good moral ako. Naging SSC leader pa ako. So, iningatanan kasi, tigang first year, ayla na itong pangunaha at kahadlok. Kay, kung pangunahan kasi na itong kahadlok, then hino pa man ito ibang mga step up nga ito, kundi ikaw la. Kaya ako, di nga na ko mag-step up, then hino man, tak vice president, tak secretary, tak treasurer. Waray man, deri man, sugad. It kumbaga it ginuhugutan man hitla kasi it mga students kay pinaka atigbaw kay so yako since responsibility ko iton bisan dere akong concern siguro naton concern it mga LGBT bisan ako dere LGBT taga LGBT community igyo forward ko ito because ako't leader bisan dere ako dormer bisan dere ako journalist dere ako campus journalist dere ako athlete pero mo kayo yakan dito lately amo ito am karanan kan maamon mga anamon letter about ang mga non-Latin honors nga nagdemand ako nga kung pwede makasaka parents gaya pa igbaw o pwede non-Latin kay dere gin papagbawalan. So ako dere ko ito concern kaya ako Latin honor ako. Tapos baka para ako wari mong problema. Pero kay since damo man ito nga may mga problema, ito nera constituents ko good man ito nera. So igyakan ko talaga ito bisan dere ito akong personally maka-affect akon. So, kailangan na sa leader lahat maaram kalaliwat nga dapat kung ano't concern, imugyaya ka mo ganito. Kaya dani kasi may kita mga leaders nga di rin nalang ipapasake itong problem kay, ah, di man ako na problema, era na to, era na to, bahala. Di ba? Medyo mga solid nga mga mindset. So ako, nadira ko pag, ano ito, pag-adapit mga solid itong mindset, nga baka di rin directly nga naka-affect ako, di ko natatrabohon. So, amo ito, tikang pad to, tikang first year, bisan wari pa ako position, mahilig naman talaga ako mga ha-admin nga amo yung problema, sugad-sugad yun, nga dapat magsugad kita. Ngahin, amo man to, pero may hin, na derilot ako mag, kumbaga, it, usag nga pinaghugutan ko talaga ng lakas kung kaino may lako courage nga makigatubang era kay because derila reklamo tagin ginahatag dito. Kumbaga, nagahatag yung solusyon.
0: Mm-hmm.
16: Pag nag share ako yung problem nga, sir, sugad yun yung reklamo. Derila ko na-stop yung sugad.
0: Mm-hmm.
16: Ginaada ito nga, what if mag-ano kita? So, garam tayo ni, exolve tayo ni through this. Kaya para at least, pagkitaay mo mga tao, dere la puro reklamo. May da kagihap na offer nga solution. So, nga tanan itong amon mga reklamo, nga tanan nga mga complaints nga amon na katuigbo, pero may kito nagbubotang hinanakon personal view ko, kung ano pwede buhaton. Ngayon, amot yung papagpilihan, gapit it administration kay pero may material na pakiana sige ano matatimuon so kun ikaw nga leader di ka ma'am timimuon then papresyura ka mangangala ito nga problema so pagyaya kan ko may kan ito nga sir amin era problem what if sugaron ta ini sugad ta so, then he sir na it mga kuan mga taga admin mas nga oh no pwede no so amo na la then nasusunod kun anot mga gusto namon kun anot gusto students so, sige kuno what if kuno ta ini oh no, pwede good man. Sige, Ivan, kung anong tayo ito, trabaho tayo itong sugad. Then, tapos, okay na. May okay na problem.
0: Ayun, medyo waray na kita oras. Pero briefly na lang, kasi one of the biggest siguro nga challenge, at least how I see it, last year you were red tagged.
16: Yes,
0: diba?
16: Yes.
0: And siguro briefly share kung siguro ano ba ang natabo, what happened, why it happened, ganun.
16: So what to hiya, ang basehan na talaga to is because saan ako maging po-post sa Facebook.
0: Mm-hmm.
16: Kaya kung kasi mga po sa Facebook, tigang puno, naging pa-public ko talaga ito. Kaya gusto ko, takon viewpoint, nababasan it iba.
0: Mm-hmm.
16: Gusto ko, itakon mga opinions regarding yung mga matters, nababasan gapit iba, derila limited itak mga Facebook friends.
0: Mm-hmm.
16: So ito niya, bagahin, ang nagpakilala ng mga taga-military, tapos ang mga nagpakilala ng mga former rebels, bumisita balay.
0: Mm-hmm.
16: So nera kuha na akong parents nga, kita daw ko nagpost sa timo mga itimo anak.
0: Mm-hmm.
16: Kung ang kunohin, naglarom na nga terms na ding gagamit.
0: Mm-hmm.
16: And nasa ngera, i-terms na kuno niyang gagamit, mga ding gagamit ko na narabukid.
0: Mm-hmm.
16: Nga to igbaw. Kay mga haglarom ko nga terms, maupay ko na ako magyakan.
0: Ay, ganun?
16: Oo, maupay ko na ako magyakan. Dari pa pwede nga, naka-eskwila lang ako.
0: Pwede,
16: so, amo na nera reason. Gimpapakita nera, dito ko naman, basado ko nung post, ini nga mga terms, amo ko na itong ginagamit ka, digbaw. So, anera reason nga, so, kanini, bangin inihiya, tikad to na.
0: Ay, grabe.
16: Oo, bangin inihiya, tikad to na. Bangin pag-graduate, especially graduating ako.
0: Mm-mm.
16: Tapos, may dakoda akong influence since
0: Mm-mm.
16: student regent ako, Mm-mm. president. So, anera gin ko, kuan nga, bangin ako, ba after pag-graduate, so makaigbaw. Ito mga officers, natawa na nga lang ito, kaya masay nga, makapoy na nga pag sinakasa ka building, ay bumasa ka pa sa bukid. Tapos maramihara nga, dirigulak na bubuhi, basta wara aircon, special time office.
0: Wow.
16: Masay nga, aircon buhay nga ni-press, tapos papasakan niyo buhay na masagay. So, bagay na mo ito na era naging rason. Pinaka-basis talaga na rason because na akong maging popo sa Facebook.
0: Nagpo-voice out
16: ka. Nagpo-voice out ako. Tapos itak mga terms kayong gagamit.
0: Mm-hmm.
16: Haglarom, maupay ko na ako magyakan. Mga speeches ko. Itakon influence na ako.
0: Mm-hmm.
16: So bangin, kumbaga, an era point is, bangin ako may da, sige na akong makasaka, sumakagod man ako bukid.
0: Mm-hmm.
16: Tapos gamitong ko tak influence para mag, kung ang giyak mo sumaka. Humakot ako yung mga, kuan
0: potentials
16: so amo na lagi na ano so pasong so dere ba pwede nga na voice out la ko nga educated ako nga tao nga amo yung nga maram ako yung, of course maram ko mga terms kay available ini online yung mga terms na exist ini ha vocabulary so amo dohin pero gin prove ko la tayo nga dira ako bisan pag niya sunod-sunod direk niyo makikita nga masa kabukid. Kay very busy ako school. Adala, school balay la ako, dahil simbahan, school balay la. Mm-hmm. So, bagahin na, amo ito, damo naggawas ng mga statements nga, na-condemn ng era pag ginunahan ako nera, direk nga, kintatahap ako nga parte ng mga Red Army. Tapos, itong hiya nga, nagyayakang kiaperahin era, yung era sentiments nga, especially mga nakakilala ako, nga dira ako sugod nga tao.
0: Mm-hmm.
16: Tapos, kilala na talaga knera nga nakikigbisog na talaga di kang padto. Mm-hmm. Pero ako, na sarili, bisan pa akong part, di man talaga ako, wala ko man talaga ito plano, bumulig. Mm-hmm. Ngayon, ita ko nila, it's our right man liwat nga ni nga to mag-assemble in peacefully. Nga mag voice out atong sentiments, valid man ito natong mga actions. So siguro amo lang tuno sa mga kuan kay bagahin nagigin bagat hakon personally dere warya naging epekto akon kay ginanticipate ko na gyap ito nga maaram ako maabot it time nga masusugod ini kay tikang hit ambot siguro baga na feel ko na la. Pero ana kon gin worry lahad to kay nakakaulang nerat trabaho tak parents kay titinawag. Tapos, dani mga bisita ha balay, takit ato lang na balay, nakmakabugtuan ng babae, nakmakabugtuan ng mga kabataan pa. So, amula nangangalisan na ito nga time, amula takbaga na worry. Pero na akong sarili nga safety, uri na akong tulabot. So, may dangani man na buha akong, maraming akong kunin na nagkuhin. So, akong tenure liwat, as pagiging student leader, ginprove ko liwat nga uri ko plano sa dito. In fact, nakikig partner pa nga na kito na mga government agencies, naging partner ako military, tamang mga initiative sa gawas. Then, ito niya, bagay naging, amo na naging daan liat para humupa na ito, para mawaran natin ito era, bagay bumalik otro ang trust, kung may daman na warayin yung trust, haakuin nga kuin. So, amo ito, bagay nga ito, naging kuin na laliwat, bagan grateful na lang ako nga waray ko pabayan ng mga officers, ng parents, waray ko pabayi eh. Tapos mismo, ang mga LNU students, and mga LNU students mismo heragyap na defend ako. So, very grateful na ako itong part, itong time. So, siguro itong time, naging eye-opener na lang ito para ng ibang mga students nga waray aram regarding ito. Ngayon, yan na, bagahin, o sa nagyap hera nga, baga nakikigbisog. Kaya ka nga nakita heran era leader nga sugadinit character. So, magiging, kumbaga, singo na to, nagiging role model ba kita as student leaders para yun nga mga tao. So, as student leaders, kailangan maupit at characters, maupit at yung papakita gawas kay para i-emulate ito hit aton mga constituents.
0: Pero ngayon, waray na mga threats or parang hindi ka na nila sinusundan, pinupuntahan na iyo balay?
16: So far, waray naman. Waray na.
0: Okay. Eto, sige. Very, very, very short message na la ha aton mga student leaders.
16: So para aton mga, actually, kaya LNU gihap, damo na dapat kaya na, nga, press dyan, hinukunoit masunod ay mo. Kay nahadlok ko no kami, kay bangin ko, diri sumunod ay mo, diri pares ay mo. Tapos, ang mga student leaders kung papadalagan ko nga dumalaga na council it era pinaka concern is kung nga press di gado ko na umadalagan kay di rin nam ko na mapapantayan ano mo service nga ginhatag. Pero sa rin ko mga students pati mga student leaders di rin era need pantayan or di rin era need subdon itakon style kay kanya-kanya kita may da kita iba-ibang leadership style. Yako sugod naman talaga ka tao before pa ako maging president. So amo na kung ginpadayong kula ko na ano kong tao. Pero kung na era magbaka totoo lahera itatong mga students ginyayaknan ko itatat mga students nga mga constituents nga pili ka mo yung tao nga amo ito di rin naniniguro nga maging president. Kaya mo, nga di kito nagtikang. Pili ka mo yung tao nga sa tingin niyo, papaglabang ka mo, sa tingin niyo, must stand with you during difficult times. So, amo ito, pati mga student leaders, na ikan ako nga, dalagan ka mo kung kaya niyo, maram ko kaya niyo. Ayaw lang ko pagsuba din ni any style, kung ang tiyo estilo. Amo ito, sulinda. Kaya, ito sa nga leader, dere nagiging genuine, dere ito talaga magiging genuine kung may damo ginsusubad. Kung may damo ginsusubad nga iba, ginpipirit ng team sarili nga maging sugad iya. Wherein dere ito niya nadara. Dere talaga tiya madara. So example, okay lang maging role model mo hiya, itiya character sugad. Pero dere mo need nga subdon it kabugusan niya. may dakala ko kuan nga mga good practices. Iton, pwede iton. Good practices ipapadayon, magi mo katim sarili nga mga initiatives nga makakaupay haay mo constituents. So sugadla. So para aton mga students kan student leaders alike, kung madalagan man or kung mapili man

0: Sir John Ivan. Pero, you know, next week na lang, mga K-5, kaya dito na nagtatapos ang natong study session for this Sunday. Di na lalawat ako niyo haton next study session din hilaha edukalidad next week ka ako ay K-5 Kim Soriano paran kampiyon ng balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyudad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K-5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K-5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Si Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Para

0: Ramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City, along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog, Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City, Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC,
4: at mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tay. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zairo, usog kayo humay na magkape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
12: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
14: Eye Care Gold.
15: Eye Care Gold.
14: Eye Care Gold.
15: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract.
14: Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka.
15: Eye Care Gold.
14: Eye Care Gold.
15: Eye Care Gold.
14: Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo.
15: Eye Care Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
16: Extend Hood Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Hood Superman for Men.
16: Extend Hood Superman for Men.
18: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga. Gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 3:01.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Mau penga kulup sinirangan Bisayas. Mena unito na ito na di aircon ka kipa. Kumusta ka mo? Happy Father's Day mga ka-K-Fan. Today is Sunday nga Pizza 21. Kumusta ito niyo mga magkulup yan ha? Natuntay ito natin mga tatay, mga nag-i-enjoy. Sana all nag-i-enjoy. Kami dito, trabaho anay. Pero maabot gihapon ito na oras naroon niyan para makapag-enjoy ito nato na Father's Day celebration. Once again, ali naman kita ito nato na programa nato na Versa Armada K5. Opod nato di Engineering Department, Heraka K5, Milton Mate. And of course, si Engineer Robert Daniel Garciano. Engineer ko dito, waray ito makaka... waray expiration ito ni PRC nga ha, mga ka-K5. Sige, kumusta ba ito na ito na mga kabugtuan na ito mga tatay, mga fathers, mga nagpapakatatay, kay Gimbayaan Hantatay, mga nanay nga ginggampanan niya and trabahon untahan tatay. Happy Father's Day gihapon. Sige. So, hindi nga ito na taramdaan. Again, napapanangat ini hayo ang Klinika D3 Bio na superfood supplement. Nga na sugad man mga ka-K5 man Mighty C, the alkaline vitamin C, naghahatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system. And of course, Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Pero ito ni pre-presenta iyo ano nga video. Kasi nga video nga kunin mga ka-K5 inin kuan inin hiya usang inin pag pakita ano hiton 8th Infantry Stormtrooper Battalion para hiton kada tatay nga padayon nga nalaban para sa pamilya, para kinabuwasa, kabubuwason, nga para ito aton naman din yung mga ka-K5 nasun. Sige daw, i-play daw naton para inihito naton mga tatay, especially ito na tropa, especially ito naton mga kasundaluhan nga di rin nakag-celebrate together with the family. May tungod kay ito na era pagserbisyo didi hiton labot la pamilya para kabubuwason ito na pamilya pati ra gihapon ito na para hiton aton nasod nato mga kasundaluhan mga ka-K5. Sige daw ka-K5 Milton, ready na dida para ito naton Father's Day celebration. Sige daw, take it away.

0: Lalo ng umaga mga ka-stormtroopers, ngayong Father's Day, sama-sama nating tunghayan ang nakakaantig na kwento hindi lamang ng isang sundalo, kundi ng isang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang minamahal na anak.
1: Para sa akin, mahirap maging isang sundalong ama dahil sabay mong dinadala ang iyong tungkulin at responsibilidad sa pamilya.
0: Mayo 15, taong 2015. Araw na di makakalimutan ni Technical Sergeant Gilbert Garcia. Bonus day para sa mga empleyado ng gobyerno. Tulad ng karamihan, puno ng pananabik si Technical Sergeant Garcia. Plano niya na sa kanyang pag-uwi ay itreat ng isang masarap na hapunan ang kanyang mahal na mag-iina. Ngunit nagbago ang lahat ng kanyang plano dahil sa isang tawag sa telepono.
1: Tinawagan niya ako na yung anak ko nga nag-collapse. At yun nga, dinala ka agad sa hospital dito sa Camp Lokban Station Hospital. Akala niyang asawa ko, normal lang na UTI. Kasi namamaga na siya, hindi makaihi. Pero nung kalauna ng doktor is, yun pala, hindi na talaga makaihi kasi hindi na nagpapansyon ng kidney niya.
0: Stage 5 chronic kidney disease. Ito ang sakit na na-diagnose sa kanyang 5 taong gulang pa lamang na anak. Sakit na kayang kumitil ng isang batang buhay at maaari lamang maisalba sa pamamagitan ng isang kidney transplant. Di na nagdalawang isip pa si Technical Sergeant Garcia. Kusa siyang sumailalim sa operasyon upang ibigay ang kanyang isang kidney. Madugtungan lang ang buhay ng kanyang minamahal na anak.
1: Talaga yung nasa isip ko lang bilang isang ama, kung handa akong ibigay ang buhay ko para sa bayan, mas handa akong ibigay ang buhay ko para sa aking anak.
0: 8 beses na operahan ang kanyang anak at sa bawat operasyon, nananatiling matatag ang pamilya Garcia. Malaki man ang buwan ng gastos, mabigat man ang pasanin, ngunit kailanman ay di ito naging hadlang upang maging mas matatag at determinado si Technical Sergeant Garcia dahil alam niyang walang hamon na di kayang lampasan ang isang pamilyang nagkakaisa sa pananalig sa Diyos. At kahit na isa na lamang ang kanyang kidney, hindi nagpabaya sa kanyang tungkulin bilang isang sundalo si Technical Sergeant Garcia. Patuloy siyang nagpapalakas, naghahanda, sapagkat di lang ang kanyang pamilya, maging ang bansa ay nangangailangan sa kanya.
1: Kung naniniwala kayo sa kasabihan, di ba, na mayroon tayong kasabihan na if you are a good soldier, you are a bad father. You are a good soldier, dapat maging isa ka ring huwarang ama para sa iyong maging mga anak.
0: Ang kwento ni Technical Sergeant Gilbert Garcia ay isang patunay na kahit gaano pa kabigat ang responsibilidad ng pagiging sundalo, kailanman ay hindi ito magiging hadlang sa pagiging isang mabuting ama.
2: Napapasalamat kami na siyang padre di pamilya namin dahil wala na kaming maikiling pa. Kami ay inalagaan niya talaga ng maayos. Napakabuti mong tao na ibibigay mo ang lahat para lang mabuhay ang iyong nag-iisang babae.
3: Sa lahat na sakripisyo mo sa akin, hindi ko inaakala na maging mabuhay pa ako. Gagawin ko lahat para maging proud lang sila sa akin.
0: Hindi man araw-araw nasa piling ng pamilya, malayo man ang pagkakadistino, may mga araw mang pagod sa trabaho, hindi pa rin ito matitibag ang matibay at masidhing damdamin ng isang sundalong ama na kayang gawin ng lahat, maparamdam lamang ang pagmamahal sa kanyang pamilya.

0: Okay mga kaki-five, medyo nag-iko, no? Nakumbusis. Ato nga video mga kaki-five, gani ka Sir Garcia, no? Imagine pagiging usang tatay at the same time usang sundalo. Nagkadahin sakit ang iya daughter. Waray hiya mag ruwadua, no? I-donate ang iya usang kidney. Pagpakita nga pagiging usang inin amay. Oo, kung bagay mo ato, mag-alang. Kaya nung pag-alang, mga ka-K5. Because para lo, titiya kinabuhi. But naging sundalo nga na kaya ni kuano nito ni Kalugaringon para ito nato nasod i-offer ito ni Kalugaringon aniya kinabuhi, then how much more kung para ito na pamilya mga ka-K5. Alas 13 na mga ka-K5. So happy Father's Day once again para ito nato na dinhi mga inin kasundaluhan. I-play-play gahapon nato ni Adi Pahin usang play-play nato ni Tadi usapang video. Adi nga pinaka-latest kaki-Five Milton, yan ang exited ko. So, okay, paano nato na may play? Tribute gahapon ni nga dito nato mga kasundaluhan. Of course, ito na kaapihan upat nga branches ito na Armed Forces of the Philippines and Philippine Navy, Philippine Air Force, and of course ito ang Philippine Army. Kumusta na para ito na ito na mga kasundaluhan? Didihan 93rd Infantry Battalion ito ang Philippine Army. Nagkikita na ito na ito na Facebook Live. Kumusta din na hiya, Sir Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison, 93rd Infantry Kapayapaan Batalyon. Bantay Kapayapaan Batalyon. And of course, ito bugos si kaapihan 8th Infantry Stormtroopers Division ng Philippine Army. Datong mga kaapilo at ito na Philippine Coast Guard. Kumusta and happy Father's Day gihapon na iyong tanan. Natuntang inin ada ka mumupay kahimtang iyan na. And iba, bisan kung magharayo pamilya, inin di naman paruhan unang mga panahon nga makuri ito na komunikasyon, no? Unlike yan ha, bisan kung nato kayo ito na imo duty, po pwede na imo makaupo dito na ibugusin nga imo pamilya. Through ito na ading communication, no? Mga social media platform. Oo, bisan na nung klase ito medium, ito na imo magagamiton. Sige daw, ada na i-play luwat nato dito sa pang before kita mag-break mga ka-K5 sa pang video nato na ipapakita iyo. And of course, bisa man ko din niyo nakikita na visually, ano? Mababatian niyo kung ano ito na di, labi na ito, ada lahat radyo, ano? Mababatian lahat niyo kung ano ito na di, i-play nato through ito na video. Say, take it away, ka-K5 Milton.
1: Ito namang 3rd Infantry Division ng Philippine Army, nakasagupa ang limang miyembro ng Communist Terrorist Group dyan ho sa Samar.
2: Dalawa umanong minor de edad ang kasama sa 19 na mga namatay sa engkwentrong ito sa Toboso, Negros Occidental noong April.

0: Kapag sinabing sundalo, ano agad ang nasa isip mo?
1: Lakas, baril, at giyera. Pero hindi lang ito ang kwento ng civil military operations. Sa makabagong panahon, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa pakikipaglaban, kundi sa kakayahang maglingkod, makinig at magbigay pag-asa. Ang CMO Batalyon ngayon ay tagapagtaguyod ng kapayapaan, tagapag-ugnay ng mamamayan at pamahalaan, at katuwang sa paghubog ng ligtas at maunlad na pamayanan. Hindi lahat ng laban ay ginagamitan ng armas. May mga laban na nilulutas sa malasakit, tiwala at pagkakaisa. Ito ang makabagong mukha ng sundalong Pilipino, hindi lang tagapagtanggol ng bayan at tagapagtaguyod ng kapayapaan, kundi kaakibat sa kaunlaran.

0: Alas 13:18 na mga ka-K5. Anaton oras gin panangat tayo Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Boy no, ma-break anay kita kadali no. Diyan luwat ito nato na pirapa ng mga inin video gato ni pre-presenta mga balita accomplishment tikang din ito nato mga kapi ito na Philippine Army. Alas 13:19 standby mga ka-K5, ma-break anay kita kadali. Balikin niyo taramdan. Per Sarvada K5 Gataliw Alay Piranga Pahinumdom.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. E3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog. at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
7: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sukit butika nasaan ka man! Nationwide!
16: Eye Care Drops! Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
19: DTX Coffee Mix.
21: Nagkape ka na.
19: Na-detox ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Extend. Food supplement for men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Dairy Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! Mike Puso!
0: Alas 3:28 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan na Versa Armada K5. Kapun lagi po niyo ako yung ka-K5, Roger Tilana. And na akong mga gwapo nini nga ka-sparring nga partner. Ika K5 Milton, kaya Engineer Robert Daniel. So, nato na mga fathers, nga na yan na nila ito na kadagatan. Kalita, wala mga kwan nini nagpapakabuhi, ano, gihapon nini siya kadagatan. Pinagitong pangista na itong mga paragumang. Bisang kong Domingo, bisan kumbaga angay celebrar itong adlaw para itong mga tatay at ilagi hapon hira nagtrabaho. Naton mga Men in uniforms. Natong kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard, did you have BGMP? Ito mga duty lagi hapon hasta yan ang mga panahon. Of course, did you hapon ha medical aspeto. Natong mga hospital. Natong mga rescue nga ada naka-duty. Bisang kung haluyo nga inin mag-celebrate unta. Makuan unta mag-celebrate para itong Father's Day. Pero gimpili gihapon mga ka-K5 nga inin nga dihitong trabaho, duty. In fact, kita nga ni duty kita bisan haluyo nga may mga karigudigo ito na pamilya. Sugad hini na nga pamaagi mga ka-K5 kung nagkakatarang ka ito na kada Domingo. At kay naton masisiring dako ini gihapon ng pagtagad na pamilya. Alas tres, imidya na. I-play daw naton. Anay, kitaon naton. Ano ito naton mga video nga na isend nga di kan ka-K5 Milton. Magada mo na siguro. Ano? Aton ikaduhang video is inin may na mga panawagan. Ano? Panawagan ito mga kaganak in kaapi. Oh, anira anak is naging kaapi siguro itong walhon nga grupo. So, nananawagan ini, isang ko na maihan na nga ininawara haira in bali nagpapabilin nga buhi air inin mga kasing-kasing hitun mga kaganak aditon paglaom nga utrong makakaupod nira ito na era anak. Sino ka K5 Milton? I-play down na ito nito video. Han, panawagan han mga kaganak.

0: nananawagan ang kanak bata, kunain man ito niya na. Maglugsad na nga din at pumatiya ha, kuan. Kaya kami makaluluin na kami, mga lagas na kami. Pagsirbi ang kami lugod niya, kunain man niya na hiya. Umuli na nga di haam. Basi kami niya maatama. Hindi ka, mga lahing na kami, di na kami magpapatrabaho na upay. Isang let, kung namamati ka man niya na Arnel, panilya, lumugsad ka na nga di kung ato ka pamanhan. Kuan. Kabukid.
1: Arnel, kung nakakabati ka man hanak istorya, lugsad na. Kaya ako nga ni linugsad na ako. Puri dito na nang ginagihan, sanglit, pag malugsad na. Ay kahado kaya di kapag-anan o. Sanglit, kung nakakabati ka man na istorya, Arnel, kaluuhi ako, pag malugsad na. Kaya wala malait dito, upay nga yung gindili dito.
0: Kunta maluoy ka man na amon. Sa't kunta nakaruyag, magkatitiro kit dili. Basit ka magpakabuhi at maupay. Makabuling makamhaam pagpakabuhi. Kay maluoyan na kami. Basit makamakabalos man ang iyong mga kag-anak.
1: Kung nakakabati ka man, Arnel, lugsad, ayaw pag-alang. Nga di, balay. Uli.

0: Okay, mga kaki-five. Matiton panawagan ang kaganak. Of course, panawagan gihapon itong tatay. Lumusad na ya. Nag-surrender na ang tatay. Kaya di hapiyo dito na balaon. Inin, nananawagan lotiya ka dito ni anak nga umupo na gihapon. Mag-surrender na gihapon. Anyway, kaki-five Milton, ang last nato niya video. Paki ano na guna no, i-play nato. Tribute gihapon rin eh, usay ning kanan family or Father's Day celebration gihapon. Nato no sa didang video nga again sent. Oo, sige daw, i-play daw para ito naton mga fathers.
1: Sa nakaraang episode ng Truth Files, isang ina ang nawalan ng anak sa inkwentro. Isang kwento ng pagkawala at sakripisyo. Ngunit hindi lang iisang kwento ang dapat marinig. Dahil may mga pamilyang hindi nawalan sa isang iglap, kundi sa unti-unting paglayo ng isang mahal sa buhay. Ngayong araw ng mga ama, ito ang kwento ng isang ama na hindi nawalan ng anak sa kamatayan, kundi sa ideolohiyang unti-unting naglayo sa kanila. Ito ang bersyon ng direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files. Sa bawat pamilyang Pilipino, may isang ama na natahimik na nagsusumikap, nagtataguyod, at umaasang mapapabuti ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit, hindi lahat ng laban nakikita. May mga laban na nangyayari sa loob mismo ng tahanan. Noong mga panahong buo pa ang lahat, simple lang ang kaligayahan.
2: Ba't nung maliit lang sila, lagi kami banding kami yan. Pag aalis ang nanay nila, tsaka ako, kasama ka silang tatlo. Pupunta kami sa simba, mag-mumoling. Pero wala kami pera noon. Pupunta lang, magmumol lang kami. Kumbaga sa doon lang kami magpapalamig. Tapos uwi, simba. Bahay na naman, banding na naman kami. Tapos ang gagawin ko, yung mga anak ko, bago yan matulog, magbabasketball muna ako. Punta ako ng court, sasama na naman sila. Hanggang sa nakakalakihan na ng mga anak ko, ganun lagi yung sitwasyon. Magmula elementary hanggang high school.
1: Sa lahat ng kanyang mga anak, may isang mas malapit sa puso ng isang ama, ang kanyang bunso.
2: Siya yung talagang ano ko eh. Yung apple of the eye ko eh. Kasi akong mag-aatid sa kanya sa school. Ako susundo sa kanya sa school. Ako ang lagi niyang kalaro kasi mga ate niya. Hindi na ano eh. Akong bumabantay sa kanya. Kahit saan ang pumunta, kasama ko siya. Ngayon may trabaho ako. Isa sasama ko para sa trabaho yan eh. Ayun, medyo lumaki na siya. Hindi ko na, siyempre, nahihiya na ayoko na sumama. Ay, nagkaroon na siguro ng ano niya yung, ay, malaki na ako, hindi na pwede sumama kay daddy.
1: Ngunit may mga pagbabagong hindi agad napapansin. Mga hakbang na tila maliit, pero unti-unting naglalayo. Mga bagong mukha, bagong paniniwala, at mga ideolohiyang dahan-dahang pumarit sa gabay ng pamilya.
2: Nagsimula siya nung senior high na siya. Pero yung senior high school na siya, binabantayan ko pa yun siya. Hatid sundo ko pa yun sa PUP. Nabago lang yun. Yung siyempre, pag nakakuha na naman ako ng kontrata sa ibang lugar, malayo. Kaya mga Cavite, Bulacan, nakakuha ko ng kontrata. Hindi ko na siya nababantayan. Gagawin ko naman sa kanya. Sabi ko, napapalam ko sa mga anak ko, sa mga ate niya. Hoy, bantayan niyo si Levin ha. Kasi napapansin ko na sa kanya, nakakuha na siya ng kaibigan na ano. Saka magkakasama yun sila sa school, silang tatlo. Ate niya, yung panganay ko, PUP rin. Yung pangalawa, PUP rin. Siya, PUP rin. Kasi gusto niya, doon din na siya mag-aaral sa school ng ate niya. Sabi ko, bantayin niya si Levin. Kasi parang may napapansin ako sa mahilig na sumama sa mga ano, may pansin na educational na yun. Vocational discussion sila, may mga ano. Sabi ko, may workout, man. Sabi ko, iba yun. Tapos lagi UP. UP yung workout nila. Tapos school. Tapos uwiin sila gabi. Sabi ko, may napapansin ako sa bunso mo kasi lagi yun sila. Tapos aatin ng rally. Yun, dun ako sabi ko, may bantayan na natin sila dun kasi.
1: Bilang ama, sinibukan niyang gabayan. Ngunit may mga panahong hindi na ikaw ang pinakikinggan. Hanggang sa isang araw, ang isang simpleng paalam ay nauwi sa katahimikan.
2: Ang napanood namin sa TV, sabi ko, si Lubinio, sabi ko, si Bunsi, nagrarally. Ay di paliwanag siya sa akin, sabi ko, ano ba yung sinasalihan mo na yan? Ayaw pa maniwala na namin ni Missy, sabi ko, may ano na yan. Kasi may dating na sa akin yung rally para may patutunguhan na hindi maganda yan. Binilihan na siya ni Missy, sabi sa kanya ni Missy na, Lubain, maano yung oras mo sa pag-aaral pagka sumali ka dyan. Ibang ano nila yan, ibang plataforma ng mga yan. Kung gusto niyo mangyari, hindi, naawa ko. Pag nanonood kami ng TV na, kunyay, balita, nagtatalo kami niya, ayaw niya manood ng balita kasi naggalit siya. Nagtatalo kami, sabi, ba tayo manood ng balita? Iyo ko yan, galit sa akin. Tatalo na kami. Doon na nagsimula yun. May time na umuwi siya, alas dos ng madaling araw. May ano rin sila sa school. Sabi ko sa akin, hindi naman kayo sa school. Pumunta ako sa school niyo, wala ka doon. Nasa ibang bahay ka. Tapos nagparood ka pa namin sa TV. Nung nagrarally ka. Ay, hindi lang din ako nakapanood. Mga kapatid ko rin ang panood din. Kapat, anak mo yun ah. Sabi yan, hindi ako yun. Siyempre, denial na siya. Alin yan, ayaw niya talaga aminin din na. Tapos sabi ko, para hindi siya maniwala kami na talagang mayroon kayong assignment. Sa bahay kayo gumawa. Sama mo yung mga kaklase mo. Yung palang sinama niya rito, hindi niya pala kaklase. Siyempre, dito sa bahay, open kami. Sabi ko, okay, mas okay na dito na lang kayo. Dito kayo mag-aral, maggawa ng assignment niyo, okay lang. Dito kayo matulog. Diyan sila sa baba. Sabi ko, ba't di naman nagagawa ng assignment? Tapos nandun doon, nakakulong na sa kwarto. Nag-inala na ako doon. Sabi ko, iba na to. Sabi ko, hindi niya kaklase. Paano mo naman? Kaklase mo ba yung ganyan? Akakulong na kayo sa kwarto. Tapos muna yung nigerli pa. Nagkukulong, sabi ko, iba na to. Lubain, tinawag ko. Ano ba yung kasama? Pag tinatanong ko yung kasama niya, yung dalawa, ay, okay lang po kami kasi, sabi ko, kasi hindi na maganda ka ako yung ginagawa niya. Nagsisigarilyo kayo eh. Wala naninigarilyo din sa loob ng bahay ka. Kahit ako hindi ako naninigarilyo ka ako. Pero kayo naninigarilyo, natutupay anak ko sa inyo. Di kumikibo yung isa na, di ko alam. Yung pala, NPA na yun yung isa. Nalaman ko na huli ko na lang nalaman talaga NPA yun. Yung nagkaroon ng nawawala din isang pamilya. Tapos si Franz Earl na interview din sa yun lumabas. Sabi ko, sir, kailan natulog ka ako sa bahay? Isang linggo natulog sa bahay ka ako.
1: Hindi nila alam na sa likod ng pagkawala ay isang mundong hindi na nila kayang abutin. At doon nagsimula ang mahabang paghihintay ng isang ama. 7 taon nang walang kasiguraduhan. 7 taon ng pag-asang baka bukas, makikita na siya.
2: Hindi siya nagpaalam sa akin. Ang sabi niya na may pupuntahan siya, hindi niya sinabi na matagal siyang alis. Simula siguro mga one month na, sabi ko hindi pa umuwi. Yun yung interview pa rito namin na pumunta siya, nasa Mindanao na. Tumawag pa rito. Siguro mga 30 seconds lang, wala na.
1: Iniwan ang trabaho. Isinantabi ang sarili dahil sa layuning makapiling muli ang anak.
2: Ay ko, sir, hindi mo na ako mag-full-time sa trabaho kasi lahat ng hanapin ko lang yung anak ko pa ako. Kaya nga sabi ko kay Mrs. Kasi si Mrs. hindi rin pwede naman mag-liban sa eskwela kasi nagtuturo nga. Ako ngayon naging aktibo. Ikot-ikot ng buong Metro Manila bago pumunta ng mga probinsya. Doon na nagsimula yung paghahanap kami ng, punta kami ng Cagayan Norte, punta kami ng Bicol, punta kami ng Mindanao, para mahanap lang ba siya, lumabas ng si Lubey. Pagka nagkaroon ng captured na may nabaril, pupunta naman namin yung mga magulang, pupunta namin yung nanay, yung tatay. Ako sa akin, ganito na. Inuron, natuto na rin ako dahil ganito na rin gawin nyo kasi nararasan namin yung anak namin, yung bunso ko, kahanap-kahanap din namin. Ganyan din na ginagawa namin. Pare-pares ka ako, yung pattern na ginawa ng anak niya, pares din sa amin yan. Naranasan na namin yan. Si Mrs. na rin, sabi ko, Mi, ano na natin ito, karirin na natin. Kasi ano na eh, kahit makita natin yung anak natin, tuloy pa rin natin yung hands up na yun, buhay pa rin natin yan. Hindi ba sa huwag na natin itigil para wala na talaga mabiktima ng mga kabataan.
1: At minsan sa gitna ng paghihintay, patuloy na nagbibigay ng pagsubok ang buhay.
2: Ang sabi sa akin ng military, Tatay, hindi na namin kaya. Kasi yung anak mo nang ano, ayaw niyang talaga surrender eh. Ano ko pa nga, ayaw, patamaan niyo. Nalaser ko sa inyo, gusto patamaan, kumakukuha niyo. Ay hindi, ayaw niya talaga, ayaw nila pumain ng huli ng nasilabing. Gusto nilang buhay, walang sugat. Pero yung nabalita ko na ngayon, nagkaroon siya ng tama, parang, bumagsak yung ano ko, sabi ko, tinamaan. Kasi kinuwento na sa amin yung General Taguba. Sabi niya, Sir, pasensya ka na. Natamaan namin yung anak niyo. Sabi ko, di, okay lang po sa akin yun. Kasi, at least buhay ka ako.
1: Ngunit ang pagmamahal ng isang ama ay nananatiling puno ng pag-asa. Ang anak na matagal niyang hinanap ay kabilang sa mga inarestong membro ng New People's Army. Para sa iba, ito ay trahedya. Ngunit para sa isang ama, ito ay sagot sa kanyang panalangin.
2: Hirap din ka kung maging tatay kasi yung anak mo, nakakulong pa rin yung anak mo hanggang ngayon. Pero okay na rin kaysa yung naroon siya sa bundok, kinahabol ng sundalo. Mas gusto okay ko na yung nakakulong siya kaysa yung naroon siya sa red area na nahabol siya ng military. Eh nga yung time na kinuwento pa sa akin yung general doon sa Mindanao, sa Davao, na natamaan nila rin. Pero okay lang sa akin, mas okay pa nga ako yun, sir, na anin siya. Kasi yung nasabugan siya, nabaril siya, tapos namatay. Kasi yun ang ano nila sa amin, pinangako rin. Hanggat kaya natin makakuha yung anak niya ng buhay, kukunin namin yan, hindi namin ano yan.
1: Matapos ang mahabang panahon, muli niyang nasilayan ang kanyang anak. Isang yakap na pinaghintay ng 7 taon. Sa gitna ng lahat, may pag-asang muling mabuo ang nasira. At bilang ama, nananatili ang kanyang panindigan. Gabay, hindi paghusga. Isang bagong simula para sa anak at para sa pamilya. Sa wakas, nagkita silang muli. Ngunit tulad ng maraming kwento, hindi lahat ng muling pagkikita ay may kasamang ganap na pagbabalik.
2: Nasa kulungan na sa kami, sa Agusan Provincial, sa Bunawan, yun ang hindi ko makalimutan na inuuntog niya yung sarili niya. Ayaw niya ibigay yung sarili niya sa military. Ay, ba't ganun ka? Sabi niya, ayoko, yung parang ano na siya, wala nang control sa sarili niya. Sabi ko, ano ba talagang pinasa sa utak mo ng ano na yan, ang CPTNK na yan? Sabi niya, ayoko sa kanila. Paalisin mo sila, pinalalabas niya lahat ng military kasi ano na siya eh. Taka isang kwarto kami. Tapos nandun pa yung isang apo ko. Kami naiwan 3 eh. Yung apo ko, yung si Lyra, ako at si Lubin, doon kami 3 sa isang kwarto. Ang ano niya lagi, nagwawala siya. Kasi pagka nakarinig siya na tungkol sa military, nagwawala, parang nag-wild siya. Pero pagka nakakalma ko na siya, haakap na naman siya sa akin. Hindi niya matanggap na nahuli siya. Yan ang lagi niya sa isip. Ayaw niya talaga niya.
1: Nariyan na siya. Ngunit may pagitan pa rin hindi madaling punan. Mga paniniwalang hindi basta nawawala at mga sugat na hindi agad naghihilom. Sa bawat kwento ng pagkawala, hindi lamang ang anak ang nawawala. May mga magulang, may mga ama na araw-araw pa rin naghihintay.
2: Pero hanggang ngayon, parang hirap na hirap pa kami. Boys, ano, hinihintay na lang namin yung mabago lang yung ano ng utak mo. Yun na lang. Pero okay na kami doon na nakakulong siya doon. Tapos safe na siya doon. Kasi ngayon, dati wala yun siyang nagsisimba, hindi yun siya nagsisimba. Ngayon, nagsisimba na siya, nag-aaral na. Meron na siyang dumami rin kaibigan niya doon sa kulungan. Halos kilala na nga kami ng mga sa kulungan din. Dahil pag pumunta kami doon, ayan na si daddy at si mami, tawag na rin sa amin. Oh, buhay na naman ng mga ano, parang masaya na rin sila, mga babae. Ano na nga namin mga kasama niyo mga preso.
1: Sa bawat ama, may laban na hindi nakikita. May sakit na hindi sinasabi. At may pagmamahal na kailanman hindi sumusuko.
3: No, basta ka na.
4: Okay lang.
3: Thank you, Nak.
1: Sa araw ng mga ama, naway maalala natin na sa bawat anak na nalalayo, may isang ama na patuloy na naghihintay. Para sa mga magulang, manatiling gabay. Para sa mga anak, pahalagaan ang pamilya habang may panahon. Sa Kalinaw News, binibigyang halaga ang konteksto, ang katotohanan at ang boses ng mga direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files.
0: Alas 3:50, medyo sentimental kakipay Milton, ano? Oh, tatay talaga gin kuan na niya kalugaringon, ano? Sakripisyo ko niya. Di ba kung datun masasayo pa ito at mga kalugringon, kita nga mga kaganap. Nga, kung ano man ito nadadangatan ito natun na mga anak. But, sirin pa, may na natun na may mga panahon nga danay di man singon nga napapabayan. But, siguro, namimiss la siguro. No? Kapag, nakakukuhanan na kakalimtan or na-overlook la siguro mga ka-K5. That's why nakakalusot nga nare-recruit itong mga kabataan. But sugad din yun, ano, very ano, sentimental nga paghigugma itong tatay. Wari ko diya mag-surrender ano, pinamiling ganito niya anak until nga nakarawat lot niya ito na suwadining nahitabu ni anak. But as of today, sirin pa, kita nga mga kag-anak, magbarbantay good kita. Mga gius, sirin o itong mga barkada, sangkay ito ni mo mga anak. Because sometimes we believe na gyapon itong inintil me who your friends are, and I will tell you who you are. So, kung hirin ito mga barkada, hindi mo mga anak, ito na itong mga anak, na-reflect lo at ito nila kung ano itong aton mga anak na. Ha? So, amo ito, nga hinihin, kinanglan, magbarubantay kita kung hirin ito mga gingkakaupod-upod, hirin ito gingkakasarangkay, ito na itong mga kabataan. Otherwise, bangin maging orhin na ito na panahon. Kita, love na kita ng mga tatay, no? In fact, ito nanay, durugan hing kay stricto gihapon, but iba itong tatay. Kay love na, madagmit na upon kasi itong mga tatay compared itong mga ininanay. Bisan itong pagsasarit, nga di tatay nagsasarit, ano? Kung di rin man natugot ito nanay, usually itong tatay ito natugot. O ato ito na paugo permanente. Or kung di man magsarit, nga dito nanay, kay marang nga di matugot. Masering ito, nagsarit ako kan papa. Nagsarit ako kan tatay. Oo. Kay maram man nga matugot. Kay permanente dipinsa. Kita nga mga tatay na dipinsa kita aton mga anak. Labi na kung ibibinusaan na gin ano la itong mga iyakan. Dari gin tutugutan. Kita nga mga kag-anak, kita nga mga tatay, amo permanente ito na dipinsa nga tuguti ito or tagi ito or anything nga inindanay nakakahataghin pag ka-spoiled ano itong mga kabataan. So inin istorya atong kanan Truth Files Kalinaw News. Dito kita nato na itong paghigugma han tatay nga dihiton mga anak. Bueno, kay wala na magkita oras. Thank you so much ano ito nato na dinhi mga ka K5 nga padayong nagkikita na mamati dinhi permanente ya K5 News FM Tacloban. Bantay niyo at sunod nga taramdanan naton. K5 Life and Style ni ka K5 Carlo Arisgado. Ang aaring ito natin mga ikarusa Engineering Department ni ka K5 Milton Mate. Yan ni Engineer Robert Daniel Garciano. Natulo at bago nga programa. Niyan ni ano? Ano nga oras? Alas 5 kuto bala sa AC ito na gabi. Nato na kabarangay. Okay, so hika K5 Gender.

0: FM 95 News FM
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sub si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells o makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
3: Kaya naman, Doc?
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
3: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong kadaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.

0: 어플릿
1: 전문가 부디가
0: D3바이오 D3바이오 Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:01.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maupahinga kulupa sinirangad Bisayas. Maupahinga kulup metro Tacloban. Ayan, welcome kayo sa ating live ang ato na programa. Again, iton iyo pinakapaborito nga programa kada Domingo iton kulup. K5 Life and Style. And of course, iton iyo kaupod yan na. Ako naman, Hika K5 Carlo Arisgado. Live nga dito ang aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Nga of course, gihapon, on air gihapon kita nga dito ang aton mga radyo 103.1 K5 News FM Tacloban. Ayan, maupay nga kuluma ka K5, kumusta ka mga tanan? O, bango na! Magunat-unat na mga ka K5. Ayan nga, oras itong alas 4. In pangandam na liwat ito na pangiklop. Oo, pero before kamu magmerkado mga ka K5, panood anay kamu nga dito aton lifestyle. Or diri nga ni pamati nga dito iyo mga radyo. Kay niyan, in aton na paghimang rawan iton magkalain-lain yan nga aton ginpreparara. Nga pag-asaruan naton mga ka K5 kung ano-ano nga mga storya iton aton yan natutukibon. So shoutout anay nga dihiton aton mga ka K5 nagkikitahan aton live. Comment down below nga dihiton aton comment section. Especially yan na nga adlaw is special day. Para hiton aton mga amay. Happy Father's Day mga ka K5. Happy Father's Day nga diton aton mga tatay. Ganan mamati han aton mga radyo yan nga kulop. Then Happy Father's Day gihapon nga diton aton mga tatay, no, han mga tricycle driver. Mostly kasi iton mga tricycle driver in mga pamilyado nga mga tatay ano mga ka K5. So Happy Father's Day. Kung nanmamati man yan na, kamu yan nga kulop nga dihiton aton radyo. O diri nga ni nga dihiton aton official Facebook page. Nga nasugad gihapon itong YouTube. E na pwede kamu magpadangat hin mensahe kung ano man itong iyo gusto i-message nga dihiton iyo mga papa. Labi na itong mga hagrayo kaduro na nanarbaho mga ka K5 nga dihiton syudad ng Tacloban. O diri nga ni nga dihiton ibang rehiyon. Tapos iton era pamilya in aadi mismo han late. So pwede ka mo magpadangatin minsay nga diton K5 nga aton iniig dudurayhag. Oo nga diton iyo mga amay. Pinaagi iton K5 nga nabugos nga puwersa iton K5 News FM Tacloban. Again, Happy Father's Day. Ayan, niyan may ada kita ig papalabas ano iniin akon mismo kinuha. Oo, kinuha nga mga storya, iton aton mga haligi ng tahanan, kumbaga ano mga K5. Niyan aton ini igpapalabas nga, igpapabati nga diton aton mga radyo. Agud mabatian naton iton magkalain-lain nga storya, iton usang amay. Iton usang tatay mga K5. You know, may adagi hapon mga weakness iton aton na mga tatay. Bisan pa man nga baga maisog ini ko na atubang haaton. Bisan pa man kung bagan waray ini ginkahadlukan mga ka K5 iton bugos nga kinabuhi. Pero may ada ngayon weakness iton aton mga tatay. Niyan, aton pamamation. Excited kadoro ano mga ka K5. Alright, oras naton alas 4:08 na nga dito aton oras. Indurot ha iyohan DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa. Ngan sugad gihapon itong klinika DTX 500 ang makusog nga pangontran high blood pressure and diabetes. Ngan of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. Oras naton mga K5 alas 4:08. Ano man iton iyo yan naging hihimo mga K5.
So, pwede ba ako makahibaro kung na may adabayan na mga pipirang mga families or mostly hitong mga pamilya yan na inagsisilibrar. So, balita ko, tigang pakakulop in damo na itong mga nag-celebrate Han Father's Day o gin-advance man ini mga K5. Kaya you know what? Iba na kasi yan na itong klase. Iba na kasi itong templahan celebration. Mas maupay kasi kung makasulo mismo mga K5 itong adlaw. So that's why tinikangan kakulop damo na ito nag-celebrate. Din yan na naman in pangarigo kay Domingo nga adlaw. Oo, waray trabaho. Nag-vacant. Itong iba nag-extend pa mga K5. O, enjoy laanay niyo itong iyo wellness break. Ayan, so shout out anay gadi itong aton mga K5 nga nagkikita ka K5 Cheryl Ana Comedero Donaire Monique Datiles ngan sugad gihapon kan Ma'am Aloha Olidan Higanto. Ayan, maupay nga kulop Ma'am Aloha ngan of course nagpapadangat gihapon niya hin mensahe gadi itong aton mga K5 nga Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day gihapon Ma'am Aloha gadi itong imo parents. Ayan, so damo nga salamat Ma'am Aloha Olidan han pagpadangat iton imo mensahe. Nakikita nga diton aton live. Alright mga K5 ka, maupay nga kulop. Shoutout gihapon kan ka K5 Leonora Escalona Navares. Hey, hello Sir Carlo, good afternoon, Happy Father's Day ha imo papa. Oo, hatanan nga mga ka-K5, kahuna ko kunuin, waray ka na. Gidaw, simba ko ka-K5 Leonora. O, adipay ka-K5 Carlo. O, waray pa, adipay ka-K5 Carlo ha, K5. Kay waray ka man ha, K5 Night Watch. Ay, okay. Ayan, maupay talaga mga ka-K5. Tatapuson anay itong message. Before kita mag-react ka. Diril what ini mahupay nga kahuna ko waray ka na. Yo ka K5 Leonora kay gintudlukan mo dayon iton imo message. Kala ko iba na nga message mga ka K5. Simba ko lang nga ho pahirayo laanay. Oo, gusto ko pa maging amay. Balita. Yes, kumusta ka naman, Sir Carlo? Adi na ako watching and listening na. Ayan, sige, standby ka lang ka K5 Leonora. O bangin ikaw, may ara kagyapon minsay nga dito na aton mga fathers. O pwede mo igpadangat nga di pinaagi na aton comment section. O, Happy Father's Day na lagyapon iton imo amay. Alright, ka K5, David Piñaranda, shoutout sir, ini nga mga tao. Damo itong mga napa-shoutout nga di mga ka-K5. Diri pagad inihira mga tatay ano, pero itong mga nawong baga naghihapon hin tatay. Balita, oo. Nga dito na akong mga kasangkayan. Yes, shoutout nga ka-K5 Rodel Valida, Gerald Lamanilaw nga Marvin Piranti Lauzon. Oh, Happy Father's Day ko no. Sumalakan na ka-K5 David Piñaranda. Mamarayaw yan na itong mga kabataan. O, itong Father's Day, diri lang ngayon itong may mga pamilya ngan may mga anak. Pwede ngayon inigagamiton gihapon nga itong mga ulitawo. O, may nagpakatatay ko no hiragihapon mga ka-K5. O, rin nga niya ako na-offend nga apil ako itong pubmats. Abisan pa diri ako tatay ngan waray pa ako anak mga ka-K5. Dinhi mo man ako nga ano, ka-K5 pups. Shoutout nga do kay K5 Jeff. Very inspired kaduro maghimo kina mga Father's Day public pub mats ano mga K5. Sige, anaton oras. Alas 4:12 na nga niton aton oras in Durota Iuhan Klinika D3 Bio the Superfood Supplement. Sige daw, ka K5 Melton, aton anay ipapabati. Ano nga dito aton mga K5 Radio? Kay bangin, diri hira active nga dito Facebook. Gusto kong mabatian nira mismo ito mga storyahan aton mga amaya. Noong nga dito syudad ng Tacloban, labi na ito mga nag-intalo na ano mga K5, nagpapakabuhihin patas. Despite itong kamapaso itong panahon,
But still, mga ka-K5, naniniguro gihapon ira para itong ira pamilya. O, hiramagod itong tinuod nga definition ano, itong haligi ng tahanan. Kundiin, hira itong ginuhulatihan ira mga anak. Kada kulup ko na may adahira mauling pagkaon, may adahira sura, o pansura mga ka-K5. So, that's why yan nga adlaw, intataga natin special treatment. Nga din itong aton mga fathers, syudad ang Tacloban, habugus kasi nirangan Visayas nga worldwide. Diba na, mga ka-K5, pamatiuntangan, kitaunta. Iton aton Father's Day special presentation nga gintagan inihin o title nga Haligi ng Tahanan.

0: Sa bawat araw at sa anumang hamon ng buhay, naroon ang isang bayani na madalas hindi natin napapansin at iyan ang mga haligi ng tahanan. Ngayong Father's Day, ating silipin ang kanilang mga kwento, kwento ng pag-asa, pagod, sakripisyo at walang hanggang pagmamahal. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay nariyan si Tatay Alfredo, 4 na dekada nang humahawak ng manibela ng kanyang kabuhayan. Sa bawat ikot ng gulong, kasabay ang pag-ikot ng kanyang pag-asa. Hindi man sagana ang kita, ang bawat pedal ay tila panalangin. Panalangin na ang pawis ay maging biyaya at ang hirap ay maging pag-asa para sa kanyang pamilya.
1: Ano, eksakto nga lang na nagkakapit mo po kasi ram, wala tuktog. Iba, waray na. Ngayon mo, upay nga magkawang kami, magkikirikta kami dito sa ganito mo. Hindi mo upay, may pasalamat. May nanabuli ka.
0: Sa madaling araw naman, pinipilit ni Kuya Mark na bumangon upang magtinda ng manok sa palengke. Sa bawat sigaw ng presyo, sa bawat timbang ng manok, ay nakatago ang pangarap para sa kanyang mga anak. At sa isang simpleng salitang salamat mula sa kanila, nakakalimutan niya ang lahat ng pagod at napapawi ang lahat ng hirap.
2: Simple nga thank you, Nera Amon. And then, mapasalamat nga tanan nga hatag ba? Tanan nga sacrifice, gapon. And then, labi ng ate nga sumiring graduate na ko. Damo nga salamat. Baga, sikrito lang kami nga natalikod nga lahat. Hindi pa yun.
0: Sa kabilang bahagi ng palengke, nakapwesto naman si Tatay Berbildo, 20 taon nang nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada. Sa bawat talbos, sa bawat dahon, nakapaloob ang pangarap na makapagtapos ang kanyang mga anak. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang diploma dahil ang tunay na tagumpay ay ang makita silang may marangal na kinabukasan, may sariling landas na mas maliwanag kaysa sa araw na sumisikat sa kanyang tindahan.
3: Paso, uran, nanay maluyang palinda, amal takma, bagian, alaw-alaw.
4: Pero despite ini sir, padayo lagi hapon.
3: Apay lagi hapon. Tungkol kay para sa itong mga anak ba? Basta importante lang, nga mga tarbaho lang sila. Ito butiwa sa palayo ng eskwela. Amo lang. Malipayo na ako.
0: Si Tatay Ernie naman, mahigit 40 taon ang nagtitinda ng mga lamang dagat. Ang alat ng dagat ay naging kasing alat na ng kanyang pawis. Sa 4 na anak na nakapagtapos ng kolehiyo, sapat na sana ito upang tumigil na sa pakikipagsapalaran sa dagat. Ngunit hindi siya tumigil sa kanyang hanap buhay. Patuloy pa rin ang kanyang pagkayod sapagkat para sa kanya, ang pagiging haligi ng tahanan ay walang hanggan, walang pahinga at walang wakas.
5: Nakagraduate tira, tungod na ini nga pakabuhi. Mo, pagpaningkapot giyapon hera nga adera servisyo. Baman ako nga din, naniningkamot giyapon pagbalik yat alimango.
0: Ang bawat haligi ng tahanan ay may sariling kwento. Kwento ng pawis na bumubuo ng pangarap. Kwento ng sakripisyo na nagiging tulay tungo sa kinabukasan. Sa likod ng kanilang pagod, iisa lamang ang hangarin na ang bawat patak ng pawis ay maging binhi ng pag-asa at ang bawat sakripisyo ay maging pamana ng magandang bukas. Ang mga amang ito, bagamat walang medalya at hindi man sila kilala, ngunit sila ang tunay na bayani ng bawat pamilya. Ngayong Father's Day, ating ipinagdiriwang ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagmamahal, at ang kanilang kabayanihan. Dahil sa likod ng bawat masayang pamilya, may isang ama na handang magsakripisyo para sa lahat.

0: Alright, ano mga K-5, amo ato ito ang iyo nahibatian na, nga nakitaan na. Kundi ano mga K-5, very emotional itong aton na documentation. Oh, iba yung pag-isumpay to, of course, no, pag, kumbaga pa aron mga K-5, paghatag in special day nga dihiton ato na mga amay habugos nga Eastern Visayas. Ay labi na nga dito na sudadan tang loban. Damo ako ito nakilala ano last Friday. I mean last week nga dito na Biyernes subdubiton na Wednesday nga dito Friday nga aton pagsudoy ano para kamusta ho na iton aton mga tatay nga nagtitinda nga dito na sudad. Aligi dito ang kalsada, bisan pa man mga K-5, duro ka mapaso ito na panahon. But still, no, in naniniguro gihapon nira para ito ira pamilya. Ayan, so saludo ako hatanan nga mga parents, hatanan nga mga tatay, nga dihan na kalibutan, nga bisan pa man gaano kadako nga responsibilidad ito na pagtindog. Kumo amay in still gihapon ginkaatubang nira iton magkalain-lain nga mga kumbaga pa hamon ng buhay. Ayan, so happy Father's Day. May arag gihapon pag-read nga dihi ka K5 Bertho de la Pax. Happy Father's Day to all tatay ng 8 CMO Dangpanan Battalion at lahat ng mga tatay sa buong mundo. May the Lord in heaven bless you, each of you. Ayan. So, happy Father's Day to my Father in heaven. Though his memory still remain in our hearts. Ayan. So, aton gihapon i-greet. Anong iton aton na mga fathers? Labi na atunahan na lain nga kalibutan mga K-5. So, bisan pa man, nagpapabili lagi hapon iton irang mga memories. Ngayon na sugad gihapon iton mga maupay nga binuhatan nira nga diton kalibutan. Tanad nga mga love, memories and care and diri na ini mawawara nga diton aton heart mga K-5. So I hope nagustuhan niyo nga iton aton oras alas 4:22 na. Nga diton aton oras induro tayo hana Mighty C the Alkaline of Vitamin C. Kamuman mga K-5, labi na itong mga kabataan yan na nag-greet na ba niyo itong iyong mga amay. Okay, may adag gihapon nga klase nga mga kabataan nga naaawod. Bisan lang pag-greet nga dihiton era mga papa. Bisan lang nga rin mga K-5 pag siringhin I love you in naaawod. Kaya you know what, usa gihapon ako hini pero bata pa man good. Ngandiri gihapon kami sanayhin mga sugad so that's why nga naaawod kami. Pero nga rin Facebook, aba daw mga K-5, gay grabe itong mga message. Pero itong problema lang kay diri nababatian, diri nababasa itong aton mga parents. So, mas maupay kung kita mismo itong magyakan para ma-feel naton. Kay sumalapakan Kuya Mark nga diton aton na interview. In bisan guti lang nga pagsiringhin thank you or salamat. In dako na ini nga bulig ha ira maka K5 nga kumbaga pa magmelt hiton ir heart matunaw ngan matagan pa hirahin rason nga maniniguro pa hinaduro. Diba? So, but sugad la pag-boost nga dihiton aton mga tatay. Kaya you know what? Duro ka burden iton kinabuhi. Ngandako ka duro iton responsibility han usang nga tatay o mga ka K-5. So that's why nga pahalipay la na bisan talaguti nga paghatagin atensyon ngan oras. Ngandako na ini nga makagreliva era mga ka K-5 iton era kakapoy, iton era stress, iton pressure gihapon iton kinabuhi. Kay hira ito nag-o-over or hira ito nag-iisip mga ka K-5 paano ma-survive. Paano itong consistent nung pagiging amay ngan suporta gihapon nga rito iya pamilya. Labi na kung may ada na mga ginpapaskwela ngan damo na itong anak. Dako na ini kaduro nga responsibility mga ka K-5. So that's why for the last time para itong aton na mga fathers, itong aton amay, tatay, papa, daddy. Ayan, happy Father's Day. ba kay K5 iton aton oras alas 4:25 na nga ka K5 Carlo anuman iton aton himang rawon niya nga kulob. Of course, may ada kita niyan presentation gihapon pero ayan na mga ka K5 babag uhunta iton aton flow ano nga diton aton na programa. Kundi in iton aton second commercial in tutungaon naton ngan katunga hini mga K5 in may ada kita mga lifestyle kumbaga pa lifestyle check no kay bangin kadamaan haton mga K5 ginbabaliwaray na naton iton aton na panlawas. So that's why kinahanglan talaga naton makabati ano tingang hiton mga eksperto mga doktor mga K5 nga expert nga dihiton mga sakit expert kung ano or papaano natin ining maiwasan ining mga existing palang sakit mga K5. So yan na kay Father's Day man iton aton yan na lifestyle check no? Makakaupod natin niyan hakahanginan diri man ini live mga K5 pero duro ini kadako nga bulig pag informa ngan pag edukara nga dihiton aton mga kalalakinan. Although yan ang adlaw in celebrating kita iton na Father's Day, importante gihapon ini mahibaruan iton mga posibleng sakit ngan mga sinyalis nga only no nga mag kumbaga pa only para iton mga kalalakinan. Iton mga sakit nga ha mga lalaki la talaga. So that's why nga damo mga K5 base iton aton data. O damo nga mga sakit nga posible makuha iton usang lalaki. Again na for ano lang ini ha in aton na discussion niyan or iton aton topic is exclusive la ini mga K5 nga dihiton mga kalalakinan. Kung ano-ano nga mga posible nga sakit nga ma-develop mismo iton usang lalaki. So niyan na pamatiun ta iton discussion na lifestyle discussion ni Sir or ni Doc Willie Ong ini in pagisumpay mga K5 ano itong mga kadalasan nga mga sakit nga na-develop han usa nga lalaki. Susugaron ta mga K5 no mga random nga mga topic or not random ano kundi connected kun ano iton aton objective kada Domingo. Kaya makuri na gihapon kun pirmi la ini pangumustahan while waiting kita kun mag-confirm iton aton mga interviewee. So susugaron ta ini magtikang kita iton pag-edukara nga diton aton mga ka K5 especially iton mga nanmamati. Kay bangin yan naging papabayan niyo iton iyo panlawas. So that's why nga importante kaduro mga K5 nga hinay-hinay naton nga i-edukar iton aton kalugaringon kung papunan o naton ano iton insakto nga pag-ataman han aton na panlawas. Iton aton kalusugan mga K5 amo in iton pinaka-importante. Sige, aton oras alas 4:28 na mga K5. Mabalik iton aton taramdan na K5 Life and Style matapos la ito na pipirag nga pahinomdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimen Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
7: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Dito nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: I Dare Go. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike, who's up?

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na atong taramdan, K5 Life and Style. Oras na atong alas 4.37, ganitong atong oras, induro sa iyohan, Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Ayan, shoutout anay, kan kay K5 Reynan Andarin, watching from Cebu City. And of course, gihapon from Kalubian, Leyte naman, kay K5 Angelo Custodio. Ayan, from ira kumaram ko na inini ka K5 Jeffrey Soposo ay maupay nga kulo pa pa shout out ko ni dun akong asaway ka K5 Aljoy Paharon. Oh, happy Father's Day ka K5 Jeffrey. Happy Father's Day gihapon itong imo papa. Alright mga ka K5, padayon kita itong ato niya na agenda nga itong aton programa K5 Life and Style. Standby la kamo kay may ada kita niya na from Duke Willie Ong. Kundi ni mga ka K5 ano inihido ko Willie Ong in kilalado ini nga aside diton pagiging doctor in gingagamit liwat niya ano iton social media kumo platform to educate iton mga katawhan na may pagisumpay ni mga ka K5 iton healthy lifestyle, no? Sugad gihapon iton prevention kun ano iton mga posibleng nga sakit nga makikitaan or ma-develop nga diton aton na adlaw-adlaw. So that's why it's very important nga kinahanglan talaga naton maging educated, no? May pagisumpay kung ano iton mga posibleng makukuha nga diton aton environment. Kung iton aton environment ba in healthy or else nga rin ano mga K5 if aton environment in usa ini iton na rason nga makakakuha kita hina magkalain-lain nga sakit. So that's why kamo gihapon pwede gihapon kamo everyday makagsubaybay iyan nga na kan Doc Willie Ong para mahibaruan niyo mga K5 ano-ano itong mga posibleng nga mga sakit nga na pwede nato na maiwasan. But before that mga K5, masunod hindi nga programa, may ada na kita programa from alas 5 tub-tub itong alas 6 yan na nga kulop ano itong kada Domingo nga adlaw. Amo na ini iton ka K5 na kabarangay pa. Ni ka K5 Jean Pilinio. Masunod na after hiton aton programa K5 Life and Style. Kundi in amo igpapasamwa kun ano-ano nga mga problema iton na de-develop nga dihiton mga barangay. Ngan ano gihapon iton mga pangunahon nga solusyon hiton aton mga barangay officials. Labi na yan ang transparency iton ginbibiling katawhan. So may ara gihapon mga serbisyo publiko hiton aton mga barangay official nga maupay gihapon ini mga K5 nga igpasamwak igrecognisara ngan sugad gihapon. Oo, igbandera nga dihiton K5 News FM Tacloban. Bantayin niyo iton mga masunod nga mga Domingo kay kumbaga pa komprehensibo nga diskusyon iton aton mababaruan nga of course gihapon igpapadangat ni ka K5 Gina Pilinio. Sige daw ka K5 Ray, ayan ka K5 Melton. Ato ipapabati ito na kanduk Willie Ong. In may pagisumpay kung ano itong mga posibleng sakit nga makukuha or ma-develop mismo itong mga kalalakinan. So kung kamuman mga K5 in makakakitangan at mamati hining video, siguro in mas maupay gihapon nga mag-ikmat na, no? Nga dihiton aton panlawas. Ilabi na itong mga kalalakinan. Ariman na itong healthy or lifestyle check, no? Ni Doc Willie Ong.
1: 10 mga sakit at 10 mga senyales kailangan bantayan natin kasi itong mga sakit na to mas common sa mga lalaki. Iba po ang sakit ng mga lalaki, iba ang common sakit ng mga babae. Bakit ganito? Siyempre lalaki, iba ang bisyo eh, di ba? Lalaki mas naninigarilyo, mas umiinom ng alak, di ba? Ang lalaki mas matigas ang ulo, ayaw magpa-check up, di ba? Walang check-up, mas stress sila, mas exposed sila sa environment, di ba? Mas nagtatrabaho sila sa labas ng bahay, so kaya iba yung mga sakit nila. Tingnan po natin, ha? 10 sakit at mga senyales na babantayan. Number 1, unahin ko na yung importante, erectile dysfunction. Okay, ang lalaki kasi pag tumatanda, humihina na sa pagtatalik. Kasi nga bumababa ang testosterone, low testosterone level. Actually, pagdating ng edad 30, bumababa na testosterone. 30, 40, 50, 60, pababa na pababa yung testosterone, humihina ang sex drive. Okay? Dati, araw-araw nagtatalik. Later on, once a week, mamaya once a month na lang kasi bumababa na testosterone level ng mga lalaki. Pag bumaba yan, lumalaki na ang tiyan. Okay, lumalaki ang tiyan. Lumiliit ang muscle, mas nakakalbo na. Diba? Mas humihina na, mas pagod na lagi. So, lahat ito nagkakos ng erectile dysfunction. Lalo na kung may diabetes. Diba? So, dapat wag magpapataba, check ang blood sugar, tuloy-tuloy lang exercise para malabanan itong pagbaba ng testosterone. Number 2, problem ng kalalakihan, problema sa pag-ihi. Diba? Ang mga lalaki, tingnan nyo, pagdating ng edad 45 to 50, lumalaki na ang prostate. Eh. So, lalaki lang may prostate. Pag lumaki yung prostate, benign prostatic hypertrophy, nagbabara yan sa daanan ng ihi. Kaya pag bata pa yung lalaki, lakas ng ihi, di ba? Pwede nga mga bata, pataasan ng ihi. Pero pag nagkakaedad na, mas mahina na yung ihi. Tawag pa dyan, dribbling. O, parang papatak-patak na lang, patulo-tulo yung ihi. Tapos minsan, nakaihi na, parang may natitira pa lagi. Kailangan may second urination ka pa. Ihi ka na, hintay ka ng 30 seconds to 1 minute, ihi ka pa ulit para lang maubos. Diba? Tapos sa madaling araw, gigising ka, iihi ka na maraming beses. Kasi nga, yung pantog natin, mas lumiliit din yung capacity. Dati, kaya ng pantog natin, 500 ml na ipon ng ihi. Pero pag may edad na, mga 200 ml na, punong-puno na. Paano hindi na ganun ka flexible yung pantog natin? So yan, lumalaki ang prostate. Bukod dito, takot din tayo sa prostate cancer. Pag tumatanda, tumataas din risk for prostate cancer. Para hindi lumaki ang prostate, iwas sa matataba, pork and beef fat, bawas sa karne, gatas, konting bawas din, not so sure, pero may pag-aaral, pag sobrang gatas, di rin maganda. Yung mga sili, maanghang, di rin maganda kung may prostate problem. At merong mga gamot na pampaliit sa prostate. So, pag lumalaki ng prostate, may problema na, punta na tayo sa urologist. May gamot ibibigay para medyo gumanda ulit daloy ng pag-ihi. Ultrasound of the prostate para malaman kung lumalaki yung prostate. Number 3, problem ng mga kalalakihan. Okay? Sakit sa puso, heart attack, more lalaki tinatamaan. High blood, a little more lalaki. Diabetes, stroke, bakit mga lalaki? Kasi lalaki smoker, lakas manigarilyo, hindi nagpapa-check up, di ba? Dinadamdam lahat ng mga problema, kaya mas na heart attack, biglaan na lang, di ba? Walang check up eh. At least yung babae may makaramdam konti, magpapa-check up na. So, heart attack, common yan. High blood, common din. Pareho lalaki, babae, pero mas marami konti. Kaya kung may mga chest pain issues, diabetes, kailangan maayos ng maaga with exercise and healthier diet. Number 4, problem ng mga lalaki, problema sa tiyan. Okay, maraming masakit ang tiyan, kung ano-ano naramdaman, pagbabago sa dumi, minsan may dugo ang dumi. Kung problema lang sa tiyan, pwede natin sabihin ulcer or hyperacidity, sobrang stress, nakakain maigi, acidic, okay lang yan, nagagamot. Pero minsan yung sakit ng tiyan, maraming lalaki tinatamaan ng cancer. Kasi nga, di nagpapacheck up, colon cancer, common yan sa lalaki din. Pancreatic cancer, malakas uminom ng alak. Alak, liver cirrhosis, sasakit dito, liver cancer, pwede rin. So pag lalaki, masakit ang tiyan, mag-iisip pa tayo ng mga ibang mga sakit. Okay, so pag mayroong problema sa tiyan, pa-check tayo sa doktor or healthier habits. Kasi nga, malakas kumain, alcoholic pa, baka mabutas pa yung sikmura, di ba? Kaya maraming digestive issues ang lalaki. Number 5, ubo, plema, problema sa baga, common din sa lalaki. Bakit? Mas maraming Pilipino ang naninigarilyo. Okay, mga lalaki, maraming naninigarilyo. Babae, mas konti naninigarilyo. Kaya, lung cancer, emphysema, hirap huminga, common din sa lalaki. Lalaki din, madalas magtrabaho. Sa exposed ka sa pollution, di ba? Sa mga kotse, sa mga motor. Kaya yung baga, nasisira. Baka jeepney driver, tricycle driver, lahat yan. Nagbabike lagi. So, pag exposed ang baga, more emphysema, pwedeng pulmonya, pwedeng lung cancer, tuberculosis, sakit din sa baga. Okay? So, yan po. Cough and lung issues, babantayan ang baga natin. Number 6 din sa mga lalaki, nagbabago ang timbang. Basically, yung biglang pumapayat ang binabantayan natin. Tulad ng sinabi ko nga kanina, kung biglang pumayat ang lalaki, lalaki o babae, pero pag ang lalaki pumayat ng 10 pounds, di ba? Ba't namamayat, di ba? So, mag-iisip ka na. Kasi maraming cancer ang walang sintomas. Usually, colon cancer, hindi mo mararamdaman yan unless malaking-malaki yung bukol. Pancreatic cancer, hindi rin mararamdaman. O prostate cancer, minsan hindi rin nararamdaman. Lung cancer, wala ka rin mararamdaman.
0: Alright, ano mga K5, matungod nga kukulangon kita itong oras, siguro ipapadayon ta ini ano. So next time, napreparan nato yung dako nga oras. Actually, maupay ito na discussion ni Doc Willie Ong. No, so that's why nga kumbaga pa ito nagawas din he is prone no ito na kalalakinan han magkalain-lain nga mga sakit. Based ito na itong data mga ka-K5, amo ini nga mga common nga sakit nga nakukuha mismo ito ng mga kalalakinan. Kay matugod-manggod in damo ito na mga bisyo. Ano ito na na-mention kanina ni Doc Willie. Ito ng mga nasigarilyo. Nga diri maupay nga lifestyle. Usa ini mga ka-K5 itong rason kung kay ano nga prone itong mga kalalakinan hina mga sakit. So, ito na-mention kanina niya nga mga sakit tuod good ini mga K5. Mostly, ano ito na na-record in mga kalalakinan. So, that's why, yan ang Father's Day celebration in dirila ini puro greetings mga K5. Kundi pa hinumdum gihapon nga dihiton aton mga tatay, labi na aton mga nag-iinom, naninigarilyo nga diri ini maupay para iton aton na panlawas. Ngayon na iton aton mga kabataan naman kung iton nga mga na-mention kanina nga mga posible makuha nga mga sakit matungod iton iyo habit in usa ini iton na magiging rason mga ka-K5 no pag may adahin mga sakit. So that's why as early as today ina mas maupay mga ka-K5 nga pugngan iyo iton iyo kalugaringon nga na ayaw na ininyo ipadayon. O proper dapat nga lifestyle, balanced lifestyle mga ka-K5. Ito na aton bubuhaton para in the future hindi kita magkaka problema nga dihiton aton panlawas. Diba? So amo iton aton mga ka-K5, labi na iton aton mga kuya. Oo. Healthier habit. Iton aton i-promote. Iton aton kada adlaw. Ngayon, sugad gihapon mga ka-K5 in healthy lifestyle. Iton aton kinahanglan. Diri iton ang mga bisyo. Pahirayo kita iton mga bisyo. Pakadi kita iton healthy lifestyle. Alright mga ka-K5, oras na ito. Alas 4:51 na. Ngayon, temporaryo talaan ay ininga pagsasadhan nga atong programa. Ngayon, thank you so much gihapon. Pag-upod nga dihiton aton programa kada kulop han Domingo nga andlaw. Naton K5 Life and Style kundiin. ini in aton lifestyle check program pahidumdum pagpasamuak ngan pagedukar nga diton aton mga ka K5 hain ka man hasinirangan Bisaya sa nga importante ka duro bisan pa man gaano kakuri iton kinabuhi in kinahanglan gihapon naton iton insakto nga pag-ataman han aton na panlawas. Alright mga K5, nakaupod niyo hika K5 Milton Mate from Technical Department nga hika K5 Robert Garciano nga ako naman iton iyo nakaupod ka K5 Carlo Arisgado parahan kampiyona nga mga balita serbisyo publiko nga kaliawan na syudad ng Tacloban nga bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sa mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Health! Health! Alert!
4: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o

0: 500. Ulang pagkaibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radical na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, alert!
2: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
0: DTX Coffee Mix, nagkape ka na dito. Mabibili sa mga butika. iCare Gold.
4: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Bugos ng Pilipinas, impunto alas 5.

0: across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kabarangay, adi na antaramdan nga para ha iyo.
2: Adon paghisgutan ang mga isyu ng mga programa nga may kalabutan ha iyo barangay.
1: Mga kabarangay,
2: kabataan,
1: ka K5.
2: Pamati na kita, ha ka K5 na, kabarangay pa, ka K5 na, kabarangay pa.
1: Adi na ang iyo kapitan ha kahanginan, Kapitan Han Barangay K5. Kapitan Jean Pilinyo.

Maupay nga kulob mga ka-K5. Ayan, so welcome. Dini aton bago nga taramdan, pinaka bago nga taramdan K5 News FM Tacloban. Ka-K5 na, kabarangay pa. Ako ani yung makakaupo dini nga bago nga taramdan ka-K5 Jean Pilinio. Ay mga ka-K5, pwede ba natong tawagon ini nga Barangay K5? Since hindi naman kita yan ano, about barangay at atong programa, Barangay K5, atong mga kabarangay. Mataw akong tatawag ay yung mga kabarangay. Yan ha, ako niyo kapitan na kahanginan syempre, Kapitan Jean Pilinio. Yan ha, abriyanta na atong session mga ka-K5. Nga naton paghisgutan ang durodilain nga mga issue nga programa ha mga barangay syempre din ni Halite sa Marngan Biliran. Ngayon, uksan naton tigangan na naton taramdan. Of course, he's your Kapitan Jean Pilinio. Ako ni yung manguguna at atong programa. Makakaupon niyo every Sunday, alas 5:08 kuto bala sa isit gabi. Ayan, although ito na itong programa no, is nakasentro hiton aton mga issue, mga programs, ito aton mga barangay. Since aton pilot episode yan, aton anay pag-iistoryahan and history anay ano, or kung ano anay yan, gintikangan han aton mga barangay din hiya Pilipinas. Ngayon, syempre, ikaw ka K5 kung may ada ka issue ay barangay nga gusto niyo matagan natin hinaksyon, matagan natin hinapansin. Ngayon, syempre, kung may ada ka gusto i-showcase, liwat, kung ikaw, barangay official, may gusto ka i-showcase nga iyong programa, iyong barangay, pwede nato na paghingarayan din niya aton programa ka K5 na ka barangay pa. Ngayon, syempre, pwede mo kami imbitahon nga daha iyong barangay, di ba? Para kita unta in person kung ano talaga ito na aton pwede pag-istoryahan. Ikatawa mga ka-K5, ano, ini nga mga programa pagpakaupaya barangay, pwede naton pag-istoryahan din, pwede naton makita naton kung ano nga ba ito na mga mag-upay nga mga programa nga maka-inspire gihapon, ano, iba pa nga mga barangay. And syempre, of course, parte gihapon nito na aton mga barangay, ito na mga kabataan, like me, di ba? So, itong mga youth, mga esanggun ang kabataan, of course, upod gihapon ito nila it aton governance sa aton na barangay. Kay Danay, mas maupit idea at mga kabataan, no? Aminin nyo mga ka-K5, mas maupit idea at mga kabataan when it comes to governance, no? Salit pa man mga ka-K5, welcome po din haton, haton taramdan. Okay, so yan na. Pwede ka mo ipadangat niyo ano yung mga comments, pang pa-shout out din ni haton na kabarangay. Haton na Facebook live din ni K5 News FM Tacloban Digital, of course. Nga, of course, syempre, ipadangat nato ng aton mga issue, ipadangat nato ng aton mga grievances, din hiha aton na Facebook Live, babasahon nato ito no sa usa mga ka-K5. Nga, of course, mga ka-K5, diri kumpleto iton ato na barangayan, kung diri nato na igigreet na happy fiesta. Itong mga nagfi-fiesta yan, ha? Happy fiesta!

0: Happy Fiesta yan ng June 21. Hadrodilain ng mga barangay din na Eastern Visayas. Yan na, bispiras yan ng adlaw ha. Barangay San Pablo, hitong Tabon-Tabon, Leyte. Okay, so buwas it ira katungtungan, ano, it ira kapistahan. Samtang, patron liwat yan na ha. Barangay Cagbana, Santo Niño, Burawen, Leyte. Nga, of course, sa barangay Kaloogan, itong Palo, Leyte. Uy, o nga, ano, happy fiesta po nga dah, mga taga-barangay Kaloogan. Oh, alams na ha, it mga pakuan naman, diba? Paki-invite na lang. Okay, merong, ano, merong pumasok sa ating, ano. So, may technical, konting technical error tayo na ka-K-type. Nga, of course, maupay nga patron gihap ha, sityo, of course, maupay nga patron gihap ha, sityo Manila ay barangay Old San Agustin ha, Basay, Samar. Actually mga ka-K5, itong akong listahan, diri good pasugad ka, comprehensive, no? Salit kun, it iyo, kung feeling niyo, it iyo barangay waray ka mention, i-comment la mga ka-K5 ha, aton Facebook Live. Kasi syempre tagigya pa ko siguro ni Yuhin listahan para makikita, para sunod nga mga hasunod nga mga higayon mame-mention ta an mga masunod nga barangay hasunod nga semana. Amo talaga tong pinaka paborito ka kay 5 itong mga puro patron labi na kun mga sayaw-sayaw. Gino ka K5 kung makita kat mga sayaw-sayaw kay damot mga gwapo damot mga maghusay ba adaw. So, wala ka K5, wala na liwat ako gagarito ng mga sayaw-sayaw kay Diyos ko, pastilan. Baga damo it, baga, alams na, may mga kakaibang amoy. Baga masayaw ka pala, baga nahupog naman ako, wari pa manak iinom. Okay, wala ka K5, salit ka K5 kung nakuha imo, gamit hina. Klinika DU Fresh. Ibutang ni mo hay mo irok ngan nako. Damot ikun lalaki ka, damot nga daragat imo pupurutan. Ang kun daraga kaliwat, damot mapurta imo kay sugad ka hamot talaga kapag naka Klinika DU Fresh ka imo irok. Nga of course kun mga puro patron, syempre mga karni nga ng mga dessert. Pag-inaw ka K5, amo talaga itong takpaborito. Pero haaton mga ka-K5 nga may high blood nga diabetes. DTX 500 ka K5 it imo tumara. Kay maupay nga panguntra, nga mabisa ka panguntra, kontra ha diabetes nga high blood pressure. Amo ito mga ka-K5, hanaton June 21 Barangay Fiesta. Happy Fiesta iyo. Imbitara na lahat niyo. Balita. Balita mga ka-K5. So yan na mga ka-K5 since aton first episode. Pag-istoryahan taan na yan. Gintikangan hanaton mga barangay. Sering, di nga ni, sering paman history. Pero ugsan taan na no, mag-shoutout na kita hanaton mga ka-K5. Ayan, so, shout out kay Mary Perino. Sabi niya, hi! Hello din naman, Mary. Ayan, sabi din ni Daniel, skirt-skirt daw. Ano yun? Skirt-skirt. I hope mga K5 ano, magpadayo na nato mga shout out din niya ato na comment section para mabasa nato mga K5. Yan na naman pag-isgutan tanoan na historyhan mga barangay. Ayan. So, uksabol po tayo mga Espanyol din niya aton mga ka-K5. Ana mga barangay in tikang hapulong nga balangay. O, amo to. Tikang hiyahapulong nga balangay. Ito nga barko nga. So, kitaon to daw ka-K5 Milton. Yan. Amo ito na itsurahan mga balangayhan una. So bagayan ko ano, colorful hiya, bagayan sinisiri nga vinta. Pero ang vinta kasi, baga, kuala to hiya nga barko. Inhiya nga balangay, dakoy ni hiya nganhina ginhimo dinhi na talaga na okoy ang mga communities no. So amay ton hiya ang sinauna nga baluto nga gingamit han aton mga kanununuan dito ngandito na hera na okoy amay to hiya ayan mas wow pa nga picture ayan makita naton dito naton hera na okoy kay sini paman mga nautical nga mga communities ang mga sinauna nga mga Pilipino. So amoy niyan gintawag han mga Espanyol ha mga komunidad nga may 50 ngadto ha shin nga mga pamilya nga ginpapanguluhanin usa nga leader o dato. So makita naton mga K5 ano. Maga ibahin ni tikang pahakuan o gawa pa sa kahoy itong era mga baluto no. So tikang hadto gingaranan ininera nga barangay nga nan leader kabesa de barangay. Siguro mga kaka-K5 doon mga Espanyola no, di rin nakakaluwasan balangay. Siguro nagiging R na laano ang era L. So salit, nahimo na nga barangay. So amo to kaka-K5 ang gintikangan han pulong nga barangay. So kadamanhan mga barangay hadto mga KK5 ada lahagilid han dagat upit sa lugar para ni hirahit lawod. So amo ni nira source han ira pakabuhi eton panisda and syempre pag umagi hapon. So may kita naton nga di ka K5 kun adi ka muhit aton Facebook live ano. May kita naton may mga bahay kubo ini ano mga kuan line ni mga barong-barong simpaman bahay kubo. So niya ayan no. Di ba? Hinimulay ati kang hapawod, hinimulay ati kang hakahoy, makikita natin din nga aton Facebook live nga picture. Although ano ka K5 ginagamit na nira na pulong barangay hadto pa. Mas ginagamit hadto an word nga barrio. So amay to an kasagaran talaga nira nga ginagamit. Nagpadayon pa ini nga pagtawag nga baryo haton hastahan na pagpangulo ni President Ferdinand Marcos Sr. no. Pero han didahan September 21 1997 at 1976 adto paki flash daw ka K5 mate ayan 1974 I mean. So ginngaranan na ang barrio as barangay. So ginpirmahan ito ni President Ferdinand Marcos Sr. So ameton an Presidential Decree 557. So kay nayakan nga an term kuno nga barrio ini na pulong kinastila. So ameto. So para magkamaydahin siguro kalugaringon nga identity itong mga Pilipino nga maka-proud gud kita mga Pilipino no. Diri baryo ang gintawag. Ginbalyo na ini nga barangay. Tikanghan, sinauna nga mga baluto nga balangay. So, hamaw nga mandato, amo to ang mga barangay, mga kabarangay, amo ang magiging gigubuti ayi nga panggobyernoan na Pilipinas or like the smallest unit of governance diniha aton nasod. Samtang ka K5 ha panggobyernuhan liwat, syempre ginpapanguluhan hina punong barangay o kuiton barangay kapitan nga mas pamilyar ha aton iton aton mga barangay no. Ngan of course may nagyapon mga konseho hin mga kagawad o sanggon yang barangay. Damo na to kalainit ira mga trabaho mga ka K5 no. Sugad gihapon na pag-assister ha trabaho hit kapitan. Siyempre, di rin manggunton kaya ka K5 ano, nga mag-usa ka lang magtatrabaho habugus nga barangay. Kinahanglan mo gyapon na makakabulig ni mo siyempre kay ito nga mga katauhan damo gyapon itong panginahanglan. Nga na para makita mga ka K5 ang panginahanglan han katauhan siyempre kailangan mo gyapon mabulig hay mo. Nga ito hira nga mga konseho, mga konsihal, sinising natin or mga kagawad, mga elected officials sinihira. Pero ka K5 may dagihapon kita mga officers or mga officials sa barangay nga gina-appoint la. So for example, ito na ito na barangay treasurer, barangay secretary. So ganun man ka K5 na ito mga barangay health workers. Speaking of gagawad mga ka K5, may itong mga sinisiring nga mga committee. So amay ito para mabaton itong durdilain nga mga panginahanglan han ato na mga kabarangay. Gintutro nga happy to nga mga committee. Ito na, ito makita nato na atong screen, amay ito. Kada usaha aton mga kagawad, may usaha kinakaptan nga committee. So siya han, amay ito, committees on appropriations or finance, amay ito, ha, kwarta. Peace and order, of course. So may akandi din na it enforces safety ordinance and crime prevention. And may nagihapon na health. May nagihapon na education and culture. Women and family. Infrastructure. Ngan of course, an ato na environmental protection, beautification, amita. Anaton oras mga ka K5 alas 5:18. Karina kita mga shout out. Hello, shout out ka na Carl Dominic Doyola. Hello. Nga namamati ha aton yan. And of course, hello gihapon ka na Daniel. Nakalimot na akin yung apelido, basta Daniel, hello. Nga namamati gihapon na akon mga trainees before han Radio Broadcasting. Hello kan Kervin Troy Caballera. Nga na Samuel Tondo, kumusta ka mo dida? Katungan pa mga ka-K5 ang trabahuan kapitan. Labot lang tagdumarihan mga balaod, ordinansa sa barangay. May nagihapon niya judicial powers nga sinisirin. O kung may gahumhiya nga maging lokal nga huwes. Imagine kayo ka K5, ano, damuhin trabaho ito usang kapitana. Labot lang nga maghihimo kagiyapin mga ordinansa sa barangay. Ikaw nga yung gapit magpapabot nga kung baga may dasamok kit iyo mga amyaw o magre-resolve itong mga problema or dispute at sinisiring ano ha yung mga nasasakupan. Salit saludo ako at mga barangay kapitan talaga, damo talaga itong tira trabaho. Diri ko kaya siguro ito. Pero since ariman kita ano yan ha, barangay K5, ako iyo magiging kapitan. Dili la ugaring kuan ini, dili la ugaring elected, appointed nga kapitan. Abot kun pwede ito ano mga ka K5 ito nag-a-appoint na light kapitan. Labot la ito ka K5, ha ibang mga barangay may dagyapon sinisiri nga lupon tagapamayapa. Dili ako sure hini ka K5 kun naka-encounter na ba kini. Kung baga may danirabagan jury. Kung baga Amerika nga justice system. Di pa sinya ato na Pilipinas no ang justice na talaga or ang judge na talaga ang mamamati. Amerika kasi may danira sinisiri nga jury. Amo gyapa barangay may da mga sinisiri nga lupon tagapamayapa. Kundi in syempre ginpapanguluan ni kapitan. Kau man natin ng mga pirang mga residente ang nalingkod para mamati ha pinaka hearing kumbaga han kung may da mga dispute ano na natatabo. Yan na ka K5 kadto kita ha aton mga segments no. Hining aton programa syempre panuyuan naton nga dere la puros la pakaupay ha barangay at no pamatian. Pamatiang gyapon naton kung may da mga issue nga pwede naton paghingadayan or kung may da kita suggestion nga pwede naton mahatag ha aton na barangay komo solusyon. O di nga ni mo pini nga avenue ka K5 nga manawagan kumbaga na aro kitahin bulig kundi man mo pini nga avenue. Salit ka K5 hadton na kadi kita hadton na hadton syahan nga segment. Kundiin papamatian naton na mga issues and mga panawagan han aton mga barangay dinhi Leyte sa Marangan Biliran.
1: Kumusta?
2: Kumusta?
1: Kumusta?
2: Kumusta ka barangay?
0: Welcome ha aton segment ha Kumusta ka barangay kundiin papamatian naton na usang problema ha usang barangay dinhi Leyte. Han nakalabay nga semana ka K5 nakadto ako ha barangay Kinalumsan San Miguel Leyte kundiin amay to nakita naton dinhi aton na screen ano na harayo talaga hindur ko baga nakita niyo baga hinahiyan na hills na hiya hills and valleys na gudya ka K5 ba nga sagkaon na gudit iya kakarsadahan anakon pagsakay nga ni ka K5 wow. Oh, may pa-selfie pa talaga si Kapitan Gina, no? Amo to nang ira ko, nang ira Barangay Hall. Balik to kita nga to ka K5 Milton, han aton agian, ano? Amo ito hiyan ira agian. Actually, sumakay kito hin habal-habal. Nga natumba kami hito. Kay, siguro, kabug at kulada. I don't know. Or siguro kabugat lagi hapon na nakon anakon dara. Kay, dara ko gihapon na nakon laptop and kung ano la. So, may to ka K5, natumba talaga ako. So, paki-flash daw ka K5 na ito no video nga nagbabaktas kami. Kay, ba daw ka K5? Mga kabarangay, kita anago dito. Harayo pagod itong amon ginbaktasan nga na mapasupasupagod. Kay, syempre, dinimanggod kakayanon nga kuan. Kasi tulo kasi kami hini nga kumadto bumisita. Nagpaupod ako akong mga kasangkayan para mabisita. Kaya, time nga nag-post kitahan ato na publication material han ka K5 na kabarangay pa no ha aton na Facebook page. Kumadto talaga nag message sa akon an era kapitan nga Kapitan Marlene. Kapitan Marlene hiyaan ano to niya apelyido Marlene Supatan ayon. Kapitan Marlene amo to nan iya problema ha era barangay parte hiton tubig. So amo to kumadto kita personally ha San Miguel Leyte para makitaan era situation no haira barangay. So pwede nat kitaon ka K5 Milton an erakuan kasi sobra nga kahatay-aw han era lugar diri na gud makakaya nga makuha na nirahin linyahan tubig no. So nagaalog na lain taon inhira mo pinala kay baga may da nira machine pump no han era barangay usa-usa gud lay to nga machine pump. May daba naton picture nga da ka K5 Milton ha naton machine pump nga impakita. Kuan lagod hira inina. Habus nga barangay amo ito hiya ka K5. Oh kita nago dito. Amo to nayakan hi Kapitan Marlene nga gipapanawagan niya ha gobyerno han San Miguel amo gihapon ha gobyerno provincial han Leyte nga mabuligan hira nga kahit papaano ano ma kuanan hirahin linyahin tubig. Bisan la dayakan niya bisan la mausa o maduha nga kadugangan ng linyan tubig para la inton makasustainer hiton mga mulupyo hit barangay Kinalumsan. Actually very adventurous talaga ito nga era anakon naging journey tikad to era nga actually gusto ko to i-invite hi Kapitana Marlene nga makaistorya makahingaday yan nga kulo pero tungod niya busy nga schedule sunod na lakuno ngan para kuan nagyapi nga manawagan gihapon ha aton kahanginan no. So ameto na naton naging adventure ha ging kamusta naton ang barangay Kinalumsan San Miguel Leyte. Salit kamo mga ka K5 hayo barangay if may daniyo need nga ig air out nga issue or ig panawagan dinhi ha aton kahanginan pwede naton ig padangat. I-message la ha ato na Facebook page or i-message personally ha ako na ka K5 Jean Pilinyo. Okay, so para maipanawagan gihap natin ton ha nga na syempre matagan gihapon in pansin ano iton nga mga problema naton ha barangay. Ayan ka K5. Anaton oras alas 5:26. Anaton oras ang padangat haaton hana Mighty C the alkaline vitamin C. Haton pagbalik mga ka K5 daw pat aton paghihingadayan labi na hanato mga programa ha barangay. None of course haaton sangguni ang kabataan. Salt ka K5, standby ka mga da, mabalik kita matapos ang pirang mga pahibaro.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang Christian Pharmacy na imumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Marasbaras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
9: Eye Care Drops.
10: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
9: Eye Care Drops.
10: Problema sa mata. Simple lang, isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
9: Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Faith Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.
6: You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX
13: Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Excel Food Superman for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: I Care Gold.
18: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
17: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dairy Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Ayan mga ka-K5, welcome, welcome ha atong taramdan, ka-K5 na, ka-barangay pa. Ayan mga ka-K5, basa kita ha na atong comment section, kadi ha atong na Facebook Live. Ayan, sumalakan na Macario, ay, ka-K5, hain daw la itsunog. Uy, may dabayan na, bagada mo man it mga bombero nga nagkaagi nga ni Marasbaras, rumbot ikaw to ha Robinson area. Okay, sige K5, i-confirm anay nato na, i-verify nato kung hain ito na sunog, yan na din ha aton syudad. Ngan kung may himo niyan, ma-re-report nato nito. Samtang mga K5, balik kita ha ato na taramdan din ha K5 na kabarangay pa. Katulad kita ha nato na sunod nga segment ka mga ka-K5, ito na mga barangay programs ko tunog puro kaupayan.
1: Alayon, lugar la, ari na kita ha puro kaupayan.
2: Puro kaupayan!
0: Ayan mga ka-K5, iniliwat nga aton segment ha puro kaupayan. Ito na mga kaupayan ha aton barangay, igpapadangat ha aton han durudilain nga mga aton mga barangay officials. O kung itong may daman maupay nga nahitabo yung barangay, pwede natin itong i-share din ha aton ha puro kaupayan. So didahan naglabay nga semana mga ka-K5. Nakakarawat ang pera nga mga barangay diniha Tacloban City. Particular na ha barangay 109 VNG subdivision. Hinayuda tikang ha gobyerno nga 200,000. Wow, dako ito nga bulig ka K5 ano para ha aton mga gobyerno ha barangay. Ito na enira gingamit ni nera para han scholarship han mga estudyante. So 100,000 ang ira gin alotagar para han mga estudyante nga scholarship. So 5 nga mga estudyante tikang hakablas nga pamilya in nakakarawat hin tag 20,000 komo mga presidential scholar. Open na ito mga ka-K5 ano, kaya ako nag-eskwela ako ng college. Wari talaga ako makakarawatin based on ano nga scholarship or siguro talaga nubyal ako magkuan, mag asikaso siguro. Pero mo pinin ka K5 ano din ha barangay 109. 5 nga mga siguro mga college na ini mga graduating students. Ito mga nagpakakarawat, ito nagapanhimulos hin 20,000 pesos as presidential scholar. So inihiya, ari niya ilarumhan local government support fund o kun LGSF ni President Ferdinand Marcos Jr. So kun 20,000 nga lima, subali 100,000 la daw adto, hanay ngayon daw an katunga ano 100,000. Niyaka naman hi Barangay Chairman Raymond Balagapo han Barangay 109 VNG Subdivision. Ginagamit ni rahin mga higamit or impalit ni rahin mga steel pipe tent nga na 100 pieces ito na monoblock chairs nga magagamit hen ira barangay para hiton mga assembly, medical mission. Nga sugad gihapon ka K5 no mga temporaryo nga sirungan kun may dabagyo o kalamida. Mo pa ito ka K5 ano. Dako iton may bubulig ha aton mga mulupyo nga daha barangay 109 VNG. Dako liwat iton pasalamat ano han ato na of course ang mga parents han mga estudyante nga nakakarawat ito nga scholarship. Tungod kay dako ini nga bulig haira pag-eskwela nga iba pa nga gastos nga pagkonsumo sugad so hinton pagpayad hin laptop labi na nga mga graduating students ini. kinahanglan talaga kay 5-in laptop kung mag-graduate ka talagang college kay magtitisis ka mo. Amin ito nalaom ang panguluhan han barangay nga magpapadayon ni nga programa han ng gobyerno. Agod pa kurukus gun pa ang serbisyo ha mga komunidad nga madugangan ang mga oportunidad ha edukasyon. Mopito ka kay 5 ano kung suga diton tanan siguro nga barangay din ni ha Eastern Visayas matatagan nito nga mga hinabang. Dako na ito nga bulig para ha aton mga mulupyo. Dirila para ha mga ha aton mga mulupyo kundi para gihapon aton mga estudyante. As mga scholar ng bayan sering pa na. Ayan ka K5 amo adto nato na purok kaupayan. Durot ha aton han DTX Premium Coffee. Ka K5 katuliwat kita ha nato sunod nga segment Sumala Hakabataan.
3: Ikang ha mga pag-asa ng bayan,
4: Sumala Hakabataan.

0: nga dili ta SK or sa sangguni ang kabataan, of course from the word itself, konsehohan mga kabataan. Kabataan just like me. Ngan mga kabataan nga feeling young. Gintataganin plataporma ang mga kabataan nga magkaadahin boses nga makagpartisipar. Siyempre, magkaadagapon ni gayon nga makapangulo gihapon ha aton barangay. Makagpartisipar ha mga buruha aton ha aton barangay. From 15 to 30 years old, amo aton mga eligible nga makakabotos sa SK. Samtang 18 to 24 years old la ang pwede dumalagan ka SK official. Kusalit ka K5 kung ikaw kabataan nga namamati kaya na gusto nimo nga dumalagan as or kumandidato as SK official. May it be chairman or konsehal or kagawad, SK kagawad. Dapat ada ka la 18 to 24 years old. Ako, K5, 24 years old na ako, pero di ako maaram kung madalagan ba ka-SK. Kay kapitan naman nga ni ako, barangay K5, so no need na ano ka-K5. Pasensya lang ka-K5, medyo nalilitit akong tawa nga di. I don't know, siguro ayusong tayo nasunod na ito ng episode. Pero amay ito ka-K5, no? 18 to 24 years old ang pwede dumalagan ha posisyon ha sangguni ang kabataan. So ha, usually itong trabaho itong SK magpangunahit mga proyekto, ha barangay, mapa sports, education, leadership training, livelihood ng iba pa. Pero wa K5 danay napapansin ko ito ano, it SK usually mga nagpapaligal. Pasipa to niyo ka K5, mga paliga man light era project. Pero may naghihapon mga of course mga SK nga talagang rising above the occasion. Talagang grabe talaga ang pabida. Pabida sa mga programa. Salit mo pa ito ka K5. Padayon lang. May da pa leadership training. May da mga pa-free nga pa-print. Wow, mo pa ito. Nga na, may mga pa-livelihood programs pa ni mga kabataan. Nga na, mga ka-K5, asyari nakakagubuhatin so ganito nga mga programa kay 10% itong tinuig nga budget it barangay, nakaalokar ito ha SK. So for example, ano, it iyo barangay may ada 1 million nga budget annually or kada tuig. It 100,000, tama ba? It 100,000, ada ito ha SK. So dako ito ano nga allocation. Ngandamo na itong may himo. Ayan mga ka K5, sige kita untaan nato na labi na yan na ano. Yan na June na. It aton barangay and SK elections 2026. Harani na November 2. Akin daw ka K5. Adi ha aton screen an aton calendar of events. So didahan last year May 20 kutob May 18 2026 nagtikang ito na voter registration period o nahuman ito na voter registration period. Ang ito ano nga nagparehistro ang mga bago o nagpa-transfer, nagpa-reactivate ang ito yung mga takna. Pero mga ka-K5, September 28, yan na nga tuig, kutuba, October 5, 2026, amaton filing of certificates of candidacy. So, ka-K5, if interesado ka, dumalagan ha posisyon ng barangay council or barangay kapitan or SK chairman, adi ka itong September 28 to October 5 para mag-file han imo COC o ko ito na Certificate of Candidacy. So, kagiyapon ka K5, ha, September 28 to October 21, 2026, diri pa pwede itong mga kampanya. May ka K5, duro tayo kayo ka-excited na kampanya ka na. Diri pa pwede ha ka K5, pag-file pala ito. Ito election period, official nga magtitikang ha October 3 to November 9, 2026. So ito nga election period, doon nga nagyapit yung gun ban. Bawal itong mga pusil. So nga na naman, October 22 to October 31, asya na ako ka K5, pwede ka na nga ako mangampanya. October 22 to October 31, hala, sige, pangampanya na. Nga na November 1, 2026, election day. Oh, eve, ngayon, of election day. So, bawal lagi hap mangampanya itong eve of election day. May nagihapon kita liquor ban. Agad mo ka K5K ko ang pagrito. Ini na All Souls Day, All Saints Day. Damo pa naman ito ni tapos din ni Tacloban. Paano daw ito kay Paano daw la ito kay dire kita makakaginom hito. Balito ka K5. Nga diliwat hit November 2, 2026, election day. Hit, amo na nga haw, ito itong election day hit October 2, alas 7 hit aga, kutob, alas 3 hit kulup. Epektibo lagi hapon, or in effect lagi hapon na naton liquor ban. Nga bawal lagi hapon ito na pangangampan niya. Usa ka bulan, mahumanan election, ha December 2, 2026. Last day na parahan pag-filehan sose o kung ito ang Statement of Contributions and Expenditures. Ayan mga ka-K5, ang aton schedule and calendar of events parahan aton tidaraon nga barangay and SK elections. Habot nga itong barangay and SK elections, ano mga ka-K5? Nga parahan masiguro ang itong siguridad ito na ato na election. Temprano nga nag-deploy ang Police Regional Office 8 ang Regional Task Force Camurayaw kung RTF Camurayaw nga ginlalakipan hin 302 o 302 nga mga kapulisan kumupangandaman parahan barangay nga sangguniang kabataan elections 2026 yan ang Nobyembre 2. Ini nga mga kapulisan, in gindeploy harhiyon, particular na ha 1st District han Samar, ngan 3rd and 4th Districts han Probinsya han Leyte. Kumbaga mga ka-K5, mga hotspot ini, kumbaga ha mga kuan. So ganin nga mga election period or election years, hotspot ini mga kuan, mga krimen. So salit, aade an ato na Police Regional Office 8, naga pasarang hira ito na mga personalis ha ato na ha iba-iba ho, ha durudilain nga mga parte han probinsyahan Leyte ngan sama. Ari ka K5 meden ato na ipapakita nga video tikang kan Police Colonel Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, Information Officer han PRO 8 hiunong han pangandaman han kapulisan ha aton BSKE 2026 RTF Camurayaw. Papatiyon ta mga ka-K5.
1: Ma'am, good morning. Ano, yan ang adlaw baga naglunsar han sinisaring nga RTF Camurayaw. Pwede nimo tagang kami ton detalye hini. Kaya ano yan ang adlaw and what will happen ka after hiton launching?
2: Yes sir, yan ang adlaw na to. Mayroon kita hini nga launching. And send off ceremony han atin task force Camurayaw para nga to ha 3rd and 4th districts of Leyte and 1st district of Samar. So inihiya, this is in line han aton enhanced managing police operations and aton EMPO as one of our major strategies to crime prevention and to address criminality. So one of the programs of our chief PNP. Inihiya, this is already one of our strategies na proactive measure in line hit coming barangay and SK elections this year. So we will be deploying around 302 personnel kini nga mga na mention ko nga mga distrito din ni Samar and Leyte.
1: So for Samar is the first district of Samar.
2: Yes.
1: Tapos sa Leyte third and fourth. Oo, paano nato naging consider in Hera? Is it still of the reason nga mga highly contested area in Hera during election?
2: We have statistics kasi nga gindasihan and intelligence information and our records of crime incidents. As of monitoring kasi may da mga shooting incidents in mga area. Although masaring pa kaninahan message ni RD nga 95% are considered solved na. However, because of this occurrence ano hini nga mga incidents na assess ni aton regional director nga as early as this time focusan na talaga nga ito aton law enforcement programs and activities.
1: When they arrive at their area of responsibilities, ano tira magiging role dayon?
2: So an era talaga is focused law enforcement operations, okay, such as conduct of checkpoints sa mga
0: ayun ka kay Fabian, no? Direta lang dudugayon ano an. Pero amad to an naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Hiunonghan pagpasaranghan mga kapulisan, ang presensyon kapulisan habugus nga siya nga distrito ng Samar ng 3rd and 4th district sa probinsya Hana, Leyte. Mupin nga panuyohan han PRO 8 mga K5 ano kay may nagihapon mga barangay din na sinirangan Bisayas nga hotly contested talaga. O kung mapaso ito na bangbangay sa inyo. Bisan ha barangay level. Trabaho itong kapulisan niya na, siring paman ni Lieutenant Colonel Armesa. Dili lahat panginano, kundi pagpatuman, hin mga search warrant, pag-aresto, nga na. Pangampanya kontra ito na illegal nga paggamit yung pusil. Kumbaga, hitting two birds in one stone. Sa mga tumaga K5, dira tala dutuga yun kay kakablas na kita ng oras. Pero mga K5, sunod natin nga higayon. Tutok lagi apo kamo, standby lagi apo kamo para aton sunod nga episode diton aton ka K5 na ka barangay pa. Hopefully may din aton mga may invite dinhi nga mga personalities nga aton makakaatbang dinhi ha aton programa, ha aton taramdan. Nga of course makakahatag kami ayuhin mas maupengan in depth pa ano nga mga paghingaday itong mga issue, mga programs, and as well as mga programs itong SK and aton mga barangay. And most especially, aton plano para itong aton na barangay and SK elections 2026. Kadikitan aton mga shout out kana Sheila Marie Insho. Uy, ikaw bombo, adik ikaw man ka bombo. So, okay, hello, hi partner, shout out. Shoutout gihapon ka John Albert Picard Alborata. Shoutout ko no sa mahal ko sa buhay. I miss you, John Albert. I miss you too. Okay, so ka K5 itong ato na siguro maaraw kitahin na update itong sunog niya na no. Ka K5 Carlo Arisgado. Ado ko no ha, Barangay 79 na Maras-Baras. Am I reading that correct? Yes, Barangay 79 Maras-Baras. So kita unta if kaya naton makakuan ka na ka K5 Carlo. Actually naka-live yan na. Naka-live ba yan na ka K5 Milton? Okay, naka-live yan na ha. Barangay Maras-Baras, Barangay 79 Maras-Baras. Parte to na kung ano tatatabungan to ha sunog ano ka K5. Hapagayan naman ka K5, mga kabarangay, temporaryo tanga pagsasadhan na natong sesyon, na natong assembly, din niya barangay K5. Din nila barangay K5, News FM, Tacloban Digital. Ako niyo naging kaupod, ako niyo naging kapitan, ka K5, Jean Pilinyo. Pagkirigta kita, hasunod nga higayon, din niya ka K5 na, kabarangay pa.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumso! Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawe.

0: Ang kuno paghalog sa akong dilargo, naggamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Para sa malinis na dugo.
1: DGX 500.
2: Para sa malusog na tay.
1: DGX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: DGX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Aniya na ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwa. Walay ubang kape na makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
6: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
9: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
8: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
9: Sakto.
8: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
9: Correct.
8: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
9: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
8: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
9: Unya constipated po sila.
8: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
9: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
8: Mauna.
9: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
8: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
9: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana.
8: Uh-huh.
9: Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
8: Of course.
9: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinimang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
8: Aron mo taas ang core temperature.
9: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
8: Yes, D3 Bio jud.
9: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
8: Kada so,
9: bang nakay pindutan.
8: Murag mga na ice switches ano?
1: D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
9: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
8: Oho.
9: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
8: Pindoton pud nimo.
9: Oh, pindoton pud nimo.
8: Automatic.
9: Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha? kung maniwang ka.
8: O, mauna nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism dool

0: sa diabetes.
1: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka litro bayo, Sir GP? Makurik na ang diabetes. Unya, makurik pa jud ang imong hypothyroidism.
0: Grabe. Sa dagan na ba kayo ng hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa litro bayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
1: Gawa sa gainom kag litro bayo, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
0: Yes, makatabang jud.
1: Saon man? Sa una, ingon ni Lula, nga ibutang daw sa imong lubot, aron mo init. Listen ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
0: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto. Basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 bio.
1: So mag-D3 bio na. Kung naanak kini ng mga sintomas, D3 bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 bio over hypothyroidism.
0: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
1: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
0: Mauna.
1: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
0: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
1: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
0: monay
1: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Garigyo nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C. pharmacy.
0: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Mm. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
1: Mm.
0: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules. Mm.
1: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
1: Mm.
0: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
0: Mm.
1: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
0: Oh.
1: Pagdaghan sa mga sakyanan,
0: oh,
1: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
0: oh,
1: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ayay,
1: gapataas sa oxidative stress.
0: Mm.
1: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
0: mm, nya
1: inom pod og DTX 500 og BTC.
0: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Dr. Ramil Uy.
8: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Pookan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Oras sa K5 News FM, alas 6:10.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mga ka-K5, adi na aton mga magpasuga mga notisya nga dahan aton mga laray uluhan. Aton balita lokal at tulong nga puro pangisda, gindakopa tungodan iligal nga pangisda, hakkawayan biliran.
13: Indoor vertical farming nga palo Leyte, ginlunsar para ha mga komunidad nga vulnerable hakkalamidad.
12: Ato naman, balita nasyonal, ebidensya kontra kad BP Sara mas pupukusan hanhaw sa prosecutors.
13: No work, no pay ha mga higtaas opisyal han gobyerno, ikinduduso ha Senado.
12: Ato naman, balita internasyonal, kadagatan ng Hormuz. Ginsaraduhan na liwata han Iran, tungod han pang bomba han Israel ngadto han Lebanon.
13: Australia, natapnan hin strain han bird flu, hagisasahani nga higayon.
12: Kakay-5 ato naman business report, ginabandona and as 86.7 million pesos sa ka-imported nga sibuyas, ginpapabungkag han Department of Agriculture.
13: Ato naman balitang kakaiba, imbes igsusura, pinalit nga bunay hatindahan, tigda na himo nga piso.
12: Ato naman balitang pampaugnat kusog, Alex Iyala, pakyas makasulod ha finals han Berlin Open.
13: Samtang ha atong balita entertainment, after 3 years, Sunshine Cruz, balik showbiz na.
12: Maupay nga gabi Pilipinas sa maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast. Yan ang adlawan Hunyo 21, 2026.
13: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
12: Mababatian nga makikita kami diin man ha parte iton kalibutan. Pinaagi iton amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
13: Ang detalye han aton mga balita.
12: Kakay-5, ang aton oras alas 6:13 na nga diton aton siyahan nga balita lokal. Makakaagi na utro at giniinayad nga Kalbiga Bridge ang mga sarakyan nga maabot at 30 tonelada ang kabugaton na ipinaagi iton one-way scheme. Ngan sumalahan Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8. Mahumanhin or nahumanhin sayo ang phase 1 han retrofitting o ang portal shoring. Iginanunsyo gihapon ni DPWH 8 Regional Director Edgar Tabacon nga tinikangan didahan Biyernes nga adlaw, Hunyo 19, abri na ang Kalbiga Bridge para han two-way scheme o duha kalinya hintulay ang pwede agian han mga sarakyan nga maabot ha 15 tonelada paubos. Samtang ang one-way scheme naman na parahan mga sarakyan nga 30 tonelada ang kabugaton na hingintutugutan na tikanghan alas 10 ang gabi nga dahan alas 5 ang aga kada adlaw. Gilalauman nga ini nga tulay in makakabulig ha mga motorista, labi na ha mga truck driver, tikang ha Samar, agod diri na nira kinahanglan pa nga lumibot pa ha Eastern Samar, pakadi ha Tacloban City. Ang portal shoring han Kalbiga Bridge in ginlalauman nga maging structural support, agod maparigun pa ang tulay.
13: Kadugangan pa nga balita lokal, haluyuhan nagtitikamahal nga presyohan mga papliton nga nagtitikaguti nga tuna nga umhanan. Ginaadman niya na han probinsyal nga panggobyernoan han Leyte, ano sa nga moderno nga pamaagi hapag uma. Iginlansar han Leyte ang pilot project han inter-vertical farming nga teknolohiya. Panuyuhin nga mapakusog ang seguridad hapag kaon ha mga komunidad nga vulnerable ha mga kalamidad. Ang maong nga proyekto in gintatawag nga Small Indoor and Vertical Farming Technology to address food security of disaster-prone areas nga nagpapailarumhin testing ha Eastern Visayas Science Center habong tuhan palo. Ini nga proyekto in nagamit hin hydroponics nga teknolohiya o an air condition nga na monitoring sensors para han pagtubuhan na lechugas hasakuban mao nga pasilidad sang leta mahal lagi hapon ini. Kasumpahin ni ginaghat ni Governor Carlos Jericho Petilla ang Office of the Provincial Agriculture kung OPA nga ipadayon ang pag-aram agud maging mas barato ang gasto sa paggamit hini nga teknolohiya. Dugang pa ni Petilla nga ang nagtitikaguting nga tuna hapag-uma samtang nagtitikadamon populasyon in makakahimo hin panginahanglan hin sugad nga teknolohiya.
12: Samtang hato naman kadugangan nga balita lokal na undang ang pangisda hantulong ang mga mangirisda han madakop piraha illegal or nga illegal ang ira paagi hando ang pangisda kadagatan nga sakop han kawayan bilirad hatun Biyernes, Hunyo 19. Tanan nga mga suspect in residente hini han or han barangay Balakson han maunga bungto nga nadakop piraha akto han paggamit han air compressor nga mahugot nga igindidiri tungodhan kadilikaduhan hini ha mga isda. Ira gintalapas ang Municipal Fisheries Ordinance number 9904 section 23 nga nagdidiri ha mga mangirisda a paggamit han air compressor. Nakumpiskar hatulong nga suspect ang ira sa kayan pandagat air compressor ngan compressor hose ngan tikang naman ha kawayan ang Municipal Police Station igin refer ang tulong nga mga suspect ha Municipal Agriculture Office han bungtuhan kawayan na parahan kaangayan nga disposisyon.
13: Samtang mga ka K5 ha atong katapusan nga balita lokal, nadakop na han mga kapulisan ang lalaki nga wanted tungod han illegal logging ha barangay Karapdapan Artiche Eastern Samar Kakulup Hunyo 20. Ginkilala ang 39 anyos nga akusado kan alias Dado usa nga parag uma ngan top 2 municipal level most wanted ha Artiche ngan residente han nasabi nga lugar. Ginpalusar niya hina warrant of arrest tikang han trial court branch 5 Oras Eastern Samar 8th Judicial Region na didahan Mayo 26. Kundiin may daniya 2 counts han pagtalapas han Section 68 han Presidential Decree number 705 nga ginamyendahan han Executive Order number 277 nga nutro nga ginamyendahan han Section 77 han Republic Act 7161. May naman igin rekomendar nga piyansa nga 6,000 pesos kada count sa niya kaso para niya temporaryong kakagawasan. Hapag kaya na, ato na hiya kustodiya, han Artiche Municipal Police Station.
12: Ka-K5 na ito na balita lokal, iduro tayo han na DTX at Coffee Mix na kagkapi ka na detox ka pa.
11: Balitang National!
12: Balitang National! Lagos naman kitahan ato na balita nasyonal kundiin inakapokus yan na ang House Prosecution Panel hapag presentar han mga ebidensya kontra kan Vice President Sara Duterte ngan sumala kan House of Prosecutor ngan Akbayan Party List Representative Chel Jukno. Ginklaro ni Jukno nga diri ni ragin pa prioridad ang kadamuhan mga mabutuhan impeachment trial tungod kay diri ini makakaapektar ha preparasyon han prosecution team para hapag bubuhat ton nga hearing ha Hulyo 6. Hapag kayo na inakapokus itong prosekusyon hapag prepararhan mga dokumento, mga testigo, ng mga argumento para depensahan ang upat nga articles of impeachment kontra habi si Presidente. Lakip ha mga reklamo ang pagmalgastar han confidential funds, unexplained wealth, panunuhol ng mga tarhuga Presidente ng iba pang nga mga opisyal.
13: Samtang atong katapusan nga balita nasyonal, igindudusoy yan na ha Senado ang balaod noon nga diri paghatagin sweldo ha mga ma-absent nga higtaas ng opisyalan gobyerno nga wari klaro nga rason. Lakip din yan presidente, vice-presidente, senador, congressman, cabinet secretaries, department heads, nga no, mga gintudlok nga opisyales. Nakabutang gihapon ha balaod noon ang diri paghatagin na mga allowance ha mga absent nga opisyal. Sumalaka na Senator Erwin Tulfo, nga sponsor nga hanmao nga balaod, nababatasan na han mga opisyales ang pag-absent tungod kay padayon lagi hapon na nakakakarawat ini hinsweldo. Dugang pa han Senador, kinahanglan na patas itong pagpatuman han palisiya nga no work, no pay, ordinaryo man nga empleyado o ahitaas ng opisyal atong gobyerno. Manunumduman nga naging mapaso nga himangrawon ang padayon nga pagkarawat ni Senador Ronald Bato de la Rosa, haniya sweldo bisan kon sigidas ito na iya absent.
12: Oras naton ba kay K5 alas 6:21 nga nanato na balita nasyonal induro ta iyohan na DTX 500 ang makusog nga pangontran high blood pressure nga diabetes.
11: Balita International.
12: Lagos naman kitahan aton balita internasyonal kun diin katapos sin tulo ka adlaw nga pagpaagihan mga barko ginsaraduhan na liwat han Iran kagabian kadagatan han Hormuz iniintungod han ginababag-uhi nga pag-atake han Israel han Lebanon. Nagsiring ang Central Military Command han Iran nga gintalapas han Amerika ang ira kasabutan kay an kaalyado hini nga Israel inagpapadayon han pag-atake han Lebanon. Kasumpay hini nagpahimatngon ang military han Iran ngadto han mga barko nga diri umagya Hormuz kay delikado ang ira siguridad.
13: Halain pa nga balita international, hagisya-syahaning higayon mga K5 nakag-record ang Australia hin H5N1 strain han bird flu. Sumalaha Agriculture Ministry ng Australia, nadiskubrin ini nga migratory seabird nga brown skua ha Western Australia. Nasipatan ng Tamsi ha kadagatan han Cape Legrand National Park. Hiraniha bungtuhan Esperanza. Hatanan nga kontinente, ang Australia laan waray katatap ni hininga H5N1 bird flu strain. Malaksi nga nagsarang ang strain ha mga poultry ngan ha mga lugar nga damo ang wild birds.
12: Sa K5, anaton balita internasyonal, induro tayo ha na Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
11: Balita negosyo, negosyo, negosyo.
12: Lagos naman kita na aton balita na gusto kong diin ginpapabungkag na ang Department of Agriculture ang 86.7 milyon nga kantidad hingin abandona nga mga imported nga sibuyas. Igin rekomendar ini ang Bureau of Plant Industry o BPI mahuman ang inspeksyon ng Bureau of Customs ng Manila International Container Port. Ini nga sibuyas ay nakabutang habang 26 nga mga container vans nga may kabugaton nga 650 kamitrik ko tunilada nga tikang ha China. Yan sumala han DA, ini nga mga sibuyas in umabot ha Pilipinas. Habot nga han Disyembre tuig 2025 ngan Enero 2026. Pero gin abandona ini han mga importer. Han igin pa ilarum ini han laboratory test. Gumawas gihapon nga diri na initalwas nga kaunon pahan mga tawo. Ngan sumalakan DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. Mas importante nga igkonsidera ang panlawas han publiko kontra han pagkakaragin pinansyal nga gingastos para hini nga mga sibuyas. Dugang pahan Department of Agriculture ginbabana-bana nga may 9.7 milyon sa gihapon nga waray mabaydi nga mga duties and taxes para hini nga shipment. Ka K5 ang ato na balita ni Gusyo Induro Tayuhan na DTX or Clinica D3 Bio, the superfood supplement.
11: Balita! Wow!
13: Kadulang kita ka K5 atong balita kakaiba. Ano't imo bubuhaton ka K5? Kung anan imo pinalit nga bunay hatindahan, intigna nala nga nagpusa nga nahimo nga piso. Ha Amerika, usang nga babae ang pumalitin usa ka dosin nga bunay. Ha usa nga tindahan. Nuluto na unta ni niya. Nuluto na unta ni Kate. Tigda nala ini nga nagpusa nga nahimo nga mga piso. Hadusin nga mga bunay nga iya pinalit, 8 ang nahimo nga piso, samtangan upat naman in mga binugok. Pero imbes nga igbalik ngan pabaliwan hatin daan ang mga bunay, ginalagaan nala ini ni Kate ang mga piso ngan ginhimuan pa hintangkal. Samtang gin-question naman ang mga netizens kung kay ano nga nagbabaligyahin fertilized eggs ang maunga tindahan. Masasamtan itong fertilized egg kung itungod itong bunay halamrag itong suga. Ang proseso nga gintatawag nga candling. Diin makikitaan ang dako nga bullseye appearance hayuk nga gintatawag gihapon nga germ spot. Pero ka K5 din niya Pilipinas, dire itong issue, itong pagkano ng fertilized egg. Tungod kay paborito itong mga Pilipino, ito na balot.
12: Ka K5 na ato na balita kakaiba induro tayo na extend food supplement, the superfood supplement for men.
14: Balita Sports.
12: Lagos naman kita mga ka-K5 haaton balita pampaugnat kusog kundiin. Kutob na last semifinal ang inilob ni Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Open matapos iniperdihon ni Linda Noskova ang Czech Republic high score nga 2-6, 4-6. Hasyahan pala nga set, naging agresibo dayon ni Noskova diin nakuha hini ang kalamangan nga 3-1. Naniguro pa Iala nga makabawi sa second set pero waray pumalupig ang ranked 13 na player nga Noskova. Nadilatar anay ang iramulay tungodan maraot nga panahon nga makakaatbang naman ni Noskova ha finals si Jessica Prigola. Kay K5 ang aton balitang sports idur tayuhan DTX DU Fresh DU Roll On.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
13: Kadilwat kita hamundo ng showbiz. Matapos ang sobra tulog katoy nga paglaylo ha showbiz, ready na bumalik kapag himuhin mga pelikula ang actress ni Sunshine Cruz. Kung manunumduman nga nag-antos sin sakit nga may anesthesia gravis ang actress. Usa nga klase ng sakit ha muscle nga nerves. Last year lahan igpasaro han actress niya sakit diin apektado ang iya na wong. Hasunod din tulog katuig nga pahuway damo nga mga proyekto ang ginabaribaran ni Sunshine. Yan na, nakakuha inihin na clearance di kangayan neurologist nga gintugutan niya nga maghimo utrohin mga pelikula. Siri ni Sunshine, ginmimingaw na hiya hapagbalik ka pelikula nga paghimuhin mga proyekto. Malipayon naman ang mga fans nga kasangkayan na industriya han iya pagbalik ha showbiz.
12: Araton Balita Entertainment, indurot hayuhan na DTX Beauty Soap, kampantika sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiba na Handitri Bayou Evening Newscast, yan ang adlaw han Domingo, Hunyo 21, 2026. Ako naman, hika K5 Carlo Arisgado.
13: Ako naman, hika K5 Jean Piliño.
12: Parahan kampiyon ang mga balita, serbisyo publiko.
13: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos ng sinirangan Bisayas.
12: K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
15: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
15: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila, mga higala tungod niining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon, Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, kini inyong higala igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Maki ka sa karon sa ato higala nga panag-uban hangtod ta sa alas 7. Sa gihapon live ta sa ato dinhi nga panag-uban is K5 News FM Dumaguete. Og sa kalan sa ato dinhi nga station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sa kalan sa atong CEO President Doc Ramil Oy. Sa pikas tawag sa ato higala nga engineer on duty Migala, Chief Engineer Abudwen. Og sa tibuok pwersa sa K5 News FM. Sa gihapon makig-uban kita Migala sa ato dinhi nga tulumanon. Ato higala karon nga padayon nga hisgot ang ato dinhi nga sentro nga waylain maus ginong Hesus. 30 minuto sigala nga atong weekdays nga panag-uban hangtod sa Huwebes sigala sa matag alas 6:30 at alas 7. Ato igalang hisgutan dinhi ang matag karunya nga mga panag-uban nato nga si Kristo ang atong sentro. Bisan pa magisgota karon sa mga tilimadon sa panahon nga ato karong gipuy-an apan si Ginoong Hesus higala ang pinakalabing sentro niini tungod kay siya mao ang kamatuoran, ang dalan o kinabuhi. Busa sa atong panag-uban, sa gihapon atong ginatimbaya ang ato usab ng mga silingan nga nag-subaybay kanato matag karunya sa tibuok higala probinsya Negros Oriental, sa tanan nga mga syudad, tanan nga mga lungsod, mga barangays, mga sityo sa mga kabukiran o kabaybayunan. Atong ginatimbaya mga higala o sa atong silingan usab nga mga probinsya sa Negros Oriental ngadto sa Negros Occidental maayong gabi eh. Alang sa ato nga magtigpaminaw, makiksoon na nato usab sa silingan nato din yung probinsya, Labinas, probinsya, Sugbo. Maayong gabi alang kaninyo, taga Cebu, South Cebu, and North Cebu. Ato sa mga paabot nga ito sa ato makiksoonan nga naadya sa probinsya Siquijor. Ato ginapaabot ang ato nga mga panag-uban usab sa ato makiksoonan sa probinsya sa Visayas, sa nakahukap na igala nga ito sa Tacloban, sa K5 News FM, Tacloban City. Mayong gabi sa mga taga-Tacloban, alang ka na itong tanan karon, atong itibaya usab ang mga kiksoonan nato diha sa probinsya sa Leyte, Northern Leyte o Southern Leyte. Ayong gabi eh, alang sa mga taga Ormoc City ngadto na sa Maasin, Baybay og Tabok na didtos Mindanao, alang sa atong panag-uban mahigala matag karoon niya dalay gud ang Dios sa iyahang pagpakig-uban sa kanato, matag karoon niya nining ato dining tulumanon og inyong tulumanon. Boy na mahigala mga kingsunan, doon na tayo mga kingsunan nagpadala din eh, o mga tampo agi og mga pakisayon. Mga kamatuoran higala nga buot nilang masayran kana daw ang presenting kamatuoran kalos ama na nagsugod. Maulag gini may higala kining ato din yung mga paghisgot no. Ang ayan ginato ni nga matud pa kana bang ganiron sa laing hubad anang ganid. Kanang ganiron ba? Og ato ta sa eskwelahan pwedeng magsugod tantong kinder o preschool, preschooler. Inanay gala kay kining ato usahay mga panaghisgot murag niya naman ni sa mga doctorate degree na kay ang uban ini migala di naman gani halos makadawat sa mga sources of reference nga standard nga reference kini ma pangutana nga maghisgot ag present truth ni argue na sa mga well batod pa kada bang oriented na kaayo sa prophecy kay naa na sa gitawag the book of prophecy. Okay, ning present truth na ana labi na sa spirit of prophecy. Alang sa mga commandment keeping people o nagbaton og testimony of Jesus, familiar kay na nila kining gitawag present truth. Pero sige lang, nagyapuntaan ay mga papasanto biblically ato nang mabasa sa balang kasulatan ang pulong present truth.
2: presenteng kamatuoran. Pero sa di pa ni ana, maghisgot tay gala, magbasa yun ta ha. O kanang ato, kanag yung balasahon yun. Ato gining basahon tungod kay mao gini ang atong angayang saligan o tuuhan ng atong ginahisgotan nini na agyuteng gibasihan ng mga sources of facts. Apan sa di pa yun na namang higalam kingsunan, magsugod tagbasa, magpahigayon sa tasaton andan ang atong binuksang pag-ampo. Pag-ampo tamang hinigugman akong isoon, amahan na mong langit nun. Maayong gabi ina usab, alang kanimo o Diyos. Sa gihapon ni Anasab kami, dini sa sibihan sa K5 News FM. Tungod kay among padayunon, ang buluhaton, nga imong gihatag kanamo nga mao ang pagmantala sa maimbalitas kaluwasan, ang kamatuoran nga maghatag og kagawasan sa tanan nga nagatuo nga mao si Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan tungod kay pinagining sibihan sa K5 News FM. Mapadayon panamo ngadto sa makatawhan ang pagpahibalo ilabi na gayud sa mga pulong sa tagna. Salamat sa iyong paggamit ini nga sibihan pinaagi sa tag-iya tag dumala nga mao si Doc Ramil Oy. Sa iya o Dios nga pag hatag ni ini nga mga kagamitan sa iyang gipanag-iya nga sibyahan sa tibuok Pilipinas. Ikaw o Dios naghatag usab kaniyang panalangin. So kadagaya nga panalangin pa ang among lauman nga iyang mabatunang gikan kanimo. Mga bendisyon gikan sa iyang ginikanan ngadto sa iyang suon, ngadto sa iyang tibuok Banay og sa tanang makawani ini nga sibyahan Luzon, Visayas ug Mindanao walay makulangan ilabi na sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Dios sa imong papakig-uban kanamo. Dalay gun kasugat taposan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manduluwas. Amen.
1: Okay, ato karong hisgotan kining gipaabot din hinga unsa ning kaning present truth, kanus adaw ni nagsugod. Mao ni mga higala pero magbasa sa iyo tag Bible reference kaning pulong nga present truth ba. Sa sinibuano na presenting nga kamatuoran. Mao man gyud na ang ato ang pagsabot kay duha ra man kapulong. Apa naa na dinhi atong mabasa alang ni adtong dunay mga balaang kasulatan. Sa basahon sinulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 1. Kapitulo 1 o ato ning mabasa sa bersikulo kadali lang ha. Ato sa ning iklaro yon kay basin og nasibog ni nasibog dili nasibog ang sinulat ko ni nasibog ang ato ang matod pa kaning memory man siguro kanan ni ha o ang atong memory o sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 nasa ikaduhang Pedro no unang Pedro matuuna na kong gisgutan o ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Sa English dinhi atong mabasa ang mga pulong nag-ingon. Kay kini ako manggong Bible gigamit King James Version pero duha ni siya ka matud pa language. Salamat kayo sa ato dinhi screen mahigala magigsuonan dalay gud andiyo salamat kay ngadto kang Chief Engineer Abodwin. Naanay kwan sinibuano man ino. Wala kay English dia engineer no. Salamat kayo. Kini manggong present truth sa English, sa iyo may masabto sa sinibuano, pero ato unahon ng English, ha? O, Second Peter ni siya, chapter 1, verse 12. Ato nang isgutan, kay mauni ang usasab ka, mahinundanong kayo na ito din yung angayan na itong siren. Sa ikaduhang Pedro, chapter, King James Version, ha? Chapter 1, verse 12. Okay. Katong walay mga balaang kasulatan diya sa inyong mga puloyanan, namoy access nga pwede mo makakita diri sa ato nga niag higala diri sa screen yun. Ato gining magamit screen basta ni si Chief Engineer Abodwin kay siya magud ang medyo familiar sa sinati kay ni siya expert ini mga higala. Okay, atong basahon. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 12 sa English nga version. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the
2: present truth. Alright, mauni mga higala o makiigsunan. Ang Sinibuano ini, atong basahon na lang po itong Sinibuano nga pagkasulti, sumala sa ato ang mabasa ha. O, kini atong basahon. Okay, sa Sinibuano na punta. Mauni ang Sinibuano. Busa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdom kaninyo ni ining mga butanga. Bisan pa nga nasayod na kamo ni ini og naligon na kamo sa kamatuoran nga inyong ginabatunan. O ang hubad diri higala sa present truth kining gitawag og kamatuoran nga inyong nabatunan. So ang pangutana kanus amaning present truth nagsugod. Unang-una kanang pulong present applicable na nagtumbok na og panahon. Present. Og sa kuan pa na, sa sentence pa na, karon. Present, today. Og sa panahon na, karon. Do na po'y past. Do na po'y future. Ayun, ana. Do na'y pulong naghisgot sa nang labay og do na'y pulong naghisgot sa karon og sa umalabot. Pero kamatuoran man eh. Unsa man ni ang presenting kamatuoran? But pasabot ang presenting nga kamatuoran karon. Karon. Kaning kamatuoran pwede ning ato ang i-aplikar ngadto sa pulong. Kay mabasa nato na sa Juan 17:17 nga ang pulong kamatuoran. Ma-aplikar po nato na sa personahe ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus sa Juan 14:6 siya ang kamatuoran. Og aplikado po na ngadto sa kasuguan ang pulong kamatuoran. Kay ang kasuguan kamatuoran sabna nga mabasa nato sa Salmo 119 bersikulo 120-142. Unsa man ang presenting kamatuoran karon? So, present truth today. Kining kamatuoran nga maos Ginoong Hesus. Sa wala pa na siya nahimong unod. Sa wala pa na siya nahimong tao. Kay mauman na ang hubad sa pulong nga nahimong unod o nahimong tao. Sa Juan 1, versikulo 1 o versikulo 14. Na sa sinuddan nga mao ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. Kanang pulong nga uban sa Dios sa sinugdan, sa bersikulo 14, nahimo na siyang tao. Nahimong unod, ang ingon niya, and the word was made flesh. Unod. Karon kay upat ka klase ang unod, apan kanang pulong nga nahimong unod, dili na unod sa mananap, dili na unod sa isda, sa langgam, upat man kaklaseng unod, ang unod sa tao nga gisgutan din na, maoka na siya ang pulong nga nahimong unod. Unod nga ang tao, gitawag po na siya unod. Asa mabasa nga ang tao, unod. Hinisis sa Yes, versikulo 3, ato ng basahon, naapunas 1 Korinto 15, versikulo 39. Timan ilang ninyo niha nga mga reference aron matinaw ato yung matino nga dili ta mahimong murag ka ng malibog. Ingon anak lang ha. Sa Hinesis 6:3 giskutan niya nga ang tao unod. Okay, naamoy Biblia atong basahon. Og miingon si Jehovah, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausak kagatos o kaluhaan katuig. Kani siyang pagkaisguta, kapitulo 6 mani. Kini nga chapter 6 nga gibasa nato ang bersikulo 3, nagisgot ni sa kapanahonan ni Noe nga ang mga tao kani adto gitagaan na lamang sa Dios sila og 120 ka mga tuig ang mga adlaw nila. Oh, nasa English, salamat kayo, engineer. And the Lord said, my spirit shall not always unsa na sa strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Kanang 120 katuig mauna ang gisgutan nina ang gidugayon sa mga adlaw, sa mga tao kaniadto nga magpabilin silang buhi samtang di pa matapos ang 120. Giidaran silang 120. Kaya kung imo nang padayuno ng maong versikulo 3 ngadto sa 5, 6, 7, mauna nang panahon ng gisgutan diha nga laglago na ang tanang mga tao, apil ang mananap, apil ang mga apil ang malanggam, ang mga unod. 120 rayon ang katuig ang gidugayon ni anang maong panahon sa pagsulti. Ko ato nang tagaagpagtagad, kung ato ta sa 1 Korinto 15 versikulo 39, tuwa po dito, gitagaan yung detalye kung pila ka klase ang unod. Nga nung ato maninggisgutan, unsa may kalabutan ini dito sa pangutana about sa present truth. Ato sa ninggisaysay ang truth, mga kingsunan. Aron ato nga sabdan, ang kamatuoran ba? Kay si Kristo mangun ang kamatuoran. Pero aron may bawa na ito, kano sa magsugo ng si Kristo sa iyang pagkanahimong unod. Aron may bawa na ito, kano sa magsugod, kanapod ang iyang pagkanahimong kamatuoran. Okay. Atong basahon, asa ni? Asa na, engineer? O no, Korinto na? 15:39 ang iyang verse, ana, engineer? 39. Yes, okay, kana. Atong basahon, ha? Okay. Sinibuano na, nga pagkasulti. Kay wala managsama ang tanang unod, kondili, adunay usa kamatang sa unod ang alang sa mga tao, og lain ang alang sa mga mananap, og lain ang alang sa mga langgam, og lain ang alang sa mga isda. Pila ka klase na tanan? Ang una, unod sa tao, ikaduha, unod sa mananap, ikatulo, unod sa langgam, o ikaupat, ang unod sa isda. Okay, kanang upat ka unod ang nahimo anang tao nga pulong aplikado na dito kang Ginoong Hesus. Manguta na ta. Maupag yun, sigurado ta. Okay, atong basahon ang Juan 1:14. Iunanin lang ang atong mga pagtuon. Muragyano lang kayo, dili kalibgan. Juan 1:14. Kung sa versikulo 1 ka mubasa, maulag ito. Ang ato nang gisgutan nga sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Nya ang si versikulo 14 maone. Og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran og among nakita ang iyang himaya og himaya ang himaya nga ingon nga pagadaw sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Okay, so kanang pulong nga sa sinugdan uban sa Dios og Dios ang pulong nahimong tao nga mauna si Ginoong Hesus. Sigurado ta siya gyud na. Okay, atong suportahan og dugang 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Oh, sige ha. Ato lang ning ipanglista o pwedeng maapas inyong lista-lista lang. Sa kay ato ra ning masubli-subli ra gihisgot sa matag karon unya. Ato ning gitagad ha kay naay mapunto dinhi angay natong tin-aon. Sa 1 Timoteo 3:16 atong basahon. Og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Uy, lawas man eh. Sige lang, atong masaw sa English po na ron. Nahimatud-an nga matarong diha sa Espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Okay, si Ginoong Hesus gyapon kini. Pero atong klarohon sa to. Kanang ang Dios nadayag diha sa lawas, sa English na ha, kung naalang gyapon o English diha, Oh, gisgutan din na sa English nga ang Dios na dayag diha sa lawas. Pero sa English na, without controversy, sa ito pa, daily malantugi. Daily yun eh, pwedeng lantugian na ito may galam kingsunan. Kay mystery man eh. Oh, tanaw ta ha, di ba mystery oh? Sina tanaw na ito, maubaning pagkasulti. And without controversy, great is the mystery of godliness. Pero sa Sinibuano, ang humba dito, kaning godliness tinuuhan. Pero arita sa ubang version, nga kaning godliness pagkadiyos nun. Nga matur pa, and without controversy, o walay lalis, o dili malalis, great is the mystery. Dako kaayo nga misteryo. Dako kaayo nga katingalahan sa pagkadiyos nun. Di ba na katingalahan? Unsa man yung nga nahimong dakong katingalahan diha sa pagka-Diyos nun nga di angay lalisan. Unsa gisulti sa sunod? God was manifest in the flesh. Dito sa atong hubad, ang flesh, tao. O sa Binisaya. Pero diri, unod kini siya. Pero nasayod naman ta nga ang tao unod, o upat pong kaklase nga unod, o wa mapuilain diha nga angay na ito mapadapat, maaplikar nga ang pulong na himong unod. Siyempre, unod yun na sa tao, kay kanang tao, maumay gi-apply nga ito kang Ginoong Hesus nga gitawag siya og anak sa tao. Si Ginoong Hesus gitawag siya anak sa Dios, gitawag po siya anak sa tao. Maunang kahitingalahan na. Pero, gisangyaw na, oh. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, gimatarong diya sa espiritu, seen of angels, nakita nis mga manulunda, preach unto the Gentiles, giwali ni ngadto sa mga hintil, believe on in the world, receive up into glory. Aplikado na ni Ginoong Hesus. Okay, ato na nakuha. Sa sinugdan, kanis Ginoong Hesus, sa wala pa ni nahimong unod, wa pa ni nahimo siyang tao, dili na siya makita. Dili na siya makita. Kay kinsa may makakita sa pulong. O sama na ko ron. Ako, kusog akong tingog. Dako akong tingog. Kaya naamang ko'y speaker. Naamang ko'y microphone. Naamang ko'y extension speaker. Mauna'y mga higala nga madunggan lang ninyo ang tingog. Pero dili na to makita. Kay ang nature sa Dios espiritu. Og ang Dios dili pod makita. Asa man ato babasa nga ang Dios dili makita. 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17. Nga ang Dios dili makita. Kay ang Dios espiritu mana. Okay. Okay, atong basahon. Sa 1 Timoteo 1.17, Now unto the King Eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Kaning pulong invisible, mauni siyang gitawag dili makita. Kaning pulong immortal, dili mamatay. Uy, sigurado ta maugginay hubad. Sige daw, ato ta sa Sinibuano. Aron yun ato yun ding masabtan. Ha? Ngadto sa hari nga walay katapusan. O, anit sa Sinibuano ha? Okay, ato masahon sa Sinibuano nga pagkasulti. Ono Corinto, ato?
3: Timoteo.
2: Timoteo, o. Mabato engineer. O, di, ano, ono Timoteo, ono 17. Okay, bone. Ani ang Sinibuano nga hubad sa unang Corinto, ono 17. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan og himaya hangtod sa kanturan. Amen. Okay, nasabtan na nato ni. Kanisya na sintro gyud ni kang Kristo. Nga sa sinugdan si Kristo invisible. Nganong invisible? Kay pulong ramana siya. Alam, makakita tagpulong. Ang makakita tagpulong kung atong isulat. Sa makaroon, mabasa na nato. Kay nga no, makita naman nato diha sa balasahon. Pero kung wala nag-isulat ang pulong, di na makita. Kaya ang pulong espiritu mana. Ah, sige daw, atong sulayag basa. Atong basa na, Juan Sayes,

kigsuonan nga kita nga tao sa sinugdan ang tao gibuhat sa Dios gikan gid sa abog. Abog gyud siya yuta. Sila nga adan og si iba kuan na sila, wala na sila inahan og amahan, dili na sila anak og tao, anak na sila og Dios. Unya ang material nga gigamit si Ginoo paghimo sa lawas si Adan, abog sa yuta. Pero kita dili ta abog, pero gikan na kita diha kay na namay unod nga nagpahimugso nato, bisag nata inahan, nata amahan, natawo ta sa silula sa atong inahan o sa atong amahan. Oh, pero kana sila kung sumayon yun ang kagikan ining ato maginikanan, ginikanan, ginikanan nga to sa mga katigulangang kaliwatan, gikan yun na sila sa abog. Kung kanang abog na himo man na sa Dios na purma niya nga lawa sa tao, pero kung walay espiritu nga gihuyop sa Dios sa ilong sa tao, gikan sa baba sa Dios, dili gin mapuslan kanang unod. Kanang unod, di gina mapuslan. Tanawa ragun ang tao inig kamatay, nga mugawas na ang iyang gininhawas kinabuhi. Di ba, ingos gini Jesus, pasagdin nyo ng patay, oy, nga magdubong na siyang minatay. Nga naman, wala naman ay pulos. Masa ay pulos, anang di naman na makadungog. On as English, oh, puting klaruha. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Di mo lumang ta mga igsoon, tanawang application ha. Ah, tanawang itong application. Aro masabtan ta ni, murag lalong-lalong biya ni nga mga pagpasantop na to, tungkol sa pangutana nga ato lang yung tinuon siya. Okay ha? Ang espirito, may naghatag o kinabuhi. Kung walay espirito, walay gininhawa. Kita makaginhawa ta kay doon na ma-espirito nga gikan sa baba sa Dios, nga gihuyop sa ilong sa tao sa iyang paglalang. Muna nga ni function na dayon ang lawa sa tao because of spirit. Ang spirit mao naghatag kinabuhi. So nasabta na to, kining atong lawas, kining atong unod, wala gyud ni pulos og wala tong espiritu gihuyop. Complete ang human anatomy. The all parts of the body sa tao nga giumol sa Dios kasi magsiyuta, both internal and external parts of the body, kompleto na. Kung walay espiritu from the mouth of God nga iyang gihuyop ngadto sa ilong sa tao, mabasa Genesis 2:7, why pulos ang lawas nga gibuhat bisag kompleto na siya sa iyang mga parts. Wa na pulos na. Wa na na pulos, dili na ka function. Di ta kay balo. Mao na mga igala o makigsuunan ha. Ato nang gibasa, giklaro, ginato na siya. Asa na? Juan 6:63, pero ang saysay ana to us, Genesis 2, versikulo 7. Ato nang sabton, kay ngano, kanidi ay espiritu nga naghatag o kinabuhi, mauni ang pulong. Ingos ginung Isus, ang pulong akong gisulti kaninyo, espiritu kinabuhi. Nasod sa basahon ang Genesis 2, versikulo 7 ha. Nag-ingon, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breath into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Perting ninduta mga kaigsuonan. Wa naman ta igong panahon. Di na kita pwede mo padayon aniglain pagpagbasa. Ato laning tiwason ha. Sabi ni Saya ini, o giomol ni Jehovah nga Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta, o gihoypan paniya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa, sa kinabuhi, o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Kung walay gininhawas kinabuhi nga gihoyop sa Dios, gikan sa iyang baba nga tos ilong sa tao, di kita mahimong tagon o kalag nga may kinabuhi. Abog ragyod ta, abog rata. Wa ta di ta matawag og kalag nga may kinabuhi. Yuta ragyod ta nga giumo lang sa Dios. Onya sa dihang gininhawas kinabuhi gikan sa baba sa Dios, gihuyop ngatos ilong sa tao, ayha pata gitawag og kalag nga may kinabuhi. So kon mawala ning kinabuhi, mamatay ang tao, abilin ang kalag na lang. Mao na may galang kay sunan nga dunay kalag-kalag. Adi nato ni pareho na hisgot karon ha, antay panahon lampas ta may gala. Ayaw mo biya sa to panag-uban ha kay nindot ning asuhi to. Alang sa ato igsuon nga paabot karon og mga interaction, ato ning padayon noon sa ato panag-uban sa sunod higala natong panag-uban. Sa ngalan lamang sa ato panag-uban karon, salamat kayo sa ato nga makigsuon nga kiguban kanato. Brother Demosthenes Ramiro from Valencia City, Mindanao, Bukidnon. O salamat sa kayo, Brother Emmanuel Willie Dizer, King Uban ka na to. Wanda ikong panahon ni Gala sa kalalang sa ato ni station manager sa Gihapon nga to kang K5 Sir Bernie Cabo.

0: Usaw, og sa kalan sa ato ni CEO President Doc Ramil Oy. Sa ato igala engineer on duty karon kay uban ka nato kipikas tawag sa ato master control, Chief Engineer Abodwen og sa Timok Pilsa sa K5 News FM. Kini na lamang yung igala igsoon sa kanunay sige hapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Magkanayon nga ang Dios, magapanalangin ka nato sa kanagaya pagyod siyang abalaan nga pulong og maayong gabi eh. Alang ka natong tanan, mag-ampo ta alang sa atong pagpasalamat. Daghang salamat, amahan among langit nun.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
3: Yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DGX 500!
5: Para sa manusog na tayo,
3: DGX 500!
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX 500!
3: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: TTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul.
5: Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

K5 News FM, Philippines Standard Time, 17 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening! Happy Sunday, mga K5. Maupay ng gabi hatong tanan, bawat gandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan, mga K5. Checking in is your Manny Louie for the program, Marites on Air. June 21, 2026, mga K5, Happy Father's Day sa lahat ng mga masisipag, magigiting, mababait at talaga namang superhero na mga tatay natin, mga papa, mga lolo, mga daddy, mga lahat po na nagsisilbing ama at ng tahanan na Happy Father's Day, mga K5. Shout out po sa lahat ng mga katatapos lang magsimba, yung mga K5

Ama. Ayan, good evening po sa inyong lahat. I hope okay po ang ating weekend at na-enjoy talaga natin mga ka-K5 dahil bukas, Lunes na naman, back to reality tayo mga ka-K5, balik trabaho. Kaya naman deserve lahat ng ating mga ka-K5 na tuwing weekend talagang makapag-recharge, makapag-relax at makapag-pahinga ng bongga, diba? Para naman pagpasok ng bagong linggo ay bongga. Ayan, kumbaga, ulan ulit tayo. Kaya na ulit sumabak sa hamon ng buhay. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5. Nakatatapos ng mag-groceries. Yung mga ka-K5 natin na kahit linggo nagtatrabaho pa din. Sipagan at galingan lang natin mga ka-K5 dahil mag-pay off. At talagang magbubunga lahat ng ating mga sacrifices at paghihirap. Amen, amen! And I hope nakapagsimba rin ng ating mga ka-K5 tandaan. Every Sunday, mga ka-K5, talagang iba pa rin yung nalulugaran mo, nabibigyan mo ng time, oras at panahon at nakapag-visit tayo no, sa mga simbahan para magpasalamat sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin ang mga ka-K5. Every night, dito sa ating programa, sa Marites on Air, mga ka-K5, alam nyo naman na ichinichik ako sa inyo ang mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang gabi or hanggang hapon sa ating mga programa. And maliban sa mga minamarites ko kung ano daw ang nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, mga ka-K5. Ayan, kailangan din updated kayo sa mga showbiz happenings. Mga ka-K5, alam nyo naman si Maring Louie, hindi papahuli at hindi papatalo. Ayan, kaya naman mga ka-K5, eto na, huwag na natin patagalin pa, ibigay ko na agad ang first batch ng mga nagbabagang balita. Dito muna tayo sa ating ulat ng panahon, mga ka-K5. Tuluyan nang pumasok sa par ang binabantayang bagyo na may international name na Mikahala at pinangalan ng Francisco PH ng Pag-asa. Nananatili namang mababa ang tsansang mag-landfall pa ito sa bansa, ngunit posible pa rin umatak ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na linggo. Patuloy naman na magantabay sa mga susunod pang update hingil sa bagyo at sa epekto ng habagat sa bansa. Okay, medyo kaninang umaga yun mga ka-K5. Tingnan naman natin as of ngayong oras kung ano ang ulat ng panahon mga ka-K5. Well, ito ang update no as of 2 PM this afternoon today mga ka-K5. Lumakas at isa ng typhoon ang bagyong Francisco PH ayon sa Pag-asa. Ayan at ayan nga tayo po ay kailangan na maghanda. Kailangan tayo po ay maging ready mga ka-K5, 'di ba? Sana hindi talaga maglandfall or walang maging malaking epekto nito sa ating bansa or sa mga lugar na tatamaan. Ngunit mga ka-K5, pinaalalahanan po na kailangan natin maging handa all the time. Hindi na kung kailan lamang may bagyo. Dahil ito na nga mga ka-K5, minsan madalas nakakalimutan natin na i-prepare at ihanda yung mga importanting gamit, 'di ba? At mga paghahanda mga ka-K5 dahil nga usually ginagawa natin ito kung may paparating or may bagyo lamang. So, ligtas po ang handa at may alam. Mamaya ibibigay ni Maring Louie ang mga pwede nating gawin ng mga paghahanda para sa mga bagyo na pwede nating maranasan. And of course, ayaw mo nating asahan ang paglindol mga ka-K5, kailangan din po ay tayo po ay laging handa. Lalo pa't napapadalas at sunod-sunod ang mga paglindol na ating na-experience or nararamdaman. Para naman sa ibang balita mga ka-K5, naitala ang magnitude 4.1 na lindol sa katubigan na sakop ng Balut Island sa Salangani kaninang alas 12:18 ng hapon. Ayon yan sa PVOX, ito daw ay isang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Dagdag yan ng ahensya mga ka-K5. Nakakalungkot no, dahil hanggang ngayon ay may aftershocks pa rin na nangyayari at malakas ha mga ka-K5. Actually, nung mga ilang araw, umaabot ng 5 or 6, di ba na lindol
ang mga nangyayari. So, pinag-iingat po at talagang magdasal ang ating mga ka-K5, no? Magtulong-tulong tayo mga ka-K5 na sana hindi po natin maranasan at maramdaman ulit ang mga malalakas na pag-inig ng lindol dahil sobrang dami na pong buhay ang nasawi at ito ang isa sa mga sakuna na wala po tayong kalaban-laban dahil hindi nga natin ma-predict kung

Francisco PH ay lumakas na nga bilang typhoon category mga K5. At ito ay patuloy na kumikilos papalapit sa silangan ng Northern Luzon. So sa lahat ng ating mga K5 dyan sa Northern Luzon, mag-iingat po tayo dyan mga K5. At sa ibang balita naman mga K5, permado na ng US at Iran ang Memorandum of Agreement kaugnay ng giyera sa Middle East. Kinumpirma ito ng Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghey na nagsabing electronically signed na ang peace deal sa pagitan ng dalawang bansa. Sana nga mga ka-K5, tuluyang matuldukan na dahil pinangangambahan na maaaring magkaroon pa rin ng problema or magkaroon ng na maaaring hindi matuloy, 'di ba? Ang kasundo ang tatapusin na ang gulo sa pagitan ng US at ng Iran dahil nga isinara ulit o sabihin na lang nating sarado ulit ang sarado pa din ang Strait of Hormuz mga ka-K5 dahil nga daw yan sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na mga ka-K5 at nagtitake advantage ang Israel mga ka-K5 no, sa pagbomba at pag-atake dahil alam nila na posibleng maapektuhan ang pagkakasundo ng dalawang bansa. Kaya naman magdasal po tayo na sana talagang wala nang maging balakid at tuluyan nang matapos at mapirmahan na ang kasunduan ng Iran at ng US mga ka-K5. Dahil naramdaman po natin yan sa mga nagdaang buwan, nagdaang araw. Dahil sa pangyayaring gulo, hindi lamang dahil nakakaawa, marami ng mga buhay ang nadamay mga ka-K5. Talagang ramdam din talaga natin mga ka-K5 ang pahirap dahil lumaki o tumaas at nagmahal ang krudo at ang gasolina na kung saan ang epekto nito ay talagang grabe, no? Domino yung effect. Umabot na yung mga pamasahe, yung mga bilihin na pagkain mga K5, apektado na din. Kaya naman talagang ipinagdadasal po natin yan na sana ito ay matapos na. Yan ang muna ang ating latest na chika sa ating Marites on Air sa oras na ito mga K5. Hatid yan sa inyo, of course, ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remy Uy. Ayan, na walang ibang gusto mga K5 kundi makatulong sa lahat ng ating mga K5 na maging abot kaya na sa bulsa at hindi na hindi na maging pahirap at talagang maraming matulungan nating mga K5 na magamot dahil ang aming CEO ay naniniwala po na health is wealth. Diba, alam niyang mahal magkasakit at talagang ganun siguro yung pinanggagalingan ng vision niya ay dahil sa pagmamahal na makatulong sa ating mga ka-K5, mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center at bumili na ng mga produkto katulad ng Mighty C. Ayan, kung naghahanap po kayo ng pangmalakasan ni Vitamin C, i-Mighty C muna yan mga ka-K5. Aalagaan po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng umusipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay diabetic, kung may diabetes, VDX 500 po ang sagot sa problema ninyo at sa lahat ng mga coffee lover dyan. Mag-DDX coffee mix na nang kapagkapikin na ni Detox ka pa. 7:29 na natin oras sa Bugos ng Pilipinas, mga ka-K5. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. For sure, sa song request, mag-comment lamang sa ating live streaming. Here's Ricky Martin, mga ka-K5, with the song She Bangs. Happy Sunday!

News FM, a Philippine Standard Time, 54 minutes past 7 o'clock, mga KK5. Alas 7.54 na natin oras sa Bugis sa Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabay nga gabi hatong tanan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga KK5. Kung saan po abot ang K5 News FM, Tacloban. Good evening, good evening. Shout out sa lahat ng ating mga KK5 na nagdidinomingo. Yung mga KK5 natin na nag-chill-chill, yung mga K-Fam natin na nagkaraoke, nagtuba-tuba. Ganun daw, di ba? Yung dinuminggo sa atin dito sa Leyte at sa Mar. Ayan. And sa lahat ng mga K-Fam natin na nagsa-celebrate ng katalang birthday, happy birthday mga K-Fam. Of course, happy

sa inyong mga anak, mga apo, mga pamangkin, at sa lahat ng mga itinuring niyong ina, anak, at talagang mga tumayong ama. Maraming maraming maraming salamat po. Ayan, yan, shout out sa lahat ng mga K-Fam natin na siguro dinate ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga tatay, ang kanilang mga lolo, ang kanilang mga tito. Ayan, ingat kayo, na way na enjoy nyo ang inyong Sunday at ang inyong weekend, dahil tomorrow, mga ka-K5, ano na naman tayo, back to reality. Trabaho na naman, lagari na naman lahat ng ating mga ka-K5. Shout out sa mga madaming mga nilabada, yung mga nag-general cleaning. Sa kalang bahay na ako. Ano ako dyan? Ano ba? Guilty. Hindi naman guilty, no? Pero yes, nabisi ako ngayong weekend. Talagang grabe yung paglilinis sa bahay. Pero, di ba, ang sarap din ng feeling, mga ka-K-Fam, na nakakapaglinis tayo. At kahit pa paano, may me time, no? Lalong-lalo na yung mga nanay, mga tatay natin. When we say me time, di ba, for me, yung me time kasi ito yung nakakapaglinis ako, di ba, na o-organize ko yung mga gamit ko, nakakapagpasalon ako, nakakapanood ako ng Netflix, mga ganon. Para sa akin yun yung me time. Yung nagagawa ko yung mga bagay na feeling ko, nahahappy ako. Mga ka-K-Fam, hindi ko siya usually nagagawa, diba, sa mga normal na araw. Ayan, shout out sa lahat

Kat K5. Oh yes. And sa lahat po ng mga ka-K5 din natin, no, ng mga masisipag na nagtatrabaho dyan, laban, patuloy lang tayo sa hamon ng buhay, mga ka-K5. At eto na

iyan ay siya lamang ang mga ngalaga, ang you know, ang hawak o ang tagapagpangalaga ng pamana. Ngunit sasiguraduhin niya daw na mabibigyan ng share equally ang kanyang mga kapatid. Ngunit, nataliwas daw ito sa mga sinasabi ni Ian, sabi ni Lot-Lot, mga ka-K-Fan. Si Lot-Lot ay alam naman natin na isa sa mga inampon ni Nora Honor. Actually, marami-marami ito sila na inampon ni Nora, no? Pati si Matet ay ampon din ni Nora Honor. Ngunit, ang sabi ni Lot-Lot ay naiinis daw siya sa kasing malingang sinasabi ni Ian dahil wala daw katotohanan. Siguro, sa my understanding, walang katotohanan dahil wala naman talaga ding ibinigay para sa kanila. Yung sinasabing equal na i-share. And siguro din, ang sabi ni Lot-Lot, she's not after naman daw doon sa pamana or sa iniwan ni Nora Honor dahil para sa kanya sapat na napalaki siya ng isang Nora Honor, mga ka-K5. Pero nakakasad lang, no? Dahil tayo kasi, di ba, mga ka-K5, it really happens. Totoo talaga siya na pagdating sa pera, mga pamana, hindi talaga naiwasan na minsan, madalas, ay nagiging sanhi ito ng hidumaan at ng pag-aaway ng pamilya. Di ba, mga ka-K5, na nakakalungkot na sana, no, mas mag-ibabaw ang pagmamahal dahil ang pera, mga ka-K5, pero lang yan, kikitain pa yan. Pero ang pagmamahal, ang respeto at ang magandang relasyon sa isang pamilya, mga ka-K5, ay dapat po talaga nating pakaingatan yan. Samantala, mga ka-K5, Alden Richards, may mga naramdaman daw sa mga ginawa nila ni Nadine. Ano itong mga naramdaman niya? Ayan, ibinahagi ni Alden Richards. Naramdam niya at ang kanyang co-stars, ang supporta ng fans at viewers matapos ilabas ang trailer ng Love, Siargao. Ayan, marami ang pumuri sa chemistry ni Alden at ni Nadine Lustre. Mapanood, mga ka-K5, sina Alden at Nadine sa kanilang first on-screen pairing sa Love, Siargao simula June 26 of review. Nako. Well. Sana nga, no? Ako, to be honest, nanghihinayang ako kung may katotohanan.

At nag-post nga siya Kathy Gonzaga magka-K5 or si Alex Gonzaga dahil finally matatawag din na daw na dad or tatay ang kanyang asawa dahil alam naman natin na ilang beses nang nakunan si Alex magka-K5 and finally ngayon natuloy na ang kanyang pagbubuntis at masasabi niya na nga sila ay magiging isang masayang pamilya. Yan muna ang latest para sa Showbiz 103. Hatid po yan sa inyo mga K5 ng Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy, na sigurado ang magpoprotekta, mag-aalaga at gagamot sa lahat ng ating mga K5. Kung maghahanap kayo ng pangmalakasan ng mga food supplements mga K5 para hindi na kayo mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat, MITC muna yan. At ang DTX 500 ang malakas pangondra high blood. Yung mga K5 natin na may diabetes o diabetic, yung mga K5 natin na gustong malayo sa nakamamatay na sakit na cancer, DDX 500 po ang sagot sa problema ninyo mga K5. At kung kayo naman ay may allergies at kailangan ma-enhance ang inyong memory kung medyo makakalimutin na kayo at hindi niyo na kayong mag-multitask mga K5, o worst, baka kinakalimutan ka na niya. Ah, che-che! Para masabi niyo na ulit ang mga katagang I love you, I miss you mga K5. Palaklakin mo yan ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and vitamin D3. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap. Nakapagkape ka na detox ka pa. DDX Coffee Mix mo na yan. Mga K5, again, available lahat ng ating products sa Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area, tapat ng Panang Bose, John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. To experience is to believe mga K5. Hindi nyo malalaman kung totoo lahat ng sinasabi namin kung hindi nyo susubukan.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 37 minutes past 8 o'clock, mga K5. Once again, happy Sunday and happy Father's Day sa lahat po ng mga magigiting, masisipag at nagugupuhan ng mga tatay, papa, daddy, lolo, tito. Mabuhay po kayong lahat. Happy Father's Day. Ayan, mga K5. Ilang minuto na lang ang meron tayo bago mag-alas 9, kaya naman dahil may bagyong namuo, although wala naman dito sa Leyte, mga K5. Mukhang hindi naman dito ang sentro ng bagyo, but of course, kailangan nating maging handa all the time. Dapat alam natin ang mga dapat nating gawin, ano yung mga preparations para hindi naman tayo nagkakagulatan, at siguradong handa tayo. Iba po talaga, mga K5, yung alam mo yung mga gagawin at nakahanda yung mga gamit na kailangan natin i-ready, dahil ligtas ang may alam at handa, mga K5. At dahil nga rin po napapadalas ang mga paglindol, at ito ang isa talaga sa mga hindi natin masabi, no, at hindi natin ma-predict kung kailan maaaring sumalakay o kailangan mangyayari. Kailangan talaga, mga K5, na lagi po tayong handa. Of course, pinakauna sa lahat ay lagi po tayong magdasal. Mga K5, repent. Manghingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, dahil sadyang hindi na po maganda, you know, ang mga sunod-sunod ng mga trahedya na mga nangyayari. At mga K5, ang ating mga dapat gawin na paghahanda sa lindol, diba? Although ayaw nating mangyari ito, mga K5, pero ulitin po natin, iba po ang handa at ang may alam. So, bago ang lindol, mga K5, habang wala pang lindol, ibig sabihin ngayon, ano ang mga pwede nating gawin? Alamin ang panganib sa inyong lugar. Siya sa atin kung malapit ka sa active fault, kung meron bang malapit na dagat, kung malambot ba ang inyong lupa, matarik na slope, o tiyaking matibay ang bahay sa gusali ayon sa National Building Code ng Pilipinas, mga K5. Ayan, suriin, tingnan kung maganda ba ang pundasyon, ang structure ng inyong bahay, mga K5. Kung feeling mo may mga crack na ito, kung meron ang mga kailangang kumpulihin, meron ang kailangang ayusin, mga K5, habang may oras pa tayo, ay gawin na natin yan, ipagawa na natin at ayusin na ang mga dapat ayusin at kailangang kumpunihin, mga K5. Maghanda ng emergency kit o go bag. Dapat na may lamang tubig, pagkain, flashlight, gamot, whistle, power bank, at iba pang mga mahalagang gamit. Sumali sa earthquake drills, mga K5. Nakakatulong ito upang maging handa at mabawasan ang panic kung tumama ang lindol. At higit sa lahat, planuhin ang mga evacuation at meeting points. Ayan, dapat sa pamilya nyo, no, ay mapag-meetingan, mapag-usapan nyo yan, na in case of emergency, mga anak, nanay, tatay, kung sakaling nasa trabaho, nasa eskwelahan, kayo lang ang nasa bahay, ano ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Ano ang mga dapat nating gawin kung sakaling mangyari ito? Ayan, alamin, mga K5, ang mga exit plan at kung saan magkikita-kita ang pamilya sa ligtas na lugar. At habang may lindol naman, mga K5, eto, napaka-basic, duck, cover, and hold yung muko. Sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o desk at hawakan ito ng mahigpit. Correct, mga K5. Instead, natatakbo

tayo kayo. Ayan, kung wala kang masisilungan, takpan ang ulo at liig, gamit ang mga braso, mga kakifer. Pero it's really best kung may daka makikita na table or feeling mo matibay na can protect you in case man may mga mahulog na mga gamit, mga kakifer or debris, wag naman sana. Ayan, na magpo-protect sa'yo para hindi ka matamaan ito. Ayan, so yes, manatili sa loob ng bahay, huwag tumakbo palabas dahil delikado ang pagbagsak ng debris, lumayo sa bintana, salamin, cabinet at anumang maaaring bumagsak. At kung nasa labas naman kayo, mga ka-K5, lumipat sa bukas na lugar, lumayo sa gusali, puno, poste ng kuryente at ilaw sa kalye, correct? Dahil baka po ito bumagsak sa inyo. Yumuko at manatili sa ligtas sa posisyon hanggang tumigil ang pagyanig. At kung kayo naman po ay nagmamaneho, huminto sa ligtas sa lugar, malayo sa tulay, overpass at gusali at manatili sa sasakyan na nakakabit ang seatbelt habang tumitigil ang pagyanig. At ang bagyo naman, mga ka-K5, kung bagyo naman ang pag-uusapan, ayan, siguraduhin na meron kayong nakaimbak lagi na malinis na tubig, lalong-lalo na ang tubig na inumin. Kung meron kayong mga bata, mga matatanda, ayan, dapat may nakaimbak din kayo na gatas, mga gamot.

natin yung mga nearest evacuation center. Kung sakaling binabaha sa inyong lugar, kung kinakailangang lumikas. At kailangan din mga ka-KFM ng inyong mga documents ay laging nakasecure yan. Ilagay nyo yan sa isang plastic or better yung ziplock na siguradong hindi ito basta-basta mababasa mga ka-KFM. And of course, laging manatili sa K5 News FM, lalong-lalo na sa ating mga balita para lagi kayong updated. Tandaan mga ka-K5, ligtas ang may alam at laging handa. Ang mga palalang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na siguradong mag-aalaga at magpaprotekta sa inyo araw-araw para hindi niya kayo mabilis kapitan ng mga sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. Kung nadahanap kayo ng pangmalakasan na vitamin C, maitisin nyo na yan mga ka-K5. At ang pinakatinatangkilik na produkto ni Dr. Ramil Uy ay ang DTX 500, ang malakas pangontra high blood. Sa lahat ng mga ka-K5 natin na may high blood pressure, mga diabetic o may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. And of course, ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Ito naman po ay perfect sa mga ka-K5 natin na may allergies at yung mga makakalimutin na kailangan ma-enhance ang kanilang memory. At good news mga ka-K5, dahil sa June 29 hanggang July 6, magbabalik po ang ating libreng check-up. Whole day po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ulitin ko. On June 29 hanggang July 6, 2026, libreng check-up po hatid sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Again, located kami sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Here's a song mga ka-K5 by Jet, titled Make It Real. Good evening.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman. Kamusta kayo dyan, makaibigan? Welcome po sa ating programa at lalong-lalo na ang programang ito hatid sa atin sa

0: superior antioxidant combination. DTX 500 herbal capsule at mighty C ang alkaline na vitamin C. Siyempre pa, sa ating detox coffee ang antioxidant coffee. DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. At lalo na sa mga kabayan po natin dyan na gusto magpaganda ng kutis, mag-DTX Herbal Soap. At kung pananakit naman ang katawan, mag-DTX Herbal Oil. Kamusta kayo dyan mga kaibigan? Welcome po at sa ating programa at sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At good morning syempre sa lahat po ng nakasimulcast sa ating programa ngayon, sa lahat ng mga radio station at magandang panunood at pakikinig naman sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon dito naman sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan. At text line number has 0919-0028117.
1: DTX 500 Health Alert. ITC ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500. Ulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo po mga kaibigan ng ating klinika, DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lalo mga kaibigan, no? Pagising pa lang sa umaga, ang dahigop mo ay ang antioxidant coffee. Ako po, protektado ang ating mga selula sa buong araw. Lalo na pag nakainom pa ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mga suking tagapakinig. At laging ina-advise ng ating mga eksperto na kumain tayo ng mga organic product. Iwasan po natin ang mga pagkain ng mga overprocessed, mga suking tagapakinig, ano? Kasi according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang mga processed foods ay sumisira sa ating panlasa. O, take note ha. O, bakit nakaka-addict nito? Bakit nakaka-addict ito? Kaya according ni Dr. Bird, hindi daw tayo nagiging addict sa mga pagkain na nakahiligan natin. Nagiging addict tayo because of the chemicals inside the food, no? Actually, bawa patatas. O, kung isasabaw mo yung patatas, hindi nakaka-addict 'yan. Pero pag gawin mo ng french fries, nakaka-addict na because of the chemicals na dinagdag. Ganun mga kaibigan, kapag nagkakaroon ng processing mga suking tagapakinig. According nga po sa pag-aaral ng mga eksperto mga kaibigan, that refined sugar, oh dito ha, take note ha, flavor enhancer. Oh, itong refined sugar, flavor enhancer, and too much salt na nandyan po yan sa mga junk foods. Saka processed ng mga pagkain makaibigan, sa mga processed foods, nandyan po yan, nakapackage po yan. According sa pag-aral, these addictives destroy your taste buds, no? Ito po ay sumisira sa iyong panlasa at ito ang magbibigay sa iyo ng tinatawag nating napakasarap na pakiramdam at mas gugustuhin mo pa ang kumain pa ng mga processed ng mga pagkain dahil nabago na ang inyong mga panlasa mga kaibigan. At ang bad news, ito mga pagkain na ito ay mga easily available sa lahat ng areas. Kaya napakahilig ngayon ng karamihan sa mga processed foods and even junk foods dahil po sa technique na ito na pagbabago, no? Nilagyan nila ng flavoring, refined sugar at mataas na salt para mabago ang iyong panglasa at hahanap-hanapin mo. Okay, huwag nang hintayin makaibigan na masira ang kalusugan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mahilig sa mga ganitong pagkain, mga process na pagkain dahil laging nagmamadali at pag nagutom, mga process na pagkain lagi ang nabibili. Mas maganda, meron kang protection. Mas maganda, meron kang panglaban. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Dahil ang superior antioxidant combination, makaibigan, na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong labanan ang pinsalang maibibigay ng free radicals dahil sa pagkain natin ng mga process at instant na mapagkain. Dahil ang mga pagkain yan ay nagdadala ng oxidative stress. Mga sukin tagapakinig na kapag hindi po natin mabantayan, yan po ang magbibigay ng problema. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Sina araw-araw, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At syempre pa, mga suking tagapakinig, pag-aaralan na naman po natin, no, itong mga impormasyon na makakatulong sa atin para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. According, makaibigan, sa research na ginawa ni Dr. Andrew Jerkenson, no, isang bariatric surgeon. Oh, ano ba itong mga bariatric surgeon, makaibigan? Ito yung mga surgeon na ang kanilang specialty ay nagsusurgery po sila sa mga overweight o itong tinatawag natin na weight loss surgeon po ang tawag sa kanila. Halimbawa, ay sobrang taba mo na. O gusto mo magpapayat o magpabawas ng taba, o punta ka sa bariatric surgeon. O, ito yung mga surgeon na nagtatanggal ng mga taba sa katawan, sa naol. According sa kanya, makaibigan, ang pagkakaroon ng sobrang timbang ay may genetic predisposition. O, ibig sabihin, possible na magkaroon ng mas marami pang karamdaman o nakaabang na kaagad yung mga problem na natitrigger ang mga problema na ito, mga kaibigan, no? Ito ay natitrigger sa pagkain ng mga processed foods. Uy! Kaya po, marami naman ang obese na magulang, pero ang anak hindi, kasi hindi nila nakahiligan ang mga processed foods na laging kinakain ng magulang. So, preventable siya sa pamamagitan po ng pagkain, makaibigan. Kaya advice po ni Dr. G. Jerkenson, na isang surgeon, makaibigan, ang sabi niya, dapat kumain ng mga fresh na mga pagkain. Katulad po ng mga prutas at gulay ang kainin, makaibigan, sa mga obese na mga pasyente ay maiiwasan po ang sobrang timbang, makaibigan. Pero kung puro processed foods ang iyong kinakain, dito po nagsisimula ang weight gain. Kaya kung napapansin mo na di na mapigilan ang pagtaas ng timbang, nako po, makaibigan, iwasan na ang mga processed foods at mag DTX 500 at Mighty C araw-araw. May taglay kasi ito ng powerful compounds na nakakatulong ma-enhance ang metabolism at pinapabilis ang pag-burn ng extra calories na nagpapataas ng chance sa, makaibigan, sa pagkakaroon ng obesity. Kaya mas mainam, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Mag DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
0: Yan po, makaibigan. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ayon pa sa malalim o dagdag na malalim na pag-aaral ng World Cancer Research Fund. Ito yung mga nag-aaral about dito, ha. Kung hindi talaga maiwasan ang pagkain ng highly processed foods, dapat minsan lang ito kainin. O minsan, o mag-cheat day ka lang, huwag namang araw-arawin makaibigan. Dahil kapag lagi na itong kinakain, tulad ng bacon, sausage, no? Itong frankfurters, no? Mayroon palang pagkain na ganito. Ito according kasi sa research makaibigan, no? Kasi hindi tayo kumakain ng ganito eh. At ang paborito ng mga Pinoy, itong chorizo. Uy, ano pala ito makaibigan? Ay masama ito sa kalusugan. Ayon pa nga sa 2011 research analysis sa World Cancer Research Fund, ang mga tao na laging kumakain ng processed meat ay especially ang red meats ay may 17% higher tendency na magka-intestinal, stomach at pancreatic cancer makaibigan compared sa mga hindi kumakain ng mga pagkain na ito. Hey, sa mga anak natin dyan, uy, mga magulang, bantayan po ang ating pinapakain sa ating mga anak. O, baka dahil busy at lagi nagmamadali, baka ito yung mga pagkain na baon lagi ng mga anak. Ay, nako po mga kaibigan, iwasan po ang mga pagkain na ito. Sanayin pakainin ng gulay at prutas mga kaibigan. Dahil hindi pa po huli ang lahat. Lahat ng mga kaibigan, dahil ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at may TC, ang Power Do na may taglay na pinakamataas na antioxidant properties na nakakatulong maiwasan ang cancer, diabetes, hypertension, fatty liver, kidney disease, heart disease and even stroke at iba pang nakakamatay na mga karamdaman. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na nakakakain talaga ng mga ito, kailangan mo lang ng neutralizer, kailangan mo lang ng panlaban, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw mga suking tagapakinig para maiwasan ang mga problema na ito.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
0: Actually, makaibigan, ang cancer, no? Ito yung problema sa pag-corrupt ng mga DNA. Actually, even nga ang ating kilalang doktor makaibigan, nagkaroon pa po siya ng cancer. Ano itong cancer? Ang pagkurap ng mga DNA o defective DNA na nag-mutate mga kaibigan at ang sobrang dami na free radicals sa katawan galing sa unhealthy food ay ang naging dahilan sa pagkasira ng mga cells sa ating katawan. Bakit nagka-cancer? Dahil po sa free radicals. Saan nakukuha ang free radicals? Nakukuha po yan sa unhealthy na mga pagkain. Na kapag ang mga selula nasira na po sa free radicals dahil sa maling pagkain, doon po nag-mutate, no? At kapag nag-mutate na, ang mga defective cells, doon nagsisimula ang cancer. Kaya marami tayong mga pasyente makaibigan, no, na nagkaroon ng breast cancer. Tinanong natin yung lolo mo, nagkaroon ba ng cancer? Wala naman. Yung magulang mo, may cancer ba? Wala naman. Siya lang. O bakit? Ay, nako makaibigan, mahilig pala sa processed food. Ay, nako po makaibigan. Lalo na, no, kapag meron kang predisposition to cancer like family history, dapat mag-ingat talaga sa mga pagkain na yan. At lalong-lalo na kung natatakot kang magka-cancer. Ay, sa bagay, makaibigan, wala naman talagang gustong magka-cancer. Kahit ako, makaibigan, takot din na magka-cancer. That's why, makaibigan, ang inyong lingkod, hindi po kumakain ng karne and even fish. Kasi takot tayong magka-cancer. O, diba? Ang kinakain natin, gulay at saka prutas, nakayanan ko nga eh. O, diba? na kaya ko naman kayo na makakayanan nyo rin yan. Huwag nyo nang hintayin na nagka-cancer na bago pa lang kayo kakain ng mga gulay. Yung mga halos na na-meet natin na pasyente, ayaw ko na talaga dok kumain ng karne, pero may cancer na. Ayaw ko na talaga dok ng mga processed food, pero may cancer na. Well, pwede naman na wala pang cancer, gawin mo na makaibigan. Kaya ina-encourage talaga natin ang lahat na kumain ng prutas at gulay. At kung minsan lang makakain, uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para may protection tayo sa cancer at iba pang mga karamdaman. According nga po makaibigan, sa pag-aaral ng dalawang scientist sa US, na ang antioxidant na makukuha natin sa mapait na bahagi ng tubo ay nako ay nagtataglay ng 1.3 million scale of antioxidant na sapat at sobra na. Kapag makapasok sa ating katawan, malalabanan natin ang mga problema and even cancer, mga kaibigan. Kaya mas mainam o minom ng DTX 500 Herbal Capsule, mga suking tagapakinig, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating programa, especially dito naman tayo sa mga kwan, sa mga kababaihan. Oh, akala nyo makaligtas kayo, mga kaibigan, ha? According sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga kababaihan, take note ha, ayon sa mga medical expert, 20 to 80% ng mga kababaihan ay magkakaroon ng myoma. Parang nakakaano, no? 20 to 80%. Pero hindi naman ito delikado, makaibigan, dahil hindi ito cancerous. Pero lumalaki ang mga ito na nagdadala ng mga pinsala sa mga ugat at katabing mga organs. Kaya para maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C na araw-araw. Actually, maraming dahilan ang pagkakaroon ng myoma. Ilan dito, makaibigan, ay ang tinatawag natin na sex hormones, genetic factors, cytokines, at lalong-lalo na ang oxidative stress dahil sa kakulangan ng antioxidants. Kaya makaibigan, sa mga kababaihan natin dyan, na hindi ka mapabilang sa 20 to 80% na magkaroon ng myoma habang nagkakaedad na, mag-DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C, ang Super Do na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan na matubuan ng bukol ang loob at labas ng katawan. At lalong-lalo po, makaibigan, kung kape naman ang ating na ang ating pag-uusapan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman, no, makaibigan, kasi isa itong antioxidant coffee at may taglay din po, mga kaibigan, na desugared sugar cane na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Sinamahan pa ito ng chia seeds at psyllium husk na nagpapalakas o nagpapalabas ng toxin sa katawan. kaya lang, hindi lang ito nagre-repair, nagdi-detox pa. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na po makaibigan, ang ating pong Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po mapeke, para makasigurado, makaibigan, na ang ating mabili ay ang original, ang FDA approved, mas mainam, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po makaibigan, ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, sigurado talaga na ang original ang nandyan. Kasi nga po ang mga pharmacy, kapag magpasok ka ng product, hihingian ka ng Certificate of Product Registration. At yan ang wala sa mga peke. Kaya safe na safe kapag sa pharmacy po tayo bumili, mga kaibigan.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
8: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
2: DTX 500.
8: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500.
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko ang dami kong nagastos sa ospital. sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Subukan mga kaibigan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo, gaano po katotoo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina mga kaibigan. Kung nakakatulong ba talaga? Especially sa mga maarte ng lumakad dyan because of arthritis. Especially sa mga kabayan po natin dyan, lagi nang sumasakit ang batok dahil meron pong hypertension, even merong maintenance. Sa mga mataas pa rin ang sugar kahit 5 years lang nagtitake ng diabetic medication. Subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At ang tamang pag-inom nito makaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung makasabay naman sa inyong mga maintenance, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para siguradong maganda ang epekto nito sa atin pong katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Magandang pakinig ha sa lahat po na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert sa buong Luzon area. Lalong-lalo na sa lahat na nag-share at nakikinig ngayon at nanonood sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Isang magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat. Pero medyo napasarap ang ating usapan mga kaibigan. Wala na pala tayong oras sa pagpatuloy sa ating programang Health Alert. Atin sa atin. Atin po ng inyong lingkod, Dr. June Alguizar, ang isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas na laging nagbibigay paalala na ang ating katawan sa panahon ngayon ay prone. At ano makaibigan, ito bang nandyan po, no? Nasa tabi lang natin ang mga cause of diseases, na mga dahilan ng karamdaman, kaya kailangan natin ng protection. Problema kasi makaibigan, itong mga free radicals ito na ito, gumagapang ito sa ating katawan na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ng panlaban. DTX 500 Herbal Capsule, ang antioxidant na pinakamataas na tutulungan kang labanan ang mga karamdaman na hindi po natin nakikita. At lalo na sa mga kabayan na hindi po natin nasagot, no? Sasagutin na lang po natin yan text line ang inyo pong mga katanungan. At God bless po sa ating lahat at nawa po ang Panginoon tatulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alguizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May
1: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis na tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
18: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap.
21: Pabalit sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Bye, Puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: problema sa fatty liver?
2: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
2: ang dura kinibo Mordica Charantia Compound.
5: Gikan sa palya,
2: yung nagkahatag o proteksyon.
5: Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
5: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal, magabutika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement

0: gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong protektahan ang ating mga selula at lalong-lalo na po mga kaibigan sa ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, muling nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang

0: na ang mataas na asukal sa katawan ay gumagawa ng free radicals? Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto sa mga meron diabetes or pre-diabetes, kailangan mo ng extra antioxidant para mabalanse ang free radicals dahil sa pagtaas ng asukal sa katawan. Sumasmainam o uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pwede nyo pong isabay sa inyong mga maintenance at ang tamang pag-inom nito. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At kung nakasabay naman ito sa oras ng inyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras. Magandang pakikinig din po ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook page. Magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa lahat po ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang free radicals. O, para mas maintindihan po natin mga kaibigan. Actually, ang free radicals, hindi naman talaga siya overall na masama talaga, no? O masama na lang talaga ang naidudulot nito sa ating katawan. Marami din itong benepisyo at purpose dahil nagkukontribute ito sa synthesis ng ilan sa mga cellular structures. Ginagamit din ito ng phagocytes bilang armas pangpatay sa mga bakterya na makapasok sa ating katawan. Pero kung sobra na ito sa ating katawan dahil sa bisyo at iba pang unhealthy habits, samahan pa sa unhealthy diet, ito ay nagre-resulta ng oxidative stress causing inflammation at cell damage. At ang good news, ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagno-neutralize sa mga free radicals para hindi ito makapagbigay pinsala sa ating mga selula, tissues at organs. Nakita kasi sa pag-aaral na ang antioxidant lang ang nakakatulong para ma-neutralize ang free radicals, kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ay kailangan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman.
1: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, pabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Isa sa most vulnerable sa oxidative stress ay ang ating red blood cells, which is ito ang major component ng ating dugo. Ang uncontrolled free radicals ang dahilan ng hemolytic anemia. Isa sa kondisyon na kung saan ang red blood cells ay nasisira ng mas maaga na hindi na umaabot sa kanilang intended lifespan na 120 days. At ang mga sintomas ng hemolytic anemia ay ang paninilaw ng balat at lalong-lalo na ng mga mata, nilalagnat, panghihina ng katawan at laging sumasakit ang ulo. At ang good news, dahil maiiwasan ito kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Kaya protektahan ang red blood cells at huwag hayaan na masira ang mga cells sa ating dugo dahil sa free radicals. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX

0: 500.
1: GTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
3: At ang nakakalungkot dahil hindi lang red blood cells ang sinisira ng oxidative stress. Sa pag-aaral, natuklasan na ang sobra na free radicals ay sumisira din sa DNA ng white blood cells. Ang lifespan ng white blood cells ay 13 to 20 days. After 13 to 20 days, sinisira ito ng lymphatic system. Pero sinisira ito ng mas maaga ng oxidative stress na kapag nangyari ito, ito ang dahilan kung bakit humihina ang immune system dahil kulang ka na sa mga defensive soldiers sa katawan. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang red blood cells at white blood cells at hindi masira ng mas maaga dahil sa free radicals. Palakasin ang katawan. Palakasin ang immune defense system. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at lagi na

0: ng diabetes, mag DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
3: Ang bone marrow ang nagre-release ng white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stub. At ang white blood cells ang nagiging transport at nagdi-distribute sa mga antibodies sa katawan. Kaya importante na maproteksyonan ang mga ito na hindi masira dahil sa oxidative stress. Dito nakakatulong ng malaki ang Mighty C na Alkaline Vitamin C at napatunayan sa ilan sa mga antioxidant intervention studies na ang antioxidant ay nakakatulong maiwasan ang pagkasira ng white blood cells dahil sa oxidative stress. Dagdagan mo pa ng DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na 1.3 million orax units ng antioxidant. Kaya sigurado talaga ang proteksyon ng ating katawan kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regular o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: At kung kape naman ang nakahiligan mo, mas mainam dito ka na sa antioxidant coffee at detox coffee. Clinica DTX Coffee Mix ang nag-iisang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya. Dinagdagan pa ng chia seed at saka psyllium hash kaya ipapalabas nito ang mga naka-imbak na toxin sa colon. Kaya maiiwasan ang digestive problem, maiiwasan ang colon problems. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa swak sa panlasa naming kabataan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
3: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na ang epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili. Siguraduing sa mga pharmacy lang po bumili dahil ang mga pharmacy makaibigan, kapag maglagay ka ng produkto, hihingian ka ng Certificate of Product Registration sa FDA na yan ang wala sa mga peke na mga kumakalat ngayon. Kaya para safe, sa mga butika kayo bumili ng mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C.
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix 500,
0: ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
1: Susi sa Baluka, nakatira sa barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at mga produkto ng Klinika di Alternatibo. Kaya para makasigurado na ganyang epekto din ang ating mararamdaman, siguraduhin bumili lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po tayo mapeke. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule sa online, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. 0917-597-8117. At lalong-lalo na makaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, talakayin muna natin ang dagdag benepisyo sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo makaibigan, ang alkaline na vitamin C ang dapat partner mo sa uras ng karamdaman. Ang alkaline vitamin C kasi na makukuha sa araw-araw na pag-inom ng Mighty C ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng isang mahusay at malakas na kaligtasan sa sakit. Ngunit ang pagbaba ng antas ng vitamin C sa iyong katawan ay maaring magpapataas naman sa panganib na magkaroon ng iba't ibang ore ng sakit at impeksyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng alkaline vitamin C na Mighty C, araw-araw pinapalakas at pinapatibay nito ang iyong likas at adaptive na immune response. Nakakatulong ito na i-neutralize ang bacterial toxins, lalong-lalo na ang mga endotoxin sa pamamagitan ng pagsugpo sa lipopolysaccharide formation signals ng mga microbio. Kaya protektahan ang katawan, palakasin ang immune system, mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, pinoprotektahan din ito ang mga mata na hindi madaling manglabo, lalong-lalo na pag tumataas ang pressure sa daanan ng dugo dahil meron kang diabetes at mataas na kolesterol, lalong-lalo na hypertension. At ang kagandahan, pinapalakas pa nito ang mga buto. Kaya inumin araw-araw ang Mighty C, ang alkaline vitamin C. At para sa superior antioxidants combination, sabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
3: Mighty C, alkaline vitamin C. At lalong-lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom nito mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 30 minutes before or after meal. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na merong mga pamamaga. Alam nyo ba mga kaibigan, ang antioxidant supplementation ay napakakailangan kung merong kang pamamaga or inflammation. Dahil ang antioxidant ay tumutulong itong ma-repair ang mga cells injured, mga kaibigan, dahil sa inflammation. At nire-reduce nito ang pamamaga mga kaibigan. Kaya para sa overall protection sa katawan, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination, lalong-lalo na kung dagdagan mo pa sa antioxidant coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Available lang po ito ha sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan sa mga nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 483. Doc, ano po bang gawin kapag meron ng bukol sa dibdib? Medyo matagal na po ito. Dati, singlaki lang po ito ng itlog ng pugo, pero ngayon, medyo malaki na. Parang itlog na po ng manok. Ano po dahilan, Doc? Bakit siya lumalaki? Delikado po ba ito? Basta bukol, makaibigan, na lumalaki, ay delikado po yan. Oh, meron kasing mga cyst lang na kahit anong hawak mo or kahit na binabantayan mo, hindi lumalaki kasi cyst lang po siya. Pero itong mga bukol, makaibigan, na lumalaki, even hindi po ito mga cancerous na bukol, delikado pa rin kasi pwedeng maipit yung mga ugat na nagsusupply ng mga nutrients sa parte ng ating katawan. Kaya delikado talaga. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na abnormal po lagi ang menstruation sa mga kababaihan, no? Bata pa lang, grabe na. Pag mag-menstruation, grabe na ang pain. Minsan, nadidelay ang menstruation. 2 months, walang menstruation. At minsan naman, ayan, nagbi-bleeding man, no? Sa isang buwan, 2 beses. At minsan, umaabot ng 10 araw hanggang 15 days ang menstruation. Mga sign po yan ng hormonal imbalance. Na kung saan, hindi mo kaagad na-correct yan. Ay, nako, pagdating ng panahon, pwede kang magkakaroon ng bukol either sa matres or sa didi, mga suking tagapakinig. Kasi ito yung prone, mga kaibigan, sa pagkakaroon ng bukol, ito mga kababayan natin na may sintomas sa hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, mga pagkain na maaasim, iwasan talaga. At iwasan po muna ang mga poultry products. Kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan muna. Mahilig ka sa mga malalansang pagkain, iwasan po muna talaga. At paggabi, habang natutulog, huwag mo nang magbra. Kasi po makaibigan, lalong-lalo na ang hilig na bra ng mga kababaihan ngayon, yung ipit na ipit. No, para kitang-kita yung hubog ng breast. Ang problema, kapag napakahigpit ang bra, natatrap ang toxin. No, kasi ang circulation, makaibigan, even sa breast, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema, pag ipit na ipit, nahihinto o natatrap ang circulation, kaya ang mga toxin hindi po nakaka-circulate at hindi natatapon. At kung may hormonal imbalance ka, ay mas madaling magkabukol. Kaya huwag na magbra paggabi. At iwasan yung mga may alambre na mga bra na sobrang higpit, makaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kasi napatunayan sa mga pag-aaral ng mga eksperto na ang antioxidant ay isa sa kailangan kapag meron kang hormonal imbalance at lalong-lalo na bukol sa breast or sa matres or sa ibang parte pa ng katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas. Ngayon, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala na araw-araw exposed tayo sa mga invaders na hindi po natin nakikita. Itong mga free radicals, nakakalanghap ka lang ng usok, pollution, mga kaibigan, na-stress ka lang, nagkakaroon tayo ng free radical sa katawan na yun ang sumisira sa ating selula. Kaya kailangan natin ng protection. Antioxidant is the best. So mas mainam, naka-DTX 500, Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. At para ma-achieve ang optimum health, sabayan sa healthy lifestyle, healthy diet, exercise at tamang tulog, makaibigan, at tubig. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:29.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mabayang morning, Pilipinas. Mabayang aga Stern Visayas. Mabayang aga Metro Tacloban. Ano mga K5 nila? Kumusta ka mo? Welcome. Hiningan at ramdan balitang K5 sa umaga. Ilang at lang mga K5. Pizza 22 na kita hinigabulan nito Hunyo 2026. And thank God it's Monday. Lunes na naman. Lunes may naklase, may opisina, may trabaho. May ano pa? May patron ba yan, ha? K5. Balita ang sanggay, kumusta ka? Higa K5, Ogzemer. Asin rin mo makakaopo. Alas 4 imedia. Kutub kita alasay si Lunes. Nga dahil ito ang Birnes. O, dinila yung paborito ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Ay, mga radio, mababarihan niyo 103.1 nga radio frequency, video channel. O, nga, so good man, live kita ha on social media platforms, Meta, Facebook, nga YouTube. I-search mula sangka itong K5 News FM Tacloban Butangit Digital. Yun! So, amo ito, ha? Amo na ito na... Yun, amo ito mga K5, ito yung bubuhaton para makapamati ka at makapagkita, ha? O, ito na ito na programa. Alright, sige, last one, 33 na, ha? Sige, mata na kay Tika Agana. Good morning, ha, mga namamati na yan, ha? Nangangandaman na itong mga randamon, lagi na itong balunon itong mga estudyante, balunon ni Mr. na trabaho, balunon ni Mrs. Or ano man, imo pang andaman yun, ha? Itong mga biyahe pa, no? Harayo pat biyahe, harayo pat imo biyahe para hit imo trabaho. Yan na nga adlaw. Good morning, Sangkay. Happy Father's Day! Kakulop hanaton mga tatay, papa, daddy, dada, dadu. Balitaw ha mga tatay, ano, Happy Father's Day, kakulop. Pero sana adlaw-adlaw maging akong tindugan, ano, taton responsibilidad, kumuusang tatay, kumuusang kag-anak, kumu harigi itong panimalay, haligin ang tahanan, ano. Nga saludo kita hindi mga tatay dida nga namamati. Itong mga suki nga tigbamati itong K5 Tacloban. Alamin natin atong programa balitang K5 sa umaga nga mga tatay. Good morning! Ano nga na saludo kita itong mga responsable nga mga tatay. Nasugan man itong mga na tatay, nanay. Magda na itong mga kabugtuan, mga tatay nga hiragihapon itong natindog nga nanay. O itong ira mga anak, itong pamilya. Ira harigi, no? Ngan ilaw ng tahanan. Good morning, good morning, good morning, hayo, sangkay. Pagbutan lang kita, dinababod kalibutan, kaya damot maglabad. Alright, well, sige, alas 4:25 na. Good morning, Kuya Dennis Enciso. Good morning, kuno konsehal. Happy Monday. Pa-shoutout naman ako at mga friends and relatives sa Maslog. Lawaan, Eastern Samar. Sugod man itong mga security personnel ha, Tacloban City DZR Airport. Damo nga salamat. Good morning, ganyan mga DZR Airport. At magigiting ng mga security personnel. Kasagaran hindi mga kalalakinan. Tama ba ako, Kuya Dennis? O mga tatay. So, good morning! Malibay na pagbamati ha iyo. Ano? Adlaw-adlaw nakasune in it atong programa. Good morning din ha iyo. Rizal Di Perez! Good morning, Konsehal Ogs. Gabiana Jerry, good morning, sir. Kaka-5 Konsehal. Thank God, the Lunes na liwat ko, no. Salamat, sir. Balik kita trabaho, no. Balik opisina. Balik na naman na naton kabisihan. Kaka-5, ano? Ha, naglabay nga weekend. Enjoy natin ang adlawan mga tatay. O, salit niya na balik kita trabaho. Ano? Balik na naman yung mga tatay ha, pagpakabuhit. Balik na naman hiton pamiling hiton kwarta para iyo tatay. May da kuan, may paralitit bugas, may paralitit sura. mga kagay-five, ano? Sige, hey! Baldimar Camposano, good morning! Oh, hanon ko nung atanan kong si Hal Ogsimer. Good morning, kang Baldimar Camposano. Alright, mga kagay-five, may mga gusto magpa-shoutout. Aada ko lang binabasa, or ala ko binabasa. Ito mga pa-shoutout at itong aton live Facebook nga YouTube, ano? Nga aton live. Salit, kung may na niyo mga pa-shoutout, dito lang ka mo pagbilin dito iyo comment or comment section, ano? O, dito lang ka mo pagbilin dito ato, dito iyo pa-shoutout sa kayo. Si Ate Annabelle Paharil Eliema, good morning. Hello, good morning. O, kan Ate Annabelle Paharil Eliema, all the way from Manila. Good morning, dadon mga kababayan, ha? Aton mga kababayan. O, nga doon ay mga lugar, labi na doon Luzon, doon Mindanao. Maraming kapag nga parang dito ng Visayas. Good morning, ano? Malipayon nga Lunes nga adlaw ha iyo. Sugan mo natin mga Pinoy workers abroad, mga OFWs. Good morning ha iyo, ano? Sangkay, kumusta ka mo? Nakatundada ka, maupay ng kamutangan. Maginto iyo mga tagsatag sa mga bilin nga pamilya ni Diha Pilipinas. Good morning, ano natin mga Pinoy workers abroad. Gising na tayo. O, Sangkay, 4:30 ko no, gising na tayo. Kumusta? Nagmata ka na ba? Nagaano ka na yan, ha? Anong imo pinipikahan? Kape! Kakay 5 Ogs! At DTX Coffee Mix. At itong DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee. Herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. O, salit mga K5, dapat ka maupay doon na DTX Coffee Mix sa atong panlawas. Agot magpabilin nga maupay yung mahimsog ito natin panlawas sa K5. Harayo, hanuman nga sakit sa angkay. O, mag-DTX Coffee Mix ka na adlaw-adlaw. Yung atong herbal coffee, healthy coffee. Ayun mga ingredients ni with ampalaya, chia seeds, the sugar, sugarcane extract powder. No? Salit adlaw-adlaw na. Sugod nga K5 Ogs. Adlaw-adlaw DTX Coffee Mix, ito iniinom nga kape. O, para adlaw-adlaw na detoxify tayo ng lawas. Diba? Nakagkapi ka na ako nung na-detox ka pa. Meaning, nabulig itong DTX Coffee Mix sa pag-flush out din ng mga toxins nga aadit aton lawas. Ano? Nga mga hugaw o nga aadit aton na sulod itong aton lawas, pinaagit pag ininom itong DTX Coffee Mix. Ginagawa sinisang ka. Bulig itong aton lawas. Pag-flash out din ng mga toxins, mga kakaypa. Emily Cinco, good morning, Sir Ogs. Belated ko ng Happy Father's Day. Kakulop man, or kakulop nga magritla po ako in Happy Birthday. Akong sister-in-law nga Gina Lynn Cinco, Villanueva, ika-51 or 51st year. Na po hiya, ano? MBTC, more birthdays to come and good health always. Salamat sa rito'ng pagbasa. Oh, good morning! Okan Emily Cinco, Cinco Family. Maupay nga pagpamati ha iyo. Rasahala ha? O rasahala Emily, ito yung panluto yun na nga aga. Ay no, nanluluto yun yan ha. Okay na yan, ma-deliver yun ito yung mga pagkaon nga baligya. Good morning, ano ha mga karinder yan nila. O nga nakatune in na hininga itong programa. Malipayon yung pagpamati ha iyo. Rasahan na lahat iyo pagluluto at sura. Ano? Para balik-balikon. O balik-balikon ito yung mga customer. Hey, Ate Loida Bacleon, good morning, Consihal. Good morning, Bacleon family. Dito sa Barangay Maslog, itong Lawaan, Eastern Samar. So, labi na kanda, Ate Loida, ng Papalito Bacleon. Good morning. Hey, Edor Orinabak, good morning, K5 Ogsimer. Always watching and listening from Basay, Samar. Mga taga-Basay, good morning. Malipayon nga aga. Malipayon nga pagbamati ha iyo. Kumusta? Kumusta itong mga taga-Basay, no? Labi na't mga taga-proper itong Basay, mga taga-Binungtuan, mga taga-
1: lahat meron na.
0: Impadto, ang Girang, yon, mga taga-Girang itong Basay Samar. O, damot atong mga listeners, ito may Basay. Sigurado! Mateo Bantola, good morning again, Five Ongs. Belated Happy Father's Day ko, no? Aani nagkakapi na kami hiton DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, nakapi ka ka pa. Ama pa'y Mateo, kay pagkakapi niya, napi kahiya. Oh, good morning, sige. Nakagkapi ka na ko, no? Nakapi ka ka pa. Ano't mga pa'y nga pa, this hiton DTX Coffee? Bisan ano? Tinapay, puto, bibingka, hinurno, kung baga haamon pa. Bisan ano, kakay 5 Ogs, bisan na kung waray padis. O itong DTX Coffee Mix, ano man nga oras, pwedeng-pwede in mon, ano man nga panahon, ano? Ay, pwede gihapon hiya iced coffee, sangkay. So, ganyan na, mapasot aton panahon. Kung gusto niyo mo magkape, kakay 5, DTX Coffee Mix. Butang ilahin na itong ice, yellow, kakay 5, ano? Maupay gihapon hiya. Good morning, shout out. Ginahamay si Ellen Hotel. Ngayon nga to barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Bantola ng Lazarte family. Kikox Mabunga. Good morning, Sir Ogsimer. Watching from Mihang Mahangkaw, Kalbiga, Samar. Oh, shout out kuno kan Luloy, Nganhi Merli. Gabir mihira na mamati ha imong programa. Oh, sige, good morning ha. Dinahamay Mahangkaw, Kalbiga, Samar. Oh, labi na kan Kox Mabunga. Kan Luloy, yeah. O nga ni Merly, oo nga, pero may kuno ini namamati, kinadaaga. Sige, good morning! Ade, yan, kanina Luloy, yan na Lunloy. Ay, good morning, and Sir Lunloy Go! O, dito hamay Taklobang Public Market, hamay midsection, good morning, hiton Go Family. Good morning kuno ka kay 5 Ogs. O, sige, sige. Alright, last one naman rin, Tetris na, hi Catherine Lucio Brizo. Good morning, kay 5 Ogs, listening from Dulag. Adi ko nung kami namamati ha yung programa, samtang nagkakapihan DTX. Oh, God bless po ko, no. Sige, maupay ha, Catherine Lucio Brizo. O, ganti mo mga kaupo nila. Oo, salamat mga kakay-5 ito niyo. Pagtangkilik sa ring Pantagalog. O, pagpalit, ngan pag-inom, paggamit. O, ito na itong mga programa. Ito na itong mga produkto, no? Itong Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. O, sila tag-iyahin itong klinika, no? Ngan itong K5 News FM Philippines. Ito na itong Big Boss si Duk Ramil Oy, mga kakay-5. So, amo na itong mga produkto, ano? DTX products, sige, mga klinika products, mga K5. Nga sahin din ni pampahimsog, ano? O, ito na itong panlawas, pampaupait at panlawas, mga kakay-5. Itong mga supplement, nabuligin ni itong pagpakusog, ito na itong resistensya, itong immune system, yan, pagpahirayuhan naman nga hulga, hindi nga mga sakit. Yeah. Mga kakay-5, ano? May naliwat kita, sabon. Pa sabon, nakakabulig it pag dugang hitim kamalaom-laom. O kamahusay, kagwapo, kakay-5, DTX Beauty Soap. Kaya kita, Dio Roll-On, and Clinica Dio Fresh, Dio Roll-On. Kaya kita, Extend Food Supplement para at mga tatay. Sigurado ko na ko kagabi, damon nang inom hini. O, at Extend Food Supplement. Kaya, maupay ko dadaan ka kamulayan mga tatay. So, amay ito mga kakay-5, ano? Piralatatan mga produkto. Si Amantillo Binsito. Amantillo H. Pet Binsito. Good morning, kuya. Oh, shoutout ko lang kuno Barangay Ligaspi, Marabot, Samar. Nga always listening every morning, Haim. Si Medi nga Jusit Amantillo. Hello, good morning. Oh, inahamay Barangay Ligaspi, Marabot, Samar. Medi nga ni Jusit Amantillo. O kagabi, pagbiyahe ko na Tacloban, may disco. O nagsasarayaw, di dahan may pinalangga. Barangay Pinalangga. Siguro ma-fiesta ini. Oo, malagubo ang tunog, sound system. Paka-paka agi ko kagabi. Mga alas, kuan na, alas 8 pasado. O naka-agi, di dahan may Pinalangga. Ito marabot. Ano? Bangin mag-fiesta ini. Kaya damunan may mga karay kay na. No? Sige, happy fiesta na lang. Kung mag-fiesta ka mo nga dahan may Pinalangga. Hikash Pinyaranda, good morning, kakay 5 og sughakon family ngan kabugtuan. Belated Happy Father's Day ha iyong atanan. Sige. Oh, may kakulop. Damo talaga nag social media ko nakita, ano? O, damo nagpostin na Happy Father's Day. May nga ni kita, may na natin gin feature, ano? Ang usang tatay. From Lawaan, ni Mano Iditro Insisto. Sige, mga tatay din na, ha? Mga din at mga nagkakapi na, nagmamata na, Happy Father's Day. Alright, alas 1:47 na mga K-5. Sige, damo pa na pa shoutout niyan. Shoutout yung kamo. Good morning, Anay. Papaya Resort. Ganda Kuya Jigo Algaraz. Ganda ang tindaday Kuya Jewel, Ate Vicky. Good morning, ha iyo. Mga may birthday ng adlaw, ha mga nagbe-birthday. Happy birthday, K-5! Hey!

0: Yun, happy, happy, happy birthday. Hatun mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw ito. June 22. O sige, sangkay, happy birthday lang imo. Ano, tagan ka pa undan, maupay nga panlawas, adlaw-adlaw. O, damo pang gracia, damo pang blessing si ton imo makarawat, itong imo kalugaringon, itong imo pamilya. Matuman undan, imo mga pag-ampo, mga kakaifive, ano? Ngayon, ano pa? Pagbutan lang kita. Tinababawad kalibutan kay damo itong maglaban. Sige, good morning, Anay. Kevin Inciso, good morning. Mavil Ricote or Gacho Ricote. Di na may tinabanan. Hinton, marabot sa margihapon. Good morning, Gacho family. O, labi na kan Mavil nga adlaw-adlaw liwat ini nagbabantay na itong programa. Sige, mga umusta ka na itong magiging lakad itong panahon. May an LPA nga ginmo-monitor na himo na nga bagyo. O, mga ka-K5, ano? Hapagkaya na, ini nga bagyong Mekala, ani international name, nakasulod na ini ha Philippine Area of Responsibility. O sana inihiya nga typhoon category. Mga ka-K5, nga na itiya hindi eksakto yun na nga location na 725 kilometers est itong Tugigaraw City, you know? Cagayan. Doon ni Haigbao, mga ka-K5. So itiya kakusgun ito na hangin na abot 140 kilometers per hour. Ngan pagsurusubasko, gastines. Ang naabot ha 170 kilometers per hour. So moving kwan in here west northwest toward hakalaksihon nga 30 kilometers per hour mga kagay 5. So far so malahi ton pag-asa yan na nga adlaw mga kagay 5 waray pa hini apektado gud hiton maong bagyo kay itong nagpapauran pa sangkay ha magkalain-lain nga paradit aton nasud ini nga pagtagahabagat. So bali apektado hiton southwest monsoon iton bugos nga Visayas, Mindanao ngan Palawan. O di ba kakulop sangkay? Kakulop nga hadto naglabay nga mga adlaw ang sub kita maka-experyensya hin higda nga mga pag-uran, makusog nga uran. Yeah! Ang nanay nga, kakulop nga ni, ay nun doon din hatakloban, kakulop din to ha, Eastern Samar. Mga kulop na in sugad ka makusog itong uran. Kung dagdag sa sayop, maabot nga ni in almost o saka oras. Itong uran na mga K-5 nga makusog nga na eksperyensyahan. No? So ini, epekto itong southwest monsoon. Mga K-5. Ngan ha, Metro Manila, ganigihapon ha may nabibilin pang apartit Luzon. Iton nagpapauran dito kaka-K5. Iton local thunderstorm. So far, dilihan aton. Bugos nga nasod. Sumalat pag-asa, magiging maupay ta aton panahon. Makaka-experience kita. In masirak o maupay nga panahon. Pero tungod dito na southwest monsoon and Visayas, Mindanao, ngan Palawan, makaka-experience yan mga pag-uran. While ang Metro Manila, ngan rest of Luzon, magiging maopay liwatid panahon, pero tungod dito ang local thunderstorm, makaka-experience herahin na mga pag-uran gihapon sangkay. So far, hapagay na, ano, in sumalat pag-asa, waray palugar nga apektado dito ang mao naman nga Typhoon Francisco. At yun ni Haigbao, may Tugigaraw City, Cagayan, mga ka-K5. So na yan, ma-update nila kita, may dahil ni update, ano, itong pag-asa, mga nirinian ini nga alas 9, mahiunong hiton magiging lakat hiton mao naman yung monitor nga bagyo, Bagyo Francisco. Ikapira na ini nga bagyo? Ika-unom nga bagyo. O nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Alright, so sige, Jerry Opalia, maupay ko nung aga, kaka-5 Sir Oggs, always watching and listening from San Jose, Tacloban. Oh, shoutout naman ko nung at tuhamang talalura sama at akong mga pari. Yes. Hipari Lito Cabrito, Hifilmore of Zunar, Hipari Cesar Bukatkat, Barangay Kapitan Ha Dos, Ngangad Duliwat Ha Malyorga, Kanpari Livi, Lakasa Ha Burgos, o Daram Samar, Kanpari Elvi Sabulaw, nga nag-shoutout ini Jerry Boy. Salamat ko nung itong pagbasa. Sige, good morning. Hindi mo maging shoutout Jerry Boy Opalya. Noralyn Timonera, good morning Sir Oximer. Oh, happy fiesta ko nung Barangay Santo Nino Hanhulita Leyte. Oh, happy fiesta di dahil may Santo Nino itong Hulita Leyte. Alright, sige, ano-anong mga balita yan ang kakay 5 Oximer. May sunog na naglabay ng adlaw, dinataklo ba na, no? Sangkay. Maghirot, good lagi hapon kita kay Purbida Pastilan. Itong sunog, waray hinipinipili nga panahon, oras. Diri ito karayagsid nyo nga itong bulan, itong Marso, como Fire Prevention Month. Nga amulat aton magapaghihirot itong mga butang na posible maging kausa o pagkakangan itong sunog. Adlaw, adlaw, good Pastilan. No? Di ba may nasirig nga nun? May nirahunon nga, gabay kala kono pangawatan, di kala masunugan. Pero para ha aton gabay nila ko nuwaray pero kreyeng sinyon hindi kay kawatan kagani pipili unlat kawatan kun ano particular iya kakawaton masunugan kagani hurot good tanan mga K5 itim na punder nga balay itim mga nagkapapalit na punder nga mga appliances ka K5 itim mo tinatago nga salapi gan imo kwarto or diin man kaha gan na dili mas work first kung kinabuhi pa itong mawara. So amo itong mga KK5, siguraduhon good na ito. Nga waray mga butang nga posible magkapagtikangan itong sunog. Kay dinihan ito, ano, haros kada kada bulan may nare-report nga sunog. Hadila nga rin mga naglabay nga pila nakasimana, may sunog. Dito hakat Balogan. Ako nga sunog hakat Balogan. Dinatakloban. Dito may downtown, Barangay 5, di ba? May sunog gihapon. So amo ini, ini nga yung kinikita nga amon gin pa flash screen andito ini ha Barangay 79 Ugsad Marasbaras pira nga kabablayan ito na report nga na naugbaw mga K5 siring itong report nga nakuha itong K5 Tacloban na nagtikang itong sunog o ha usang nga balay nga gintatag iyahan itong usang nga ginkilala kan kayang tungod daw kunong gimbayaan nga kandila oo. So, amo ini, nagtikang ang sunog alas 5:04 na. Kakulop ini mga ka-K5, ano? Alas 5 han kulop, ngan tulo. Tulo ng kabablayan, ito na-report nga totally damage. Ngan duha naman ito na-report como partially damage mga ka-K5. Amo ini, yan na, padayon pa, bangin rin niyan, ang mga masunod niya programa, maka-aro kitahin kadugangan pa nga impormasyon update o han na report nga sunog mga K5 di dahamay Barangay 79 Ugsad o hamaras baras sa Tacloban nagkuan lang ini wala ini mag-uras nga sunog alas 5:04 ang nagtikang ang kalayo alas 5:35 igindeklara nga fire out iton aton mga taga Bureau of Fire Protection so far baga kaloy sa Diyos buyag waray nasamaran waray nasunog nga tao naman nida nga maraot nga na hingadtuan. Oh, ito ang mga residente nga apiktadong sunog. Ang mga kabablayan lang, tungod manggod kay Made in Light Materials, damo ang na-report nga totally, tulo. Ang na-report nga totally damage, nga kuha ang partially damage. Totoo, balitang sigurado. Okay, sige, last 1:50 size na, kakay 5 og, sana pa natin mga balita yan na. Oh, sige, nga nakikita natin na mga balita. Oh, ito naton na mga police report para Uma, Hartiche, Eastern Samar, Gindakot. Oh, tungo dito illegal logging. Oh, samtang pugante nga wanted na kasong rape. Dito ha Eastern Samar, Dakop, Liwat, dito ha Metro Manila. Yan, dito ha may, or dito ha biliran. Osa nga miyembro hiton Philippine Coast Guard naaktuhan. Oh, naaktuhan ko nohin pangungutong mga KK5 arestado. Amoy nina. Mag-upay mat iyong mga trabaho. Mag-upay mat itong panwilduhan. Di ba itong mga men na men in uniform, mga uniform personnel, mga KK5. Kumbaga swildo lang. Kurang ganito problema itong swildo. Baga makagabuhi bisan duha pa nga ni kuno nga pamilya. Nadepende. Nadepende itong kadamuhit yung magalong. KK5. So, itong mag-upay nga trabaho. Ginsasalaktan nga ni naton hintinuyaw. Nagmamaraot at nahingangadtuan. Nagmamaraot at resulta. O salit, ay nakita itong nga mga sideline nga tinuyaw or paglupig-lupig itong mga tao. For example, itong Coast Guard. Nangungutong. Siyempre, iya hindi pinangungutongan itong mga parupangisda. Intalon, birahay man latkita itong mga parupangisda. Aaruan mo pa, kukutungan mo pa pastilan. Ikaw nga Coast Guard ka, dako man itong swildo. No? Diri yung nakatanan. Pipiralay ni, diri naging generalize mga KK5. Usala nga miyembro dito habiliran itong yan na arestado tungkol itong pangunguto. So ano man kabalyohin eh? Kaaraudan itong pamilya, kaaraudan itong kalugaringon, and kakulob, katiklob, kaldero, mga KK5. Sige, ano ba KK5? Oh, dapat mga balita yan ha. Hindi dumara nga 19 Charter Day Job and Service Fair 2026. Oh, dito akat Balogan, naging malinang puso liwat. Ayun. Sige, samtang top 1 most wanted kasong rape. Yeah. Market report police. Oh, dito Eastern Samar, ginanakop ni Metro Manila kanina na mention ko na. Alright, last one, 59 na mga KK5. Dito national nalanod mga balita dito ka kay 5 Ogs. Yeah! Balitan may unom nga Pinoy or unom ha 24 nga Pinoy nga preso dito ha Russia. Umabot na ha Pilipinas mohoman itong apilan ni PBBM kan Putin. O diba hey, Pangulong Marcos bumisita nga to ha Russia. Maupay kay nahangyo hanaton gobyerno ini nga mga prisoner. Mga preso dito haro siya nga mga Pilipino. Magkaiba-ibalan mga reklamo hindi mga kaso. An iba may mga waray mga dokumento. Ngan iba pa an kuan no? An iraging kakaatubang kaso reklamo dito haro siya. Maupay kay hapagbisita natong presidente. Naghangyo anaton pangulo anaton gobyerno Russian government nga paulion na lain ning aton mga kababayan makore iton preso dita ibang bansa sangkay di ba so maupay ni nga makapanguli kamo nga pa uli kamo Pilipinas and panuhay gamot iyong mga kinabuhi pastilan makore pa may preso ka dita ibang bansa mga KK5 di ba. Sige, so amo ito ang usahan na mga maupay nga balita o good news nga naging pagbisita at atong presidente nga ito hakuan nga ito ha Russia. Ano? Adi pa, may ada ko no 3 billion pesos nga dugang nga pondo para ha mga OFW tika nga magtitikang ha Middle East nga gin kuan ano? Gin andam hiton na gobyerno mga KK5 siring hiton atong presidente. Sige, so amo ito alas 5:01 na. Atong pagbalik niyan na tukay muntay na mga headlines. Abantay Merkado Update. Pangumusta kita nga diha Merkado Publiko Tacloban. Police Report. O nga iba pa nga mga himangrawon mga KK5. Lantayana alas 5:01 mabalik kita. Mahumalatra nga mga pahinumdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha barangay 110 utap Tacloban City.

0: Pawantak Laban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
7: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang capsule kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract.

0: glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Okay! Balik na ka K5 na natin. Damalik ng K5 sa umaga! Oras na lang 5:09 na ang oras. Diyan lang tamanhin yung DTX nga sabon! Kawan may nagkita DTX sa kape, may nagkita DTX nga supplement. Oh, may tilawag kita DTX nga sabon. Napaan naman ito ka K5 Oximer. At ang kinapadugang lang ni Tim Kamalaom-laom. Ang K5. Magdulugang Timok Husay, kagwapo. DTX Beauty Soap. Ha? Okay, syempre, ipadis ni mo itong Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Ayaw liwat pagbabay, itim kilikili. Ang kinahanglan, bugahin ng hamot at kanan malaom-laom liwat mahamot. O may nagkita Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Mga K5, para ka magpabilin nga please ko sa COVID 48 oras per bida. 48 hours duha ka adlaw. Mga K5 nga mahamot itim kilikil. So ano pa itim ginuhulat, palit na gamit na hininga mo mga produkto. DTX Beauty Soap ng Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Mga K5, mapapalit niyo ha mga butika. O din ang takloban nga maging magkalain-lain yung mga bungto halating ang summer. Labi na aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. O nahimumutang ini nga aton Clinica ha, may Avenida Villaranos nga dalan. O ito yung pinaka-landmark na ang gihas lahiya itong main entrance itong Divine Word Hospital or St. Paul's Hospital. Ha? Ada ito na aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga tanan, nga aton mga produkto, aada niyo mapapalit sanggay. Sigurado! Alright, higo to Mel Bulaluhan, Ramil Silata, Ambos, good morning, ano ka K5 Consihal Oximer. Have a nice day. Thank you so much ang pagbasa. Hindi man makalalad, good morning, Sir Ogs. Oh, shout out kinot mga taga-Bakubak, nga mga lab-asiro, nga mga tatay. Especially ko no, nga dihit ak asawa, nga 26th anniversary nam, kakulop. O, damo nga salamat itong pagbasa, sir. Ay, good morning, congratulations, ha. Oh, eh, man makalalad, ganitong imo naman partner nila. Richard Gallardo, good morning, all the way from CDO. O Cagayan de Oro, may Carmen Zonto C. O belated ko ng Happy Father's Day. Evangeline Cortavista, good morning po ka K5 Oximer. O watching live here in Saudi. Ay Faisalia. Tama ba ako? Shoutout kinot ako mga anak. Ngayon Zaylane, Nimrod Jr., Crystalline, and belated Happy Father's Day. Ako nasawa nga hi Nimrod Daiz. O nga nito nga tanan nga good father nga da. O shout out ko no itong Arbasto and Cortavista family. Hamay Palanog, thank you han pagbasa. Okay, sige, alas 5:12 na. Engineer ka K5 Carlo, tatong makakaupo din ha. O sige, market report kita. Pangumusta kita ka din ang merkado. Tatong mapangunahon yung paplito. Ano ang sitwasyon din doon mamaralin. K5 Carlo!
9: K5 Balantay Merkado!
8: Okay, K5 Carlo! Good morning! Belated Happy Father's Day. K5 mo.
10: Ayan, belated Happy Father's Day gihapon ano ka K5 Ox nga sugod gihapon itong aton mga iba pa nga mga K5 ano so
8: Oh, yes, ulitaw ko kapahadto, K5 Carlo. Ano ba't mo pahinga tawag ngayon? Ulitaw ko kung dalaging ding.
10: Dalagiti ko. Oo. Oh.
8: Nakadun yung picture han na ang ginpostan K5 and happy and pag happy Father's Day.
10: Oo. Ginkaurusahan talaga ako kakulop ka K5 Ox. Kung kaya ano nga, alto ito na ako na wong ano. That's why damo ito nagrita ako na bangin lang kung no single father ako. Di mo rin lang may nakasabot.
8: pero, kuan, waray man ada. Waray pa man ni ada kuan ano. Anak ka K5 Carl. Bangin, may di mo na anak nagawas ha.
10: Ay, so, grabe naman ka K-5 Ogs, maray pagad man.
8: Pero may mo, kuan, nag-greet ka ni Papa.
10: Ah, yes naman, ano, ka K-5 Ogs. Very good, hindi mawawara, ano, kada celebration ito na Father's Day, kada tuig.
8: Ang hinunga Papa, ngayon?
10: Ha?
8: Ang hinunga Papa?
10: Ano akong papa-papa yun na ka K-5? Oo. Amo ito, ano? Waray ako, sige, anak. Sige. Pero may ada ako papa-papa.
8: Upaila, ano? Sige. Kumusta di na? Di rin na ulan ka K-5 Carlo. Kanina kasi, pag ulpot yung ada station, mga natarit, eh.
10: Oo, kanina ano, aga-agahan pa ni ka K5 Ox, mga alas 3 or alas 2, pasado alas 2, nag-uran. Pero yan ano, merkado is kung aton makikita, so far mamarana iton aton kalsada. Pero makikita naton iton aton kalagitan, posible naton ano ka K5 Ox, may experience nito na puro-puro nga pag-uran. So that's why nga, ito na aton yan na lalauman, yan na nga adlaw ano, so... that's why nga if ever man may ara kita mga lakat yan nga Lunes nga adlaw mas maupay nga magdara kita iton payong no kay bangin niya na makalabay iton pira nga mga opera ka oras in tigdadala ini nga pumunok same kakulop or kagabi in tigang hour same kakulop ano in naguran-uran di hapon kay K-pop ogs.
8: Oo. Sige, kumusta man ti da merkado? Haing kaya na banda ka kay 5 Carlo?
10: Oo. Ka K5 Ox, adi kita ano hiton bugasan. Ito, bugasan nga section, hiton merkado publiko, hiton syudad at nakloban. Agod nga kumusta o nato na pamresyuhan niya na hiton ato na bugasa. So far, hiton ato nakikita na no, nagharos, nagpapratas la, ito na presyo, 50 pesos. Ito na mga imported rice, nga nasugad gihapon ito na ato local rice. So, harus na nini ano ka K5 Ox, may dala pipira nga mga local rice, itong umubusan 48 pesos itong kada kilo, may nagyapon 49 pesos itong kada kilo, ano. Pero itong mostly han aton local rice in ada ini 50 pesos itong kada kilo, ngayon sugad gihapon itong imported rice itong 50 pesos itong kada kilo. So, di na itong naglabay nga adlaw ng K5 Ox, may ada dinigid visita itong, or bumisita itong Department of Agriculture, everyday ini nga na bisita nga di for monitoring ano ito ni rapanuyuan nga mamonitor ito na prasyuhan mga imported rice kay labi na nga hira na mismo ito nakaput anuhan na panuplayan iton mga imported rice kundi mahugot ni ra nga igin didiri ana pag prasyo of overpriced ano ha 56 pesos paigbaw iton presyohan aton mga local rice kundi ino may ada dini nagbabaligya anuhin bugasan nga diton merkado nga ano warning nga nakakarawat gyapon ni notice ano tigang iton DA nagpapag-explain no na kung kay ano nga gitbaligyan niya iton iya imported rice hina 56 paigbaw iton presyo pero nga di kan Sir Jude so far he Sir Jude na follow iton rules no and regulation iton Department of Agriculture they rely iton imported rice ka K5 Ox kundi gihapon niton aton mga local rice dako magud iton iya tindahan ano so damo gihapon niya iton na panplayan so yan na iton issue ka K5 Ox kay nagpagawa sin report iton Department of Agriculture di dayto naglabay nga semana nga nag-lose-lose daw iton production bugas nga dito na sinirangan Bisayas kundi in dida pala ano iton statement han Department of Agriculture nga nag-lose-lose bangin posible na liwat nga na mahitaas or maumento itong presyo ang aton mga local rice. So that's why kaupo natin yun ay Sir June na kung ano ano ba talaga ito na tuod nga sitwasyon kay iba manggod ano ito na tikang la itong statement ng Department of Agriculture kung aton igkukumpara kung ano ito na actual or reality
8: correct,
10: na nahihinabu nga di hiton o aton mga nagtitinda ngan sugad gihapon hira mismo ito na nakakagstorya ano ito mga distributor. Sorry man ni Sir Jun. Sir Jun, good morning. Palita ko sir, ito Department of Agriculture nagpagawasin report last week nga humamubo kuno iton produksyon han aton mga local rice nga diton sinirangan Bisaya sa tuod ba ito sir base iton iyo dinhi operation nga direct ka mo nakakag-approach iton iyo mga distributor
11: na amo bo tuod gid ko control man gud ni that pressure kay mahal man ko nang pahanirap pangit sa numay amo ito nga nagkukulang hin paggiling diri tagdaramo.
10: O kung kulang or under monitoring ini sir or ginpupungan itong production. Possibly ba ini sir nga maka-apekto nga dito na itong presyo?
11: Tama ito. Pagahin ginpupungan itira pagiling dara nga ginlus-lus manera ang presyo.
10: Oh.
11: Pareho importe ginlus-lus nira ang presyo tag 50 gutla pero itunan mahal at enduro.
10: Oo. Oh.
11: E ako nagkuhan na ako itong mga taga-DE nga. Kontrolun kaya po ni Rat Presyo hit mga distributor.
10: Yes.
11: Kaya itunan, 2 for kada sako. Itong ibang imported. Itpagpabalik ya, tag 50 lang. Takay may adaman ito diri kung na insakto mo 50 kilos.
10: Oh.
11: Ay kung baga may karag-karag. Amo ito nga. Na retailer, baga di rin na nagdadamuhin pagkuhan. Kahit di naman nakaganan siya ito ay magastos pansilupin, maglilibor ka pa, paghakot. Amo ito kasugaran. Ang ay nira, kontrolun ni hapon presyo at mga distributor. Gawas it RBDI kay barato hatag. Itira po guys, barato ko RBDI. Pero it kukumart nga nitong iwan, marlika nga nitong waray-waray nga ni Turberto, mahal ka, malinduro tira presyo. Ang ay nira panginanoong gihapon nito mga distributor.
10: So, possibly ba ini sir, tungo din nga mga pangunahon nga rason in maumento ito na itong presyo na itong bugas?
11: Aadag ko dito, kay mapalos nga na itipuan itong gobyerno ng control ng presyo, mahataas ko dito.
10: Ayan. Kakipab Oaks, bangin may lang ka mga kanugangan nga pakianang nga di ka na Sir June.
8: Oo, okay na ako kakipab Carlo. Bagay na pamatian ko na sentimento ni Sir June. Ano? So maupay, kumbaga pamamatian inihiton agriculture department. Ano?
10: So amo ato ano kakipab Oaks, itong gintagan niya hinduon, di rila itong mga nagbabaligyan nga di ano itong merkado an era igat, monitor itong pamresyuhan. Kay ito na, sumalapakan Sir June, in igo laki hapunira na tubo, ano, kung pera ito na presyo, han tikang mismo ito nira distributor. So, kinahanglan ano, panawagan nga dito mga magtirinda iton bugas nga dira iton igmonitor kundi iton ira mga iton mga distributor in aton mga bugas ano nga diton sinirangan Bisayas kay kun natikang pala nga iton aton distributor in mahal na kaduro iton pamresyuhan in paano na lagi hapon iton mga nagbabaligya nga ni kinahanglan gihapon kuno hira matubo bisan man tag 20 ano ka K5 ogs iton kada sako.
8: Sige K5 Carlo, thank you so much, you know? Thank you so much and Sir John, go ahead K5 Carlo.
10: So niyan ano kag give us ng katalaan na iton aton interview nga dito Department of Agriculture aton ini panginanuon kung ano ba talaga iton mga paninapo nga dihan na ato na panuplayan iton bugas. So right, tikang didi live kitahan na Merkado Publiko iton sudad na takloba na kaupo niyo kay K5 Carlo Arriscado nga na iningad notisya induro tayo iyohan Mighty Seed Alkaline Vitamin C parang kapyo ng mga balita serbisyo publiko nga kaliawan na sudad na takloba nga bugus nga sinirangan Bisayas K5 and News FM. Lahat meron na
8: Oximer Asia. Alright, namang sama niya K5 Carlo Arriscado para na imo market report mga ka K5. Alas 5:22. Okay, resulta kita ng loto sangkay pero waray ko pagod kay kita kinikita din ka K5. Igon ana engineer ano kay na napaparong niya. Sige, while gin aayos lat aton monitor. Good morning Anay. Good morning ano ka K5 Consel Og. Shout out Barangay Basyaw, Arsina family, and the Quetal family. Watching and listening from Clark, Pampanga. Salamat ko no, idol, han pagbasa. Sige, Linlin Morito, Colminar. Good morning. Shout out at Colminar family. Nga napakutib, Barangay Binungtuan, Basay Samar. Margie Ausina Adula, good morning. And Ate Margie na may lawaan, Adula family, good morning. Ineo de Latima, good morning, A5 Sir Oxiber. Kumusta na kuno and happy Monday. Sige, at na naman na paro. Sige ba ito? Sige, kay February, haha, live nala. Dito ko nala babasahon. O naton live. May dalahin ni Mama delayed lahi, ano. Pero sige, sige. Yun! Ultra Lotto, 658. May jackpot prize ng 128 million pesos. Winning combination. Sige, ibalik la kay ato siguro. Tulad ko na, ating live na basa kahit aton monitor din, nagpaparong-parong mga kakay-5. Ayun, unwinning number combination, numero 15, 5, 45, 11, 17, 39. O, sino ito ang pag-asa? PCSO, waray nagdaog mga kakay-5. Alright, ani, sige, kaya kita sunod nga resulta. Waray pabalik. Laging handa, ay ha, ginaayos la ni Engine at naparong na naman. Oo, minumultuan at aton kuan. Nadigidig kita. Ito na sunod nga bula. Ang resulta ini, no? Anay ha, kay... 4:30 a.m. gising na tayo. Bilip. Hey. Mga kaka-5. Alright, sige. Oo. Amot makakalangan liwatin na at ano. Oh, sige, sige, kaka-5. Super Lotto 649 na mga kaka-5, 37 million pesos. Oh, jackpot prize. Adiman, unwinning combination, numero 44. 13, 27, 33, 24, 42. O, sino nito ang pieces? O, waray liwat nagdaog mga kaka-5. Sige, sunod ang Super Lotto 649. Kung hindi ka Facebook it at aton live, nadidilitar la kita in peraka minutos, segundos. Lotto 642, jackpot prize 10 million pesos, winning combination. Awaray, awaray ito. Sige, sige. Ngadto kita itong swerte race nila. Diretso kita. Wala lang din doon at messenger, ano? Kung, ayun, nakikita ito na Swertres, mga ka-K5, June 21 ini, June 21. Nagsayuplaan na pagbutanghan pizza. Kakulop ini, alas 2, 991. Alas 5, 755. Ngayon alas 9 kagabi, 134. Mga ka-K5. Sige, hearing niya na naton, ati. I-standby nila, engineer ka-K5 Carlo, para diritso kita kahit oras, ano? Hearing naton 606-029-792 mga KK5 para rin ang adlaw. Alright, okay na, KK5 Carlo, para datong police report. KK5 Carlo!
12: KK5 News FM Police Report!
8: KK5 Carlo, good morning again ng KK5 mo.
10: KK5 Fox, adi naton mga nahikay ng mga police report at ikang magkalain-lain ng mga police station na bugos ng sinirangan Bisaya sa kundiin haarteche eastern summer in nadakup na han mga kapulisan nitong lalaki nga wanted tungod itong illegal logging ha barangay Trapdapan Arteche eastern summer kakulupa or diday hinihan na Hunyo 20. Ginkilala itong 39 anyos nga akusado kan alias Dato Usaga Pragkuma nga top 2 municipal level most wanted haarteche nga resident ito na sabi nga lugar ginpalusaran hiya hin warrant of arrest tikang han trial court branch 5 han oras sa eastern summer. Ngayon, kundiin dito ini hiton na Mayo 26. Kundiin kay Kif of Oaks, may ada niya or may ada niya 2 counts hiton pagtalapas sa has Section 68 had Presidential Decree Number 705 nga ginamyendahan han Executive Order Number 277 nga otro nga ginamyendahan han Section 77 ng Republic Act Number 7165. May da naman ini ginrekomendar nga piyansa ni nga 6,000 pesos kada count sa han iya kaso para hiton iya temporaryo nga kagawasan. Hapag ina ka K5 Oaks at tunahiya, kustudian RTG Municipal Police Station para ito niya insakto nga disposisyon. Samtang lagos naman kita nga dihan na Eastern Summer gihapon ko din nadakupan mga otoridad itong wanted nga lalaki ha kaso nga rape ng top 1 provincial level most wanted person na provincial itong Eastern Summer didagyapon din ito na Biyernes sa Green Hills Mall ha Ortigas Avenue San Julian City ha Metro Manila. Itong suspect din kilala kan alias Arn Arna, 24 anyos, usang nga construction worker ng resident yan Barangay Savana, poblasyon na Salcedo, Eastern Samar. Hatun Hunyo 4, yan ang atuig yung ginpalusad, 40 itong warrant, pares kontra suspect. Kundiin, warang inigit rekomendar ng piyansa parang kaso ng pagtalapas itong Republic Act number 8353 o Anti-Rape Law, 1997. Kapot na yan na itong Salcedo Municipal Police Station itong suspect para itong dokumentasyon na medical nga examinasyon ng ignored over hiya ng Doha Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 3 han G1 Eastern Samar. Samtang lagos naman kita ha kulaba bilira na para itong aton katapusan report kundi naaktuhan ng mga otoridad itong usang miyembro han Philippine Coast Guard o PCG dida itong Biyernes nga adlaw kundi in nangigil ha mga propangisda habung to itong kulaba bilira na ginarestoy alias Rica 29 anyos resident itong Masbate ngan hasulod mismo itong opisina ha Coast Guard mobile team ha Barangay Virginia samtang ginkakarawat itong kwarta ikang hausang kolektor nga usag gihapon han mga nagreklamo dokumentado han kapulisan ito natsabu gamit ang recording device nga narikupo ha suspitsado ana usang tinuod nga 1000 pesos ngan pito nga pito kabugos nga 1000 pesos nga budol money. Subay itong report, piraha mga nagreklamo ana nakarawat han CITG kontrahan na maong miyembro ang PCG ngan mahuman itong verifikasyon indeed dumara na ang maong entrapment operasyon na paslak na han kakarsel ang nasabi ng miyembro ng PCG ngan papasakahan ini in kaso nga pagtalapas itong Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption or Corrupt Practices Act. Nga na itong aton na police report kay K5 Oaks, Induro Tayuhan, DTX, Coffee Mix. Nagkagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5, Carlo Arisgado, parang kapi ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. At syo dadatak loban ng bugos ka sinirangan, Bisayas, sa K5 News FM.
8: Alright, damos na ang K5 Carlo Arisgado para na doon mga police report. Alas 5, imidya na. Mga K5, naguhulat lang natin atong mga kasagabay at mga sister stations. Para na itong K5 gumustahan. Mga gumusta natin mga pangunahon yung mga balita. Dito na K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, Isabela Province, ngayon K5 News FM Cagayan de Oro, Mindanao. Alas 5, 31 na sinya sinila ko engineer, no? Kung ada na hatong linya, kaya natin mga naggagwapuhang anchorman. Dito ang K5 News FM Philippines. Bantayin niyo yung mga K5, ha? Aton mga magpaso ng mga trending ng mga balita tikang hindi nga aton mga sister stations. Alas 5.31 na mga ka-K5. Okay lang, Genera. Di na aton na linya. Katanan nga aton na mga sister stations. Alright, alas 5.31 na. Isang mapagpalang umaga sa ating mga ka-K5. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po tayo sa ating kinada umagang segment ang K5 Kumustahan. Kung saan makakasama natin ng ating mga kapatid na himpi. K5 News FM Palawan, K5 News FM CDO, and K5 News FM Santiago sa Isabela Province. Alright, signal check muna tayo mga K5. Ano? At by the way, belated Happy Father's Day sa ating mga magigiting at mababait na mga tatay dyan. Ating mga anchorman rin, no? Sige, signal check muna tayo. K5 News FM Palawan, si SM Jan Paul Dacuco, SM!
13: K5 News FM Palawan, 103.9.
8: Good morning, SM JP!
14: Morning! Belated Happy Father's Day sa mga ulirang ama.
8: Yun!
14: Taksil na asawa.
8: Kumusta signal natin dyan, SM?
14: Napakaganda. Napakalinaw ng signal natin ninyo dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K-5, Bong Simer.
8: Alright, maraming salamat kay SMJP ng K-5 Palawan. Alas 5.33 sa K-5 Santiago naman, sa K-5 Conrad. Dilos Reyes sa K-5 Conrad.
13: K-5 News FM 100.1 Santiago City.
8: Good morning, K-5 Conrad.
15: Okay, thank you very much, K-5 Og Simer. Belated Happy Father's Day din sa ating lahat. And of course, ang signal, you are coming 5 by 5, loud and clear, back to you.
8: Alright, maraming salamat niyo K-5 Conrad de los Reyes. Tungo tayo sa CDO, si K-5 Martin Rapano.
13: K-5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
8: Sir Martin, good morning.
16: Yes, good morning, K-5 Bugsimer. Walang problema. Loud and clear rin dito sa Cagayan de Oro. Ang Gardo Versosa, nagtakloban. Back to you, sir.
8: Ayun, maraming salamat, K-5 Martin Rapanot. Ayun, alas 5.34 na mga K-5. Sige, umpisahan na natin ang ating mga pangunahing balita. No? Trending, mga pinag-uusapan ng mga balita galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin K-5 News FM Palawan. Bangkang pangisda sa Ruhas, Palawan. Lumubog matapos matamaan ng kidlat. Mga K-5. SMJP, K-5 mo!
14: Maraming salamat, K-5 Og Simer. Mabuti na lang at magandang balita dahil nakaligtas naman yung tatlo na mga mangingisda na lula ng bangka na tinutukoy natin, mga ka-K-5. Nangyari po yung insidente pasado alas 6 ng umaga kahapon doon yan sa karagatang sakop ng barangay Tumarbong sa Rojas, Palawan, Norte ng lalawigan ng Palawan. Ayon po sa ulat, pauwi na yung mga mangingisda nang bigla pong mangyari ang insidente na tinamaan ng kidlat yung pong kanilang bangka na sinasakyan, dahilan kung bakit lumubog ito. Dalawa po ay nakatalon, samantalang yung isa ay nagkaroon daw ng sugat sa mukha dahil nga sa kuryente na dulot ng kidlat. Inilala po ang biktima na nasugatan na si Elias Rapi na nagpapagaling ngayon dito sa ospital ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil matapos ang insidente, agad silang isinailalim sa pagsusuri at gamutan yung sugatan na mangingisda na habang ligtas naman na nakauwi yung dalawa sa mga kasamahan nito, mga ka-K-5. Yan yung isa lang sa mga mainit, yung mga nag-viral na mga balita dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K-5 Og Simer.
8: Oo, maraming salamat, SMJP. Ano? Dito rin sa amin, tuwing hapon, mga pagkulog at kidlat ang aming naranasan dito sa Tacloban. Ano? Anyway,
14: so, umulan ba dyan? Umulan ba dyan kahapon?
8: Opo, malakas na buhos ng ulan noong hapon.
14: Dito rin.
8: O, sige, maraming salamat, SMJP, ano? Orasan, alas 5.36 na, mga ka-K5. Si K-5 Conrad Los Reyes naman ng K-5 Palawan. Dalawang pulis, pinuri ito sa mabilis na pagresponde sa isang vehicular accident. Kwento mo nga sa amin, K-5 Conrad, K-5 mo!
15: Abay, itinuturing pa ng mga bayani ang mga ito. Isang policewoman na si Police Chief Master Sergeant John B. Apostol, Chief Clerk ng Human Resource and Doctrine Development Section ng Santiago City Police Office, at itong si Police Corporal Elmer G. Tomas, Patrol PNCO ng Jones sa Police Station, nang eksaktong nandun sila, nakita nila kung paano lumipad sa ere ang isang SUV na kotse na yan, Toyota Vios, makaraang bumangga ito sa concrete wall o yung concrete barrier dyan sa isang bypass road sa may bahagi ng barangay San Fernando, Alicia Isabela. Lumipad yung kotse, buti na lang sa palayan ito bumagsak. Eh kung sa konkreto, sa highway yan, sabog, wala, baka nag-iba ang istorya. Sa magap na pag-responde, dahil eksaktong itong dalawang pulis na ito na lulan ng kanilang sarili-sariling behikulo, ay nandoon nakita ang pangyayari at agad silang nagsagawa ng pag-responde. Walo yung kanilang nailigtas, kinabibilangan ng apat na bata, tatlong ginang at isang lalaki ang kanilang nailigtas napagkat na nagawa nilang mailabas ito sa kotse itong walong ito. Kaya nga malaki ang pasasalamat ng mga pamilya nitong na involved sa aksidente na pawang mga taga San Guillermo, Isabela, patungo sana sila sa bayan ng Tumawini na mayigit pang isang oras ang kanilang biyahe bago makarating sa bayan ng Tumawini nang mangyari nga ang nabanggit na insidente. Yan ang isang mainit na usap-usapan hanggang ngayon dito sa probinsya ng Isabela, yung himalang pagkakaligtas ng walong katao na kinabibilangan nga ng apat na bata at apat na mga legal na nasa legal na edad itong kanilang mga magulang sa nangyaring vehicular accident na yan. Hindi mo akalain, yung ang kwento ni Police Chief Master Sergeant Joan sa eksklusibo nating pagkikipanayam, nakita niya mismo nung bumangga yung kotse doon sa concrete barrier, lumipad. Sabi nga niya, patay. Sabi niya, buti na lamang sa palayan ito bumagsak at hindi din doon sa bypass road. Kung doon sa bypass road, nag-iba ang istorya. Kaya nga, naging maagap din yung kanilang pagsaklolo. Agad nitong tumakbo doon sa gitna ng bukid upang isa-isa na ilabas. Kasama rin, eksakto rin napadaan, ito nga si Police Corporal naka-assign ito sa PNP Jones Isabela, si Police Corporal Elmer Tomas. Nagawa nila maligtas. So, yung walo, okay na sila, safe na sila sa latest na information natin. Wala namang mga grabing pinsalang natamo ang kailang mga katawan. So, back sa iyo, K5 Oxymer.
8: Maraming salamat niyo, K5 Conrad Dilustey. Yes, mabuti na lang ay nakaligtas itong walong sakay ng four-wheel vehicle. Dito sa CDO, mga K5, malungkot na balita. Vehicular accident din, pero dalawa ang naiulat na patay sa isang aksidente sa CDO. K5 Martin, ikwento mo nga anong nangyari, bakit nauwi sa paggamatay itong mga dalawang biktima. K5 mo, K5 Martin.
16: Buti sa inyo dyan, K5 Conrad, nakaligtas dito sa amin. Hindi talaga nakaligtas sa itong dalawang mga bagets, mga K5. Basta malapit ka talaga. Malapit ka talaga sa kamatayan kapag nakainom ka na magmaneho sa iyong sasakyan. Ito ang sinapit mga K5 sa Magbayaw matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang bukid non bus liner. Dito po nangyari yan sa barangay Dansulihon sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kinilala ang mga biktima na sila si Mac Laurel Redondo, 20 years old, at isang Aljon Charisma, 25 years old, parehong mga residente ito ng Barangay Carmen dito po sa amin sa Cagayan de Oro. Ayon sa pamilya, labis ang kanilang pagkagulat dahil sandali lang umanong lumabas ang dalawa para bumili ng shampoo. Ngunit head on collision o salpuka na ang nangyari base sa paunang ulat. Iniklara ang dalawa na dead on arrival na dinala pa sa GR Burr Hospital. Ang mga biktima dahil sa tinamong mga malalang sugat sa katawan, kasalukuyang nasa kustudiya naman ng Lumbia Police Station o Police Station number 8, itong nasabing driver. Samantanang wala pang pinalo desisyon ng pamilya kung magpasampa ba sila ng kaso laban sa driver habang nagluluksa ang biglang pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. So, ba, ano, reminder talaga ito. Ah, pag makainom, huwag na lang magmaneho na nasakyan, pa, sasakyan para iwas trahilya. Yan lang po, K5 Conrad o K5 Oksanon, ang mga mainit na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, sir.
8: Balitang K5 sa... Alright, maraming salamat yung K5 Martin Rapano. At oras natin lang 5:42 na mga K5. Maiba tayo dito sa probinsya ng Biliran, sa Eastern Visayas pa rin. Arestado naman ng isang miyembro ng Philippine Coast Guard matapos maaktuhang nangungutong sa mga mangingisda. Nangyari ito sa bayan ng Kulaba sa probinsya ng Biliran. Bata pa itong miyembro ng Philippine Coast Guard, ano? Kilala ito si alias Rick, 29 anyos pa lang, kurbida. Residente ng Masbate, taga Masbate pala ito. Inaristo itong suspect sa loob mismo ng opisina ng Coast Guard Mobile Team sa Barangay Virginia habang tinatanggap ang perang kinutong mula sa isang kolektor na isa rin sa mga nagreklamo. Naging matagumpay mga K5 ang ginawang entrapment operation matapos idokumento ng ating mga kapulisan ang transaksyon gamit naman ang isang recording device. Nakumpiska mula sa suspect ang isang tunay na 1,000 peso bill at 7 pirasong 1,000 peso bill na budol money. Ayon sa ulat, ilang reklamo ang natanggap ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, laban sa naturang miyembro ng Philippine Coast Guard. Matapos ang kumpirmasyon at verifikasyon ng mga paratang, agad na inilatag ng mga otoridad ang nasabing operasyon. Nasa lukuyan, K5, nakakulong na itong si Coast Guard at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act Number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ngayon, imas rihas na ito doon sa Kulaba, Biliran, mga K5. Ngayon, alas 5:44 na. Kumusta ang ating mga gwapitong anchorman? Paano ba niyo i-celebrate kahapon ang Father's Day? Unahin na kita ka, SM. San ka nag-celebrate, SM, dyan sa Palawan?
14: Dito lang, duty. duty tayo. At pag-uwi ng bahay. Pagod na. Wala na masyadong selebrasyon, mga kakipay. Pag-uwi mo, babantay ka pa ng tindahan. Wala na. Teka. So okay naman. At papasalamat tayo doon sa mga bumati sa atin ng yes. Happy Father's Day.
8: Yun yung laman ng Facebook. Ano? Kahapon. Halos lahat talaga. Happy Father's Day. Ikaw, Kakay5, ano? Kakay5 Conrad, kumusta?
15: So far, so good. Sapagkat yung ating mga kids ay naalala nila ang kailang nag-iisang ama at sila ang nagpa-dinner sa amin.
8: Wow.
15: Thank you sa mga kids ko.
8: Ikaw, isang...
15: sa ka-lunch.
8: Okay yan. Maganda yan. Kay Pab Conrad. Diyan sa CDO, ikaw, Kapitan Martin.
16: Kain sa labas yan. Kain sa labas lang, kay Pab Oksimer, no? Kasama yung mga kiddos mo, yung mga kids mo. Si Kay Pab GP, in my observation, nagpapayaman niya, no? Hindi talaga mag-outing sa kanyang pamilya sa labas. Nasa kanyang tindahan lang. Ano ka naman? Gastos-gastos ka naman. Mahira, isang taon lang ito.
14: Mahirap pag dalawa yung pamilya mo.
8: Nagbantay ng tindahan, Kay Five Martin. Oo.
14: Nagbantay ng tindahan kasi si San lumabas.
8: Alright.
14: Pero magandang kahapon yung kanina na pinag-usapan namin dito na yung panukala ni Congressman Chel Joke, no? Hindi ba kayo natutuwa doon? Diba? From 7 days yung paternity leave, abay gagawin niyang pinapanukala niya na gawin na ding 90 days plus 15 days na leave para maging 105.
8: Katong basit ng ano? Maternity leave, ano? Tama ba?
14: Maternity leave kasi ngayon 90 days, di ba? Ang paternity leave ay 7 days.
8: Oh, 7. 1 week lang. Oh.
14: 1 week. So ngayon pinapanukala ni Congressman Cheljok, no, na gawing 90 days na din yung paternity leave.
8: Oo.
14: Diba? Dahil malaki daw ang ambag ng tatay sa child development. Eh, sino ba talaga yung mag-aalaga sa mga misis kung hindi yung mga tatay, di ba? So, magandang regalo yun sa mga tatay. Na kagaya natin.
16: Sana hopefully ma-realize yan na para sa atin naman na K5JP, di ba?
14: Kaya nga eh.
15: Bakit meron bakit talaga bang yung mga wifey ninyo mag sabagay kung mayroon pa nga habol na mga ano sa mga kids niyo, bagay na bagay sa inyo yan.
8: Pwede pa. Pwede pa kay Sir Martin, di ba?
16: Ay, kay Pebog Sumer, nagtatanong ka sa amin, kumusta yung Father's Day kapon. Ikaw, hindi ka pa na ano, kumusta rin Father's
8: Day? Simple lang. Inihatid ko lang yung misis ko sa seminar nila doon sa Burungan City kahapon. Oh, kaya...
16: Ay, labaw ka pang kuripot, ha?
8: Yun lang.
14: Dapat para tayong mga langgam. Panahon na ng, bago pa pumasok yung panahon ng tag-ulan, dapat nakaipon at nakapag-impok na tayo.
8: Oh, sige.
15: Sige, baka maipunan tayo.
8: Sige. Unahin na kita. Si Sir JP muna ng Palawan. Baka umalis sa kagad bigla si Sir Conrad. Sir JP, ikaw muna.
14: Ang huli lang lagi yan, si K5 Conrad. Kasi ako naniniwala sa kasabihan na hindi importante yung gaano yung kinikita mo. Mas importante yung gaano nakalaki yung naiipon mo.
8: Sige, Sir JP, ikaw na.
14: Pero kung tatanungin mo ako, wala pa rin naiipon. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, mga ka-K5, kita tayo bukas, mayad na temprano, sa Tanang Nagaparamati.
8: Opo, K5 Martin Rapano.
16: Hanggang bukas, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ang The City of Golden Friendship, The Gateway of Northern Mindanao. Ako po si ka-K5 Martin Rapano, magigabing mayong puntag, karatataran.
8: Sir Conrad, go ahead.
15: Mula po rito sa K5 News FM Santiago 100.1. Love you guys! Happy Mother's Day! Belated! And this is K5 Conrad de los Reyes. Back to you.
8: Opo, at mula po dito sa K5 Tacloban, Ogsemer Asidre, Maupay, Ngaga! 4:30 AM, gising na tayo. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Alright, ang mga K5 alas 5:50 na. And iyo pala nang batian ito naton na mga sister stations. Itong K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, K5 News FM Cagayan de Oro. Sige, engineer, check nila si Sir Ruel ano, para hitaton weather report, weather update yun ang Lunes. Mga K5, dito ha Palawan may may kuan na igon kidlat kikilat sugat gihap din ni aton di ba andan ay pagkakakulop sugat makusog dalugdog nga na may upod nga kikilat maghirot good kita labi nat aton mga kabugtuan nga mga nagpapakabuhi dito ha kadagatan ano at mga parupangisda. Maupay nila andito ha Palawan kanina ang balita ni SMJP nakatalwasan kayo. Alright, sige. Good morning, Anay. Ayesha Faith, Tangile. Good morning, kuno Tangile family. Sir Dinver Badilla, maupay nga aga konsehal. Good morning. And Sir Dinver Badilla, rin na may lawaan. Maginti ang mga matrabaho yan na. Edmond Tabirara, maayong buntag kay 5 Oxymer. Watching and listening from RE Glass, Kalubian, Leyte. Alright, sige, engineer, si Roel Montesa. Di atin linya para datan weather report. Si Roel.
17: Sulat panahon.
8: Good morning, si Roel. K5 mo.
18: Maupay nga agad, K5 Oxymer.
8: Yes, sir.
18: K5 Oxymer.
17: Ngayon, sugod mo na natin mga K5, nagkikita natin Facebook Live, ganun mamati hanira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon, para yan ang lauhan na Lunes, ika-22 kad lauhan na Hunyo 2026. Ay Francisco nag-intensify ng Typhoon Francisco na nag-accelerate siya mintras nga adapay itong mga kadagatan. Ngayon ni Francisco sumalay itong pag-asa ma-steady niya ka Typhoon category na dahil itong kahuman itong forecast period. Ngayon na maharan, posible na yung marani extreme northern Luzon di rigin wawara it posibilidad ngan posible ini gumawa sa party da pa itong Biyernes so magmamaiha pa ini Francisco di da itong kadagatan and pwede ini mag may pa outro ngan umabot iti apik buwas pero kati mapagabot iti apik maluya inhiya yan nga alas 5 na aga na si Pata ni Typhoon Francisco nakaglakad tumay karayon na City 115 kilometros sinirangan itong Tugigaraw City Cagayan. May daniya kakulangin nga 140 kilometro per ora harani sintro ng pagsubas kung nga maabutin 170 kilometro per ora naglalakaton pa Kanlura, Norte Kanlura ng 30 kilometro per ora. Diri kita upo dito ng Typhoon Warning Signal na pagkaya na apektado lugod kita hana southwest monsoon or hangin na bagat kan waray gale warning ang ginisan pag-asa para yan ang adlaw din ni aton dapit.
8: Oo, so amo tagpapaoran ni aton Sir Ruel, habagat ano?
17: Oh, habagat pero diri baga duro kod kay western side man it Bisaya sit apektado kod waray quick lang aton kon kumusog ito na bagat.
8: Asya, oo. Sige, Sir Ruel, thank you so much, sir, ha? Good morning, Sir Ruel.
17: Tamo nga salamat. Yan mo pa yung gagalite.
8: Alright, so amay ito. Sir Ruel Montese, nakaupod na ito para na ito na weather update. Gan update ito na Typhoon Francisco. Mga kakay-five, ano? May bagyo. Again, mamonitor yan na itong pag-asa. O sana hiyang typhoon category kakay-five. At ini ha, may est of Tugigaraw City, ha, Cagayan. At ini ha, Igbao, mga kakay-five. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Para na itong mapangunahon yung mga balita lokal, national, international, entertainment, and sports. Oras na ito, 5:55 na. Ako naman yung naging-anchor, mga kakay-five, Ogzemer Asidre. Parang kampiyon niya balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Asidre ng Taklopan, yung nabugos nga sinirangan, Visayas, K5 News FM.
18: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na tangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
20: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alkisa, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
0: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
21: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
22: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
21: D3 Bio.
20: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
0: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
22: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
0: D3 Bio.
23: D3 Bio.
0: Health News.
20: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
22: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
0: D3 Bio.
23: D3 Bio.
0: Health News.
24: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 2.
25: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Sa nag-adlawhan, Lunes, Hunyo 22, 2026.
1: Ako'y ka-K5 Carol Medido.
0: Ako naman, K5 Oxymer Asidre.
1: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, nga makikitaan din manliwat nga parte ng kalibutan, pinagihan YouTube channel, TikTok nga Facebook page. Search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga nadetalyehan aton mga balita.
2: Alipang Digital.
0: Alasay 5 na mga K5, siyahan nga balita lokal. Pira nga mga kabablayan sa barangay 69, Ugsad, Manas Baras, naugbaw, hansunog. K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo!
3: Naugbawan tulong nga kabablayan sa barangay 79, Ugsad, Manas Baras, Tacloban City, alas 5.4 ang kulop, kakulop nga adlaw, hanhunyo 21. Sumla ang mga residental lugar, nagtikang ansunog hausang kabalay, nga gintatag-iyahan ni alias Kayang. Igindugang pahan mga amyaw nga ginaaligar, ginbayaan kadali ang nasabi nga balay, ngandiri pasayod kung ano ang kausa, handagmit nga pagsarang had kalayo. Matungod hini na lakbatan ang duha pa nga balay nga sapit mismo han nasusunog, ngan lapid ini kaugbawa. Igin-report han mga otoridad, tulong nga kabablayan ang totally damage, ngan duha naman ang partially damage. Igin-deklarar han Bureau of Fire Protection nga fire out ang sunog, banda alas 5.35 han kulop, samtang padayon pa nga giniimbestigaran han mga otoridad ang insidente. Agon matudlok ang gintikangan han sunog. Para han di TX500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado, para han kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko ng kaliawan na sudan ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, nadakupnahan kapulisan ang lalaking wanted matungod ang illegal logging ha barangay Karapdapan RTC Eastern Samar didahan Hunyo 20. Ginkilala ang 39 anyos nga akusado kan alias Dado, usa nga paragumang ang top 2 municipal level most wanted RTC ngan residentehan na sabi nga lugar. Ginpalusaran hiyahin warrant of arrest tikang han trial court branch 5 Oras Eastern Samar 8th Judicial Region didahan Mayo 26 ato 2026. Kundiin may daniya 2 counts han pagtalapas han section 68 han presidential decree number 705 nga ginamendaran han executive order number 277 ngan otro naman nga ginamendaran han section 77 han Republic Act number 7161. May da naman naging rekomendar nga piyansa nga day 6,000 pesos kada count sa niya kaso para han iya temporaryo nga kagawasan. Hapag kayo na ato na kustodiya ay nasabi nga sospek Hartiche Municipal Police Station.
0: Alasay sa 7 na ha, iba pang balita ka K5. Ang tulay hakalbiga ginabrehan na ha mga sinakyan nga maabot na 30 tonelada pinaagihan one-way scheme. Ka K5 Gen Pilinio, K5 mo!
4: Makakaagi na utro, haginiinayad nga Kalbiga Bridge ang mga sarakyan nga maabot at 30 toneladan kabugaton. Ipinagi itong one-way scheme. Sumalahan Department of Public Works and Highways Region 8 na humanin sayo ang Phase 1 retrofitting o ang portal shoring. Iginanunsyo gihapon ni DPWH 8 Regional Director Edgar Tabaco din ang Biyernes nga abri na ang Kalbiga Bridge para ang two-way scheme o duwa kalinyang atulay ang pwede agian ang mga sarakyan nga maabot at 15 tonelada paubos. Samtang ang one-way scheme naman para ang mga sarakyan nga 30 toneladas ang kabugaton. Ingin tutugutan tikang alas 10 ang gabi nga dahil itong alas 5 hit aga kada adlaw. Nilalauman nga ining atulay in makakabulig ha mga motorista, labi na mga truck drivers tikang hasamar. Agod diri na hirakin haglan pa nga lumibot pa Eastern Samar tipakatuhat Tacloban City. Ang portal shoring han Kalbiga Bridge ang ginalauman nga magin structural support agod magparigun pa ang tulay. Para ha DTX500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinio, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabuus sa sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, indoor vertical farming ha Palolete, ginlunsara para mga komunidad nga vulnerable ha kalamidad. Ka K5 Kim Soriano, IK5 mo. Haloyo ang titikamahal nga presyohan mga papliton nga natikaguti nga tuna nga umhanan. Ginaadmanyanahan probinsyal nga panggobyernohanan Leyte ang usang moderno nga pamaagi hapag uma. Iginlansaran Leyte ang pilot project ang indoor vertical farming nga teknolohiya. Paano yuhini nga mapakusog ang siguridad na pagkaon ha mga komunidad nga vulnerable ha mga kalamidad. Ang maong nga proyekto ingin tatawag nga small indoor and vertical farming technology to address

0: food security of disaster-prone areas nga nagpapailarom hintesting ha Eastern Visayas Science Center habong to hanpalo. Ini nga proyekto inagamitin hydroponics nga teknolohiya o an air condition nga monitoring sensors paran pagtubuhan lechugas ha sakobhan maong nga pasilidad sanglit mahal lagi hapon ini. Pero ginagat ni Governor Carlos Jericho Petilla an Office of the Provincial Agriculture nga igpadayon ang pag-aram agud magin mas barato ang gasto sa paggamit hini nga teknolohiya. Dugang pa ni Petilla nga ang nagtitikaguti nga tuna hapag uma samtang nagtitikadamon populasyon in makakahimo hin panginahanglan hinsugan hini nga teknolohiya. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5 Kim Soriano. Para ang kapir nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siyadad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
1: Alas ay sa Jesna, kakaifab ka na puso naman nga balita lokal. Gindistroso han Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 o PDEA ang sobra 132.5 million pesos ng kantidad in illegal nga droga ng expired nga medisina hapalo late hadon Hunyo 18. Gintatahapan nga siyabo ang gingguman mga otoridad kung diin may kabugaton ini nga 19,474.9 gramos. Ngayon ginbabanabana nga may balor nga 132.43 million pesos. Lakip gihapon kay Fai, baging disrosong pideya and 55.17 kagramos sin marijuana. Nga na kantidad in 746.89 pesos. Mga 746,000 pesos. Mga expired nga medisina. So, ganito na 269 nga ampoules na pulong vials ng 380 nga tabletas. Kundi nakantidad ini himpun luminos 93,840.50 pesos. Gintumara ka kay Five ang pagdisruso hining ang mga illegal ng droga ng expired ng medisina sa Havens Gateway Chapel habong tohan palo. Iniinko mo naman pagsunod ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng pagpatuman ng regulasyon ng Dangerous Drugs Board.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kay Five, manatang balita lokal. Dito tayo ang DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Iloilo. Por luminos 14 milyones pesos nga balor hingin tutuuhan siya mo na recover ha drug by bust operation ha Iloilo Province. Kakefeb Kim Kaluyo, IK5 mo.
4: Nasamsam ang 13.9 million pesos na halaga ng suspected shabu sa isinagawang drug by bus operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 sa Barangay Buray Uton, Iloilo, alauna dos ng madaling araw, Hunyo 21. Kinilala ang mga arestado na sina alias Jude, 32 taong gulang na residente ng San Juan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 na taong gulang, at kapatid nito na si alias Choco, 28 taong gulang na residente ng Zone 3, Barangay Kalumpang Molo. Nabili sa tatlo ang isang not tied ng suspected shabu na may bigat na 50 grams gamit ang 100,000 pesos na buy bust money. Na-recover ang 24 na not tied ng pinaghihinala ang illegal na droga at 11 na plastic na transparent plastic sachet ng shabu na may bigat na 2,055 grams. Na-recover rin ang buy bust money, mga kiluhan at iba pang non-drug items. Si Jude ang may kasong murder at frustrated murder noong 2019 at nakalabas sa kulungan noong 2024 matapos na acquit ang kaso. Si Choco ay dating preso noong 2021 at nakalabas noong 2022 sa pamamagitan ng plea bargaining agreement na pag-alamang sa second quarter ngayong 2026. Ito ang pinakamalaking volume ng shabu na nasamsam ng RPDEU-6 sa Western Visayas. At para sa Network News mula sa Iloilo, ako si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Okay, five. Kuhaan taman ang linyan K5 News FM Palawan. Yinukot-yukot ng mga estudyante ha Palawan naninilikado na di rin maka-eskwela tungod ang kakulanganin sila at ha kolehiyo. K5 Ray Almudal. K5 mo!
5: Nanganganib na hindi makapag-aral sa kolehiyo ang libu-libong mag-aaral sa Palawan ngayong darating na pasukan dahil sa matinding kakulangan ng islat na mga pampublikong universidad sa lalawigan. Sa isang privilege speech sa sangguniang panlalawigan, ipinahayag ni Board Member Rafael Ortega Jr. ang pangamba para sa kinabukasan ng mga kabataan matapos lumabas sa konsultasyon na libu-libong kwalipikadong aplikante ang hindi matatanggap sa Western Philippines University at Palawan State University. Sa tala ng WPU, 1,600 lamang ang kaya nilang tanggapin mula sa 8,000 aplikante, habang 9,590 lamang ang maaakomoda ng PSU mula naman sa kabuuang 16,521 na nag-apply, dahilan upang maiwan sa pambihirang kawalan ng mga natitirang estudyante. Hindi naman kagustuhan ng pamunuan ng mga universidad ang limitadong pagtanggap kundi bunsod raw ito ng quota system dahil sa kakulangan ng mga guro. Nakatali kasi ang kamay ng WPU at PSU sa Joint Circular No. 1 Series of 2005 na inilabas ng Civil Service Commission, Commission on Audit at Department of Budget and Management. Ang nasabing kautusan ay nagtatakda ng restriksyon sa pag-renew at pagkuha ng mga bagong contract of service at job order ng mga kawani, kaya nawalan ng kakayahan ng mga paaralan na magdagdag ng mga kinakailangang profesor. Bunsod ng krisis na ito, kinwestiyon kung saan pupunta ang mga kabataang Palawenyo, lalo na ang mga nasa laylayan na walang kakayahang magbayad sa mga pribadong universidad. Bagamat may umiiral na scholarship program ang lalawigan, nasa 1,800 na estudyante labang ang kaya nitong tustusan at hindi ito sasapat para sa kabuuang bilang ng mga maiiwan. Dahil dito, pormal lang hiniling sa kapulungan na mailipat ang usapin sa tamang komite ng sangguniang panlalawigan upang ipatawag ang pamuruan ng WPU at PSU at mga asosasyon ng pribadong paaralan para makabuo ng agarang solusyon sa problemang kinakaharap din ng buong bansa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Katapusan nga balita regional, kontaktong linyahan K5 News FM Cagayan de Oro. Search operation sa Hana Missing Hiker Hakabubkiran na Hana Kalatungan Bukidno na nagpapadayon. Ka-K5K Boskaino, i-K5 mo.
6: Nagpapatuloy ang search operation ng missing hiker na si Alcar Zamayla sa Mount Kalatungan, Pangantukan, Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Major Joanne Navarro, gumamit na ang rescue teams ng thermal drone. K9 nag-deploy ng karagdagang personel sa masukal na bundok. Pahirapan pa rin ang search operation dahil sa masinsing kagubatan, may taas ito na humigit kumulang 2,880 meters o 9,450 na talampakan, malamig na klima, matarik na dalisdis at walang signal ng cellphone. Panglima ang Mount Kalatungan sa pinakamataas sa Pilipinas. Huling nakitang buhay ang 31 anyos na Industrial Safety Officer at Occasional Hiker na si Zamayla, June 12, 2026, malapit sa Camp 1 ng Mount Kalatungan. Napag-alaman na hindi kasali si Zamayla sa official permit list sa Freedom Climb Event at ibang ruta ang kanyang dinaanan.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo, Johan, GTX 500. Dito yung mga pangontan, high blood pressure, ngan, diabetes.
2: Balitang National.
1: Balitang National. Alas 6:18 na, siya naman nga balita national. Panhimuwang, ngan, waray, kumpirmarahan, PNP, mga sumat ng alagad ni Senador Rodante Marguleta nga nakakalawat hiyahin informasyon hinpag-aristo kontra iya. Sumalakan PNP PIO Chief Police Colonel Allen Ray Co. Eksklusibo na nga jurisdiction han korte ang pagpagawasin warrant nga anira naman la or nga anira la trabaho ipigpatuman ng balaod kon magbalusad din mandato ang korte. Pag-explicar naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya og sa magkaadahin warrant kinahanglan anay nga may magpasaka hindiglamo asan digan bayan nga napaggana waray pa niya informasyon nga may opisyal nga nagsampan kaso kontra han senador Ronald Duman nga nagpahayag si Marguleta dinang Biyernes nga dirihiya maato nga maupod ang mga otoridad a oras nga arestohon niya kasumpay niya reglamo nga plunder nga indirect bribery ay dirihiya pagdeklarar hin campaign funds dugang pan senador binuwa nga pamumulit kalaan maong reglamo agod nga hunungon or undangon niya ay ang mga advokasya nga nanindugan nga waray niya gintalapas nga balaod.
3: Katapusan nga balita nasyonal, matungod hanhulos nga paningkamot han gobyerno por luminos sa 10,500 nga mga individual nga nahidabi ha illegal nga droga na katagamtama han Rehabilitation and Reformation Program han gobyerno. Iginpayag han Philippine Drug and Enforcement Agency o CONPIDEA nga didahini nga ihap umabotin 2,790 na kagradwara han nasabi nga programa nga nakabiling hin trabaho. Ini nga kadamo in subay hanigin pagawas nga report han PIDEA para han bulan han Mayo ipinaagihan na proyekto hab nga balay silangan. Ipinagihan balay silangan naging malinang puso ng gobyerno para han reforma ngan pagbag-o hakinabuhi han maong mga drug personalities. Dirahan to tuig 2018 tubtubyan na may dana sa 150 nga balay silangan na habugos nga nasod ngan iniin nagresulta han apakatindoga ngan positibo nga pagbag-o han katawan ngan nahidabihan to ha illegal nga droga sumala happy day. Ang PIDEA naman ni nagpasalamat sa mga local government units, pribadong sektora, ngan partner agencies, han irabulig para otro maging produktibo, ngan di rin na maging problema sa sosyedad, ang nasabi nga ani drug personalities. Ang Central Luzon, ang nangunguna ha may pinakadamo nga nagraduar ha rehabilitation program, nga may na 2,050 nga individual.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa Kay 5, wala na naman balita nasyonal. Drugayohan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita International.
1: Alas 5:21 na siya naman nga balita halang yang walab na sa nakatalaan ng trungong magdikang ang bulimagong paghimangraw ng Estados Unidos ngan Iran. Mahiunong ang krisis sa Middle East ngan nuklearisasyon han Tehran. Nadiladar mga kakaivami doon mga paghinganay ang naglabay nga Biyernes mahuman ano trungong pagdilapas ang Israel han Lebanon nga naging rason apagdeklarar han Iran nga saradhan ang Strait of Hormuz. Nagpahimat nga naman ni US President Donald Trump nga magpapamulte na o magpapatuman hintuol hakadagatan han Hormuz kung pumakyas ang mga negosyador nga isa pinal itong kasabutan. Sa mga kakaivay, padayon lagi hapon ang balyo ay nakusasyon ang Israel nga armado nga grupo han Hezbollah. May unong ang ceasefire hasor han Lebanon. Kundi maabot na sobra 4,000 katawa ang kumpirmar nga namatay dirot naman han samok.
3: Katapusan nga balita internasyonal, diri maubos haunong katawa namatay lakip na ano sa nga cameraman han Al Jazeera nga naduha nga kabataan haori nga pag-atake han militar han Israel ha magkabulaga nga partihan Gaza. Mahugot nga ginkondinar han Al Jazeera ang pagkamatay han ira correspondent nga hi Ahmed Wisha. Opo dan duha nga mga individual hausa nga pag-atake ha Borigi o kon Borigi refugee camp samtang upat naman nga miyembrohan pamilya ang namatay ha komunidad han Sabra ha Gaza City. Depensa han Israel Defense Forces is sniper operative han military wing han Hamas hiwi siya nga nagpaplanohin pag-atake kontra ira mga kasundaluhan. Madoon naman nga ginpanhimuwa han pamilyahan mga biktima ang akusasyon han IDF nga nanindugan nga mga inosente hira.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, Radon Balita International. Kagayuhan. Kalaban, Klinika D3 Bio, The Super Food Supplement. Tika nga na, ano mo kito genetic diet? Ano mang Klinika D3 Bio nga pagpulsan na napakadamo na binipisyo panlawas hini.
8: Balitang Wow!
1: Alas 6:24 na, nga hato naman Balita Wow! Mga K5, ano't imububuhaton kung an imo pinalit nga bunay hatindahan intig nila nga nagpusa nga nahimo hiya nga piso. Ha Amerika, usa ka mabayi ang bumalik din sa kadusina nga bunay o sa katindahan. Hanluluto on naunta ini ni Kate. Tigde na lang ni nga nagpusa nga nahimo nga mga piso. Adusing ang mga bunay, ngayon ang pinalit mga K5, walo ang nahimo nga piso. Samtang ano pat naman in mga binugok. Pero imbis nga ikbalik, gan pabalyoan na tindahan ang mga bunay, ginalagaan na lang ni Kate nga mga piso, gan ginhimuan pa niya hintangkal. Samtang ka K5, ginquestion naman ang mga netizens kung kay ano nga nagbabaligya in fertilized eggs itong mao nga tindahan. Para sabdan itong fertilized egg, kung igtungod ini or igtungod itong bunay, halamrag itong suga, ang proseso gintatawag ni nga candling, kung din makikitaan ang dako nga bullseye appearance, hanyok nga gintatawag gihapon nga germ spot. Pero, din na Pilipinas, kay K5, gire-issue itong pagkaon in fertilized egg, tungod kay paborito itong mga Pilipino, ang balut.
8: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Anadon balitang wow. Dito naman ay Johan DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Samtang hato naman na balita negosyo. Umabot na stagflation o stagnant inflation ang ekonomiyahan Pilipinas. Kundi na durungan nga inabat ang maluyo nga pag-uswaghan ekonomiya. Itaas nga inflasyon nga dako nga unemployment rate. Sumalahan na Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD. Subahan report kay ginpagawasan CPBRD, sumagyad na ha 2.8% ang pag-uswaghan gross domestic product o GDP han nasod. Hasyahan nga quarter samtang nagpapabilin nga hitaas ang inflasyon ha 8% ng unemployment rate ha 5%. Iginrekomendarhan grupo nga makakabuligan gobyerno kung iibanan ang paggastos, pagpaupayhan serbisyo, ngan igubos ang buhis, agod maibanan ang mga gastuson hapag negosyo, nga duro nga nakakaapektar han hitaas nga presyohan enerhiya.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maha K5 ang balita negosyo, Indoro Tayuhan Klinika, Deo Fresh, Deo Roloy.
8: Balita, sports, sports.
1: Alas 6:26 na, ngan hato naman balita paugatan kuso. Mga K5, Iman Pacquiao na perdi ni ha Philippine Boxing Federation Lightweight Championship Fight. K5, Kevin Susana, K5 mo!
9: Mga K5, nga dikitahan balita, mahitungod han boxing, ang anak ni Manny Pacquiao in napakyas nga maging kampiyon din ha Pilipinas. Hi Eman Bako sa Pacquiao, amin waray magmalinang puson, hani at tinguha nga makuha ang Philippine Boxing Federation Lightweight Championship na perdihiya handihado nga hi Rodeline Perez didan irang pagkaatbang kagabi dito ha DTR Sports Complex sa Muntinlupa City. Nakakuha hin majority decision para kan Perez ang resultahan na sabi nga asdangay. Tungod hini, hi Perez in nakabulos kay hadtong 2024 hanirasyahan nga pagkaatbang ni Eman Pacquiao in naperde hi Perez, pero kagabi nakadaog in hi Perez kontra kan Eman Pacquiao. An usanga judge tabla 75-75, pero an usanga judge 76-73, kanan usa 75-74 nagpabor kan Perez. Salit hi Perez ang nakadaog ipinaagihin majority decision. Tulo ka beses nga natumba o nag-antos hin knockdown ini hi Eman Pacquiao. Dida palan second round natumba na ini hi Eman Pacquiao, nga dida han third round duha pa nga knockdown ang na-score ni Perez. Nagpirit si Eman Pacquiao nga nakabawi o makabawi didahan masunod ng mga rounds pero tugtob nga natapos ang bout in waray na good. Makarecover si Pacquiao salit na perdehiya ipinaagihan majority decision. Iniansyahan nga perde ni Eman Pacquiao katapos han walo nga bout nga waray hiya kape perde. Sports update durutan Mighty C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan sa ng Tacloban ngan bugos kasidrangan Visayas, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:29 na para ato na Balita Entertainment. Ian De Leon, ginbato ng mga akusasyon na haiya, haniabugtong nga hilotlot De Leon. Arito chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
12: Ian De Leon, ginbaton ang mga akusasyon kontra haiya haniabugto nga hilotlot De Leon. Dayon nga ginbaton nga gimpahimuan ang aktor nga hiiyan ang mga naging pahayag haniabugto nga hilotlot nga ginasagdunan nga umundang nakapagpapasarang hinbuwa labi na hairamay nga hi Christopher De Leon. Mahugot nga ginpamatudaan ang aktor nga diriya nagsekreto ang mga bugto hiunungan corporation pinaagihin screenshot han ira naging Zoom meeting nga ginreveal nga ginprobarhan hiya nga ig-entrap o papermahon ha usang dokumento upod hilotlota nga nanira abogado. Dugang paniiyan, waray maraot nga gumawa sa iya baba kontra ha iya mga bugto ngon ging klaro inigyap niya nga ginsignan hiya nga papratas ini nga makakatagamtam ha ginbilin nga mana hanira iroy nga hinora honor. Emosyonal iyan nga nagsiring nga iya ginturing nga tinuod nga bugto hilotlot nga tatawagon lagap hiya nga ate bisan pa nga ging guguba kunuhan aktresa an iya ngaran na publiko. Para sa showbiz news sa Quick KFM, Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasunod ang Tacloban ng bugos na sarang Visayas sa K5 News FM.
10: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maha K5, Van Balita Entertainment, Indurta Iwan DTX sa Beauty Soap at Tampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
10: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:31 na, kaka-5. Iyon pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Ngayon lawan Lunes, Hunyo 22, 2026.
3: Ako ay kaka-5, Carol Medino.
1: Ako naman kaka-5, Oxemer Asidre. Bagang kampiyon nga balita, servisyo publiko.
3: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
10: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa servisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
15: Dili ordinary.
16: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai Sir GP.
15: Yes.
16: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
15: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
16: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
15: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
16: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay na IMCT ang Ditribayo. Medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir JP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong inom nga Ditribayo.
15: Ang akong giganahan ng Ditribayo, Dok, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, ihapadyod ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
16: Correct.
15: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og Ditribayo, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga padyod niya ang imuhang stomach lining.
16: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
15: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
17: Ditribayo.
18: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
17: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: Ditribayo.
15: Ang siking gisulti ni mo Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka Ditribayo ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili ta nang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
16: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og Ditribayo.
15: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
16: Ang Ditribayo hilo na para sa mga kagaw.
15: Correct.
16: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag Ditribayo din, Sir GP.
15: Ang Ditribayo ako jud ni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
16: Correct.
15: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa Ditribayo sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa Ditribayo, gasakit imutihan tungod sa acid.
16: Pwede mag Ditribayo.
15: Oo.
16: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa jud Ditribayo. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
15: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud Ditribayo ha. Mo na ipikto sa Ditribayo sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa Ditribayo, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa Ditribayo.
17: Ditribayo!
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
17: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: Ditribayo!
16: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa Ditribayo, Sir JP.
15: Ukit sa mana.
16: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa Ditribayo, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang Ditribayo, Sir JP.
15: Mo ni nakanindot sa Ditribayo. So dapat na jud mag-upgrade sa Ditribayo over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Dr. Mil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
15: Dili abusuhon.
17: Ditribayo!
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
17: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
17: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: Ditribayo! Ditribayo!
19: Health News!
22: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
23: Oras sa K5 News FM, alas 6:37 na oras, ginpadangat tayuhan DTX 500.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

na 22 na 2026 na ninyo ka K5 Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko ng mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Dini ang siyudad ng Tagloob, ang tanatong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na pag-remedyo or baka di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Eh, noliwa na niyo mag-again ka-remedyo. Kung baka nag-remedyo na kamo, kung baka di pag-remedyo pala, hino ito niyo nakatalaan ng ka-remedyo. Nga kung sige na remedyo mga K5, hino idun imo igin kikina remedyo yan ang mga tag na ha. Ikaw ka K5 Edward, nakaremedyo na may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadiyo na rin atong mga K5 itong magiging kartad itong panahon yan ang adlaw. Medyo madalong dominin panahon din iha Tacloban itong atong kaagahon yan ang adlaw itong na Lunes mga K5. But you check anin natong ito na weather forecast yan ang adlaw por lo menos ha. Sano ka mo kumadto kung ngayon man ito yung mga destinasyon yan ang adlaw ito na Lunes. At least baga may na ka muna ibabaruan kung baga ano itong pagtansya itong magiging kabutangan itong panahon yan ang adlaw. Hain na ba ang Bagyo Francisco mga K5? May na kita Bagyo nga binabantayan. Nakasulod niya niya Philippine Area of Responsibility ang mga gintawag na hiyang Francisco. Nga na kanina handala stresan mga gahon subay hining tropical cyclone Bulletin number 6. Ngayon palusa nitong pag-asa kanina, hanalasingkuhan maagahon na siring dini. Inihi Bagyo Francisco, mas naging makusog pa nga Bagyo mga K5. Samtang adto pa haranit kadagatan hiton na Philippine Sea, yan ang adlaw. Na siring dini itong datos nga itong gintatamdan mga K5 ang sentro ng Bagyo Francisco. Ingin pa manabandangan himumutang na kadto 715 kilometers east hiton Tuguegarao City, Cagayan. Nagiyon sini west-northwest at 30 kilometers per hour. Mas malaksi na itong biyahin nga Bagyo, mga K5. But, tikad to ya, itong eastern section hinin Pilipinas. But nga to may north nga parte ya. Nga to may Tuguegarao, okay? Provincia at Cagayan. Ano itong kakusgon hinin nga Bagyo Francisco na siring din 140 kilometers per hour near the center. Ngan pagsubas ko nga to 170 kilometers per hour. May na mga lugar na kundiin, may na mga iginisang tropical cyclone wind signal. Ang tropical cyclone wind signal number 1, Luzon, ining atanan. Naglalaki itong Batanes, itong northeastern portion hit Cagayan, Gonzaga, Santa Ana. Opo, itong eastern portion itong Babuyan Islands. Ngan Camiguin Islands dito hini nga mga lugar mga K5. Okay, labot lahat itong mga lugar nga akong gingaranan, waray na ibang lugar na Pilipinas. Nga ada tropical cyclone wind signal number 1. Tubdubla pala number 1 ito na signal nga igin isa ito na pag-asa mga K5. Now, ano itong forecast position hini nga Bagyo hamasunod nga mga adlaw niyan? Hunyo 22 siyan, alas 2 ito na ligas, inigin pa ba na ba na nga ato na 525 kilometers east ito na Tuguegarao City, Cagayan. And buwas, June 23, alas 2 ito mga gahon, ginbabanabana nga at tunay niya 400 kilometers east hiton Apari, Cagayan. Ngan buwas at alas dos hiton ligas. At tunay niya 350 kilometers east hiton east, southeast hiton Basco, Batanes, mga K5. And sana man ini magawas nga Bagyo Philippine Area of Responsibility. Nasiring didi, dina hiton June 27, alas dos hit maagahon. Arayo na inyong Pilipinas, kaya ato na inyong mga 1,115 kilometers northeast itong extreme northern Luzon. Gawas na itong Philippine Area of Responsibility. So, buot singon, ining Bagyo Francisco, ato pa magawas itong June 27, between June 26 and 27, ato pa inihiya magawas mga K-5 Philippine Area of Responsibility. Okay? Now, kay nagtitikahari naman ini nga Bagyo mga K5 nga niya aton, di na sinirangan Visayas, kumusta man itong general weather condition niya ng adlaw. Subay paghihapon itong pag-asa, okay? Itong Visayas, Mindanao ngan Palawan niya ng adlaw, magkakadan madampong nga kalangitan. May patsara nga pagtarhiti paguran, may tungon itong southwest monsoon, nukon habagat, samtang itong Metro Manila. Nga di mga part itong Luzon, localized thunderstorm, may magkaka-apekto nga weather system, may mga higayon nga magiging partly cloudy,
to cloudy skies. Yan ang adlaw itong Luzon ngan itong Metro Manila. Dako nga parte itong Luzon ngan itong Metro Manila, mga KK5, okay? Now, para doon mabiyahe, kadagatan niya ng adlaw na itong mga biyahedor, ha, mga inter-islands ng mga biyahe. At itong mga mangirisda ng mapalawod or aadto na halawod or tibalik na. Kung sa'yo pahirang nagpalawod, mga KK5, yan ang adlaw. At itong forecast, ito na coastal water conditions, yan ang adlaw. Nasiring dili. Itong Visayas, Mindanao, ng Palawan, makaka-experience is light to moderate nga. Magiging kartada ito natong kalalawdan, pinakataas nga balud kapag tansya at pag-asa at mga 2.5 meters mga KK5, okay? Now, kaya baga madalom doon pa man ito natong kaagahong dinetakloban KK5 Edward, ano itong baga chance, I mean, ano't baga magiging temperatura natong yan ang adlaw? Wow! Nasiring din ito natong magiging temperatura yan ang adlaw at mga 35 degrees Celsius. Magiging madaga ang inin panahon. Itong heat index, itong kamapaso nga pwede abaton itong aton lawas mga KK5. Pwede umabotin 40 degrees Celsius yan ang adlaw. Ah, ang pinakabubong na temperatura na i-record ganina alas 5 ang magahon na kada 26.6 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit, waray pagudman makapangusog, yan na, hindi hatakloban. Ngayon na sinirangan Visayas, but sumidlit ang aton adlaw alas 5.28 kanina. Matutunod liwat niyan alas 6.28 mga KK5. Din hatakloban, madampog ito natong kalangitan. Itong atong temperatura na 26 degrees Celsius. Itong air quality fair and itong cloud cover 60%. 60% itong atong kalangitan mga KK5 na tatabunan hinin dampog, okay? So yan ang adlaw, magbabarubal yun in panahon nga dani masirak, madalumdo, masirak, madampog. Ano chance, Edward? Hinipatsaro nga pagtarhitingan paguran, well, gintatamdan natin din niyan mga alauna nga dahiton mga alas 3 may na 50-50 nga chance ay patsaro nga pagtarhitingan paguran, labi na din dahiton kagabihon mga KK5. But generally, magkakada kita in fair weather condition, yan ang adlaw, hiton,

Dios. Alas 6:46 na oras ng padangat hayon Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga dito niyo mapapalit ang mga dekalidad ng mga produktong herbal nga naglalaki pan DTX 500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan ang Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na may virgin coconut oil ka pa. Ngan siyempre dito niyo ni mapapalit ang dekalidad, sikat na yan ang kape. Darahan ka masustansya ngan ka maupahin epekto niya aton panlawas mga gaki 5 aton kape nga nagagkape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix, may pinuga nga dahon han ampalaya, may desugared sugar cane nga punuhin antioxidant, ngan may the chia seeds nga punuhin fiber nga mabulig paglimpyo hinin aton na tinae mga gagipay. And makabulig ini pag maintain han healthy nga blood sugar, makakalikay han paghataas ni mo blood pressure. Okay. Ang kape nga nagagkape ka na na-detox ka pa. Available gihapon ini hangatanan ng mga branches. Ito na Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ngan available gihapon ini mga parmasya ngan mga butika. Hain man duard matatad-an makikita ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Madali labilngon. Ay ha, na andihas lang itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital. Yan. Avenida Veteranos ng mga dalan hinin siyudad hinin Tacloban mga gagipay. Puro Delos Pueblo. Oras alas 6:48 na. Oras gin padanga tayuhan Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ang usa ka round kung ikaw yung naka-extend food supplement mga gagipay. Labi na yan na kipag-abri pala hinin simana. Kinahanglan niya gulpi ko dito ng imo kusog. Labi na kung ang imlalawas ang ginlalaoman, hinin im pagpakabuhig, ginlalaoman ang imo pamilya. Kinahanglan protektaran naton inin aton lawas. Diri manggod nga tanan nga mga vitamin ng minerals na kukuha naton dinat at mga pinangangaon mga gagipay. Sanglit kinahanglan naton ang mga food supplement labi na kung iniin mga produkto tikang han mga herbal. Yan. So, amo ito gino-offer nga serbisyo itong Klinika di Alternativo Medicina nga iyo makikita ang damo nga lugar habugos nga Pilipinas, mga kakipay. Kakipay Duan, kinag-remedyo ka naman. Ano na imo baga rinimedyo? Yan ang aga. Well, one cup of rice la. Ining kumaon na ni kong kanon, kaya kakulop, porek kaon, kanon. And magkulop. So, nagkinaon lang kong sura ng utan, mga kakipay. Yan ang aga nga nakmarimedyo akong kanon. One half cup and rice. And gido kay may ang baga tiyan nga party ba, ang baga malasugi ba, o ang baga blue marlin, kung baga tawagon liwat itong iba mga kakipay. Usat, you know, inin na tiyan nga party ng isda, pinaka marasa nga party hiton isda, inin tiyan, okay? Oo, belly, agidaw ang belly, mga kakipaybhan na malasugi. Nga may adapitsay, nga medyo maharang-harang maruas lumay, mga kakipay. And dagin padisan natin, ginisa nga pakbit. Oo, nakaon nga niya kuya na mga kakipay, kuan na inin mas damot sura nga utan, guti ay itkanon, kun nakaon na kun kanon. Magaan ko na halawas, mga kakipay. Oo, so ganyan na. Baga magaan pag mata ko yan ang aga. Kagaan na naklawas. Pwede na ko niyo kuguson. Pero waray pa ako makaabutan ako na ideal weight nga. Ito na kong kabugaton mga karuyag ko ma. Siguro di man pwede take down in eh. Kaya magalat kita hinimamuyod mga kakipay. Ha? Oo. So baliktad na yan ha. Ininkan on, kuti ay na. Tapos damo itong sura. And itong utan, yan. Pwede man ngayon, mga kakipay. Oo. Pwede man ngayon. It's so good hiton. Balitaw. Naglalaw, magunga ka mo, nagpakaremedyo, naghihapon niya ng adlaw. And kumusta man ang iyo Father's Day? Nakain ka mo kakulop, mga tatay. Ginatagan ba ka mo hinbag importansya han iyo pamilya, ani mo misis, ani mo mga anak? Kay Father's Day, porbida puno-puno ang mga restaurant kakulop. Oo, puno-puno. Ibanganin na, hulat kung may dabakanting lingkuran. Dito yung pirang mga kilalang restaurant din ni Tacloban.
It mga sugod nga nito, ayaw pagigdungan, it mga eksakto alas 12, alas 11 pala or alas 10 imidyado ka na. kahit pag-order pala nga daan, kung damo itong customer, danay natag 45 minutes. Okay, o, so dapat mga alas 11, adto ka na. O, okay, bisan pa ito singon ta 30 minutos at food preparation, at least nakalingkod ka na para hadton may damag ibarayan nga baga adto ka mo kung talo sa mga restaurant. Oo, nga baga adto ka mo kung talo sa restaurant. Ikaw ka kay Pap Edward, anong imbaga ganap ka kulop? Ano, binig ko picture nga ipapakita kayo niyan. Oo, kon sulo lagi hapon nga inin kumaon, oo. Enen niyan, papadara ko kan kakipipe. Rebaruna mga kakipipe. At aton ganap ka kulo. Baga kumuan gihapon kita actually. Nakisawsaw gihapon kita on Father's Day. Oo, and kadiri man la dapat ini baga pagtagad naton hinin aton mga tatay, kay kumi tatay pa ako, po urahon ko diya yan nga panahon. Oo, masaring ko adi na tay. Kay tatay man ang tawag ko han akon tatay. Adi nani mo anak intawon nga baga naning kamot. Ay yan na diri la kay announcer artista pa TV. Ha? Oh, mga gagipay, niyan pagkita ko hey yon tawon man anakon anay kadi ko kan Ray Barona. Ah, oh. Oh. Kay kung buhi pa nakag anak, anak tatay, bigi daw. Anak anot im karuyag nga baga regalo tikang itimo anak. Ah, takaw rin naman niya. Pero ba Duard, anim edad mamatay ang tatay? I was 17 years old. Maihan na in 1989. Okay. Bore ako tatay since 1989. May kalado kaihan na ano kakipan. Ah, sige, ribaro na. Ipadala ko nga na akon na solo picture. Amot ko maruyag kamuhining ang pagkaon mga kakipan kay warahinikan on. Sige, papakita natin yan hayo ha. Naglalaom ako balito nga kamo nagpaka-remedyo naghihapon yan ang laungan. Unta, ito nga iyo rin medyo in maghataging kaupayan itong iyo lawas ha. Okay, ano't mga balita ka kay Pap Edward? Yan na nga adlaw. Well, may ada big time rollback. Hinin mga petroleum products, yan na nga simana, ipapatuman to buwas. And posible umabotin 8 nga to 9 pesos in rollback kiton diesel. But ini in temporary la kahuna kuman mga kagipem nga baga diretso na ini bangin liwat sunod nga semana umataas na liwat presyo itong petroleum products kay anuman mga kagipem sugad hini ang kahuna ko nga matatapos na ini nga giyera didto ha Iran ay mahabot nga itong Amerika ngan Iran kay gipirmahan na nira ang memorandum of understanding nga naglalatag han mga importante nga mga intawon man ini nga nakaon kakip. iginlatag na nira pinaging memorandum of understanding ha. An magiging basihan han ira magiging kasarabutan nga magtatapos na ini nga giyera habot nga itong Iran ngan itong Amerika. But ang problema mga kakipaib kay ginbumbahan hinin Israel, padayon hinin pambomba hinin Israel hinin ira mga target dito sa Lebanon. Now, ano itong, kaya anong hinin magkaugup man ada hinin Amerika kakipaib, Edward, ngayon hinin Israel. Magkaugup, pero wala ito question kay it Israel, amod ginagamit liwat hinin mga Amerikano nga hinin ira proxy nga gear ano, hitira gira dito Middle East. So sa rin ko pahayod ito nga naglabay nga mga adlong akong komentary nga inin ikaw Israel kay I mean ikaw na nagagamiton ko din niya Middle East para it balance of power. So imbis kami nga direct na may kigira itong aton mga panguntra. Anyway, panguntra mo man nga itong mga Hamas, panguntra mo itong mga Hezbollah, itong Houthi, ikot fight, tatagan ka namon, hininsufficiente nga imo mga kinahanglanon, kwarta, inin armas, military and economic package, gahatag namon hayo, fight tahira. Amitot ira sabot actually, hiton Israel. But hindi nga gyera kontra Iran, mag-iba itong ira interes. Kahit kung itong interes, hiton Amerika, pukanon itong liderato, hiton Iran, the Ayatollahs, mga kakipay.
And magkaader ang control hiton karikuhan, hiton oil, hiton Iran. Hiton interest, hiton Israel liwad. Bisan nila magkaugob mga gagipay ba? It interest it Israel protektaran hira it ira mga tao it ira nasod tikang hiton mga panguntra nira sugod Iran nga naiha nga nagihingyap nga paraon iton mga Israeli hiton dida nga lugar nga kinamumutangan hiton Jewish state and estado hiton Israel and survival iton para hiton mga Israeli nga kung pwede la mga diri na makadarahi gaira iton Iran ngan hiton mga proxy nga mga grupo nga ginagamit init pagigiyera liwat ta ira so ganito Hezbollah Lebanon Hamas dinhi hamay Gaza and iton mga Houthis mga gakaypay ha Yemen ngan iba pa nga mga grupo nga nagsiserbi nga proxy hiton ira giyera at ira mga panguntra labi na Israel. So pagigsabot han Amerika han ngan Iran okay hini nga era peace agreement karoy kan Amerika nga dadon nga dahini nga era sarabot iton Israel okay nga okay pag perma naton hini nga kasarabutan Iran nga undangon na naton hini nga giyera upod namon iton Israel but signon diri na pagbubombahan iton Israel iton mga Hezbollah didto han Lebanon. Nasering iton mga Israeli, kaya nung aginupod kami niyo itong ayo peace deal, itong ayo peace agreement, nga wari man nga ni kami itong maging kaparte nga saro sa rabot. Nganlabot pa, iba itamon interes hini nga gira. So kung kamo Amerika itong iyo interes para inin kontrolon itong Iran, okay, pukanon itong ira rehimen hinin mga ayatolas. Makontrol itong oil kay oil rich country in Iran kami diri. It amon survival kaging bibinirahan kami hini nga mga panguntra namon nga mga proxy hiton Iran. Di kami matugot nga maguurundang ladayon ini nga giyera nga padayon tira pambumba nga diha amon. Tikang ha Southern Lebanon hini Hezbollah. Diri kami upod dito nga iyo sa rusa rabot. Amo ini yan na it nagiging problema kay nagsiring an Iran. Nga natalapas niyo inin aton initial nga eristorya nga magdadalan nga ton pangkamurayawan darahin nga pambumba hiton Israel nga to ha Lebanon. Kay tungod nga ini nga Hezbollah mga sakop man iton Iran karoyag mira nga ikupod ini dinat irasaro sa rabot takay na diri iton Israel hini mga gagipan. Kay survival it ira gin in istorya okay nga maundang la kami hini kon mapuka ni trihimen hiton Iran mawara itong era ambisyon hin pagkada nuclear weapon kay maihanagon iton nga era plano nga paraon kami ni din hing amon kinamumutangan hini nga nasod nga Israel so amo tot nagigin problema kay diri nasaring ang Israel diri kami dapat upod hiton nga iyo sarabot hit Iran okay amon sering nira hiton Amerika now unta din ang Biyernes pagpepirmahan na ini kay anha din nagpirmahin nagadirahin ng era memorandum of understanding but electronic okay so yan na atong Biyernes unta pipirmahan na good ang bagas kung bagas rin pan baga hard copy oo hanira kasarabutan dito Switzerland mapakadtoan mga Iranian representatives mapakadtoan mga representante Amerika upod hi ang pagpangulo nitong era vice president and an prime minister or representative han Pakistan nga nagbroker hini nga peace deal habot ngat Amerika and Iran so yan na waray iton manayon nga era pagpirmahay ginsara na liwat han Iran in an Strait of Hormuz so in an Strait of Hormuz importante duro ini kalibutan kay mga 20% iton oil supply na ag hiton dida nga haligot nga lugar kung tawagon Strait of Hormuz nga kinokontrol yan na hiton mga Iranian. And kung magpapadayon iton nga pagsara and diri matatapos ini nga giyera, diri ma-stabilize inin presyo inin produktong petrolyo and magiging inflationary effect hiton mga gakipay haaton ng ordinaryo nga mga Pilipino. Puro Belos Pueblos! So gan hiton ka importante mga gakipay. Malilipay kita nga buwas may 8 or 9 pesos nga inin iban hiton presyo hiton na diesel but with this latest development okay dito Middle East
may dapuruhan nga temporary good la ini and the bangin next week or next week bumalik ini pagkataas ining presyo ining petroleum products. Hay mga kakibay, ba oras sa bugos nga Pilipinas. Alas sa 7:01 na may nasunog nga natabuga kulo pasado alas 5 didi may marasbara sining Tacloban. Tulong ang mga panimalay inin naugbaw mga kakipay. Waray pa iginahatag nga detalye itong Bureau of Fire Protection kung ano good ang baga naging hinungdanan mao nga sunog. Ano? But tulong ang panimalay ang naugbaw hininga sunog kakulop. I-update anin nato ninin rin yan kan kakipay Carlo Arisgado. Kung may na naba-development itong investigation itong Bureau of Fire Protection ngan kumusta man ang mga nasunogan mga kakipay. Makuri inin masunugan, gabay ka nalang makawatan kay didit madadarang atanan hiton mga kawatan kung ano nga mga valuables nga may daka, di dahi ton imo panimalay. Pero kung ikaw in masunugan, ubos mga kakipay, buwaray ko ito nagsasalin kung baga maugbaw inin imo panimalay. So niyan, may dakitahin ni report ni kakipay Carlo Arisgado para hiton iyo kasayuran mga kakipay. Hay baba nga mga balita, banaw may igintakda na nga petsa hiton na pagtikang hiton impeachment trial hiton ato na Vice President Sara Duterte mananaboy niton siyahan nga si Mana hiton Hulyo. Oo, batatapos ang anay nira ini nga pre-trial conference ang pagpresentar kung ano nga mga ebidensya, hinunga mga witnesses at i-representar both sides. Kung baga tawagon ini pre-trial conference, ano pagtikangan ini trial, hiton impeachment, hiton natin Vice President. And hiton first week of July, titikangan na hiton impeachment trial kontra hiton natin Vice President Sara Duterte. Ano itong baga pagkita niyo nga pag-exciting nga mga ebidensya daw nung i-representar hiton panel of prosecutors. And iton depensa liwat nga baga ilalatag iton kampo iton aton Vice President. Hinumdumi din niya rumamay nga iya mga abogado. Ha? Mamay kalin disi sa is nga mga abogado at mag-didepender iton aton Vice President. Din niya rumamay gastos liwat hini. Din niya siguro din ibaga libre hira attorney Joel Pua, doon iya lead counsel. Oh, sabagay kay kung ikaw in mga abogado in sugan hining high profile ng mga personalities ano and the impeachment trial pa. And then, this is also an opportunity for the lawyers of the Vice President

panahon, kumbaga bumilib itong mga tao, itong era baga ganap, hindi nga impeachment trial, itong atong Vice President, pwede ito niya matranslate, hindi baga derodamo, nga maruupay nga bayan, hindi sunod nira nga mga servisyo. Kay inin mga abogado, just like mga doktor, kaparte itong era ethical standard, der itong hirag gintutugutan nga mag-advertise itong era mga servisyo. But na-depender ka, nangangabugado ka, hin mga prominente nga personalidad, okay, na so showcase yung talent, yung skill, ito yung kamakarit nga abogado. Pag abot it panahon, maurupay na iti mo pang abogado, kay natagan ka yung libre nga advertisement, bisan kung wari sumering nga, kung karoyag na yun, diri mapriso, dito ka mo, kan attorney, bla bla bla, di man to po, di mga kipayap, anay. Agi, di man to po hindi mga kikipayam nga sugat. Pero kung abogado ka itong Vice President, hining impeachment trial, nga ada nakafocus nga tanan itong mga telebisyon ha iyo. Social media, yan. Hining nga mga abogado, magkakadahin ngaran and matratranslate ito in the future, hin bagamo roopay nga pangabuhi, hinin lawyering. Pero kung duduhain niya, pero kung di ka preparado, di rin ka good maupay nga abogado, masyosyokis liwat, itong imo ka inin lousy, mga kakipay. And kung lousy ka, baliktad liwat ito. Pwede ka liwat, di rin kuhaon nga abogado. Kay lousy ka man, baga di ka katatapuran, kay bangit ipapreso mula, inin yung magamagiging kliyente, mga kakipay. Anong dumakuhad to an impeachment trial kan Presidente Erap Estrada, napatarawan nga ang mga panel ang prosecutors, naglinamiri mga kakipay, labi na kung hiranaan bagagin titira, hanawara, Miriam Defensor Santiago, mga kakipay. So dapat itadit mga prosecutors, doon natin mga congressmen nga magsiserve as members of the panel of prosecutors. Dapat mga kakipay, preparahan ni rin maupay, kaya magmamakaarawan nila, labi na kung maihan ng panahon nga oh God, mga abogado hira mga kakipay, pero maihan ang panahon nga wari hira dito korte, ah, di hira paghimon balaod dito ha House of Representatives. So dapat preparahan nira ini mga kakipay. Oo. Oras alas 7:07 na, may naging hapon kita yan at chika ni kakipay ba Kevin Susana. Kasado alas 4 pala, igin padara na haato ni kakipay Kevin, ini nga iya mensahe, Christine Reyes, nagaandam na parahan iya kasal finally. Oo, hinakadamuhan mga na igin karelasyon ni Christine Reyes. Ikakasal na iya na mga kakita. John Lloyd ngan Ellen Adarna magkakausa ha TV series again. No, kadelikado hini mga kakita. Kay dati ini nga mag-edern, mag-uyab hi Ellen Adarna ngan hi John Lloyd Cruz. Ginanganin atong chika last week mga kakipay, it seems that nagseselos na ito non-showbiz girlfriend ni John Lloyd. Kay pira na nga mga importante nga okasyon na hininga mag-uyab mga kakipay nga nakikisawsaw hi Ellen Adarna mga kakipay. Ay, Ginoo. Samtang mga anak ni Nora Honor nagtitika grabe itong era dilito mga kakipay. And maaram ka mo kung ano itong hinungdan hininga era dilito an igin kabilin ni Nora Honor nga mga karikuhan dinan iya pagbaya didahini nga kalibutan. Ay, kumbaga ako hito, okay, kumbaga ako mahamagburog to, for example, kumbaga ikaw itong suhag, okay? Mastering ako, oho, may igin bilin haaton nga baga hiagi in aton mga kag-anak. Wari man nga ni nato ni pagbalhas eh, maswerte nga ni kita nga gintagan, kita hining baga pribilehiyo nga naningguro at mga inin kag-anak para makapundar hirahin nga mga karikuhan. Okay? Oho, adit listahan, gimpa-inventaryo ko na ini. Bangin ka mamay na hibabaruan nga iba pa nga property or kwarta, mga deposit nga dik maaram, sumatiak niyo. Okay? Aade, may da kita 10 hektaryas nga tuna. Aado ni nga lugar, aado dito ini, may balay, etc. Okay. May daliwat kwarta nga naibili na bangko.
At nagbaga nakita dito ang ira mga bank accounts na

0: na kantidad in 1 million. For example, okay? And may mga alahas, etc., etc. Okay. Ano it iyo karuyag nga matabo hiningagin bilin hiton aton mga kaganak? Labi na kumbaga mga ilo na. So, parang ka nga ilo, waray na tatay, waray na nanay, and iton mairidar, good hininga tanan, iton mga anak. Ano it iyo karuyag hini? Di man luat pwede magpapagusto ka mga kwarta lat iyo, kay di man to patas. Or masaring ka mo adit akdiling at tuna, kay haranit kalsada, it iyo at to ka mo dito haranit iton kabukiran. Ano it iyo karuyag hini? Pagbabahinon naton, okay la ba? O, kwarta pera ini. Kumbaga, less liability, bangi may mga baraydan pa kita o may mga utang na nagkaganak, pambayaran tayo ito, and it's salin, amo ini. Ano't iyo hinitake? Pagsiring, babihinon namon ito, babihinon ito mano, sige. Pipira kita, amo ini, okay. Warahin ni masiring, may puto, may pinaurog, or ano, diri, paprihas, okay? Aton ini, didibidiron. Kumbaga, lima ka mo, uupatun pa ini. Okay, ayo. Ayaw ang mga umagad, ayaw ka mo sa ay ka mo ko na panginlabot ini ha kay sampid la ka mo din eh. Di ba? Oh, kadi didibidiro nato nin maupay. Now, may da kita mga propiedad nga na bilin. Gin bilinir. Ano tiyo karuyag? Babahinon naton ini or ibabaligyan naton and the proceeds pagtututungaon gyap naton. Okay. Sige. It naruruyag pagbaligya ini kun ano okay baligya ta it nadiri ada kay adet imbahin tapos mga gakipay ini ana nawaranan ira nanay nagaaragwa ini nga mga anak pati nan mga adopted handawaran no honor it's sad ano mga gakipay nga may dasugad hini nga panhitabo kahuman wari nga ni kamo hitong baga kapuyang nga pamiling hiton nga hiagi ani mo mga kag-anak. Baga maswerte na kamo nga baga may daigin bilin nga iyo baga pagbababhinon. Amunit nagagakuri, labi na kung inin mga in-laws na upod na nin pagsulsul. Nga iton, sugot, dapat aatot-aton dito. Amunit aton kadako. Hindi na nagtitikang inin sa ramog, mga kakipay. Puro de los Pueblo. Oras alas 7:12 na may arrest warrant na ba kan Senador Rodante Marcoleta? Nakikita ko ha, back daw yan na inin ko ba, mga expression or body language ni Rodante Marcoleta. Kuan niya, bothered niya. Hininga kaso ngayon ginaatubang nga graft, sa payan na graft because it's bailable. Inimplan there good. Kay parehas na ni Jing ko mapripriso hiniya. No? But, sering itong mga otoridad, waray pa arestuaran kontra kan Rodante Marcoleta. Waray paliwat arrest warrant para kan Bongo hininga iya ginaatubang nga kaso gihapon parehas sa ni agaron nga former President Rodrigo Duterte. And pero akong baga pagkita, it's just a matter of time mga kagipay. Magkakaalaman na ini di na good maiha mga kagipay. Oras alas 7:12 na nga di ani kita ton aton mga igin padangat nga di nga mga mensahe hininga aton na programa yan nga adlaw. Ay, kumusta man na nat mga magkirita? Wari ba ka mo magkapipiraw? Hey, Lito, Abarundo! Kumusta ka, Lito? Di nakapangian na Central Elementary School. Pa-shoutout ang mga namamati at K5 Tacloban. Labi na ang mga kag-anak han kapangian Central School ngan mga guru. Labi na ang Abarundo family. Ngan ang Sahorda family da mga salamat na pagbasa kay K5 Edward. Hey Marisa, Misiyas, oy, kumusta ka? Good morning Kuya Edward. Happy Father's Day ka kulop. Yan. Hey Padi July Guillera, hey Madi Francis Astilla, hey Eden Urbano. And hey Pas Castro Verde nga nagkikita gihapon ha aton mga kagipay. Puro de los Pueblo. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:13 na babalikan nato ni nga itong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City.

Okay, oras mga ka-K-Fan! Alas 7:16 na. Alayon lang ka-K-Fan Robert kung baga okay na nag-log ka na at computer. So, nautod at mga... nautod at mga commercial mga ka-K-Fan. Amoy ni problema itong technology. Yan. Kay hadto mga tape caster, mga cassette tape lang ginagamit hadto, may dapat itong natawag na open reel. Ang pagtikag nato na radyo mga ka-K5, yan na, wari naman cassette, wari naman cassette tape yan. May dapagad gin-revive ang mga cassette tape, but for purposes na lang maging museum piece siya, magkapartiban history ba? Ito, you know, sektor hinin pagtaga media, okay?

0: maaram liwat padi kon ang sarabot ni Ramula ining mga kanta ni
1: Ramula. Oh.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Okay, may dead gap mga entertainer nga bisan er ni request na sayang ayaw dire ta mo gusto nang kakanta o ra net namon amor na kanta
0: amo na. Pero kung ikot nag hire era imo ito katungod nga magpili it magiging ka parte era repertoire meaning ano nga mga kanta ta era kakantahon
1: ore ka contento in town kay ore ka kanta ni paborito ka kanta
0: opo ang Kevin. Hala nga di kita at mga chika yan ng aga. Oo, adon oras mga kakipep, alas 7.31 na. Baah, naghihinis mo ka naman kakipep.
1: Oo, temprano pa ini. Mga kuan ini, mga tulog ka adlaw, sige balik-balik. Ba
0: daw, ano?
1: Waray nagpakakainom. Nagpakakatumara, nagbitamina. Oo.
0: Okay, kakipep, given first item.
1: Oo, anyway. Oo, adin na. Mismo hi Aramina.
0: Ogoy.
1: Ogoy. Amo an nagbuyagyag nga nagplaplano na pagpakasala niya bugto nga si Kristen Reyes.
0: Okay.
1: Ngan hi Gio Tingson. Mm. Ini Gio Tingson amo chairman ini hiton National Youth Commission. Okay.
0: Di kalibre liwat ini nga. Personalidad.
1: Kuan ini executive ni timprano pa niya batanon pa ini damo na kumpanya niya pinamunuan. Waray pagad final nga plano an mag-uyab. Pero sering ni Ate Arami na excited na hiyangan suportado niya itong plano, itong iya bugto. Oh, gimplaplanuhan na kung destination wedding ba ini?
0: Ano destination wedding?
1: Ah, mabalita ko ano destination wedding. Pamati ko, adto inihin, agawas it Pilipinas or diri ang nahiaraan nga adtohin kuan. Iton iyo lugar.
0: Okay.
1: Iton nga mag-travel good.
0: Oh.
1: Pati it mga bisita, mga biyahe.
0: Okay.
1: Diri ka mo mga taga dito itong nga lugar, kundiin ka mo pagkakasla.
0: Okay.
1: Ano it sering didi ahit koan?
0: Na sering didi. Traditionally, though a destination wedding is a ceremony or reception that's held outside of the couple's hometown, which requires travel for most, if not all, of those involved.
1: Ah, tama. Mga tanan good magbibiriyahe.
0: Oh, mabiyahe good, okay? These weddings are commonly associated with mga location, mga kilala ng mga location.
1: Yun, mga scenic.
0: Oo, ato ka mo hinin, ligid hinin.
1: Baybayon.
0: Baybayon, or ato ka mo bawad.
1: Bukid.
0: Overlooking inin kadagatan. Okay.
1: May dangan nagkakasal nga adot ila rumit dagat.
0: Oo. Kaparte ito tinatawag nga location. Destination wedding.
1: Yun. Kaya mga kwartahan ini.
0: Oh, okay, ma'am, may kala. Masarin ko dito. Ito ni mo at ang ninong, ito may parasahe. Okay, kung for example, ato ka mo Cebu, taga din ka mo Tacloban, or kung ato ka mo Boracay.
1: Yun.
0: Siyempre, alang man sa kupon ni mo itong katanan nga imong entourage.
1: Labot na kung... Kuang kagod, parehas untang ka na biya, Alonso.
0: Oh, what ito question? Ma-hire kita yung usang aeroplano.
1: Aeroplano.
0: Itong Philippine Airlines.
1: Oh.
0: It's a charter nato rin. Kung nagsingon, kita lang atan at mga bisita.
1: Pacquiao. Oh.
0: Pacquiao. Kung for example, 400. Itong capacity, aeroplano.
1: Aeroplano.
0: Oh.
1: Sige.
0: Kung 400 kita nga tanong, usang kita ka aeroplano. Balikan, kami bahala.
1: Amuntang ka na biya, Alonso. Destination wedding, kaya lang.

0: Bisita tapos din mo pakakaunon ng tuhay.
1: Yan na. Na-observahan ko, labi na inin mga kabaguhan ng mga tao. Mm. Di man kita makakadaan, hinduro ka kipip Kevin nga. Kaumanit kasan, may pictorial pa.
0: Oo. Oh.
1: Kung ngayon nga yung pwede napakadapasan sa Manito Bridge, kung di mga scenic places, tapos naghihinulat, nagugutom
0: mga tao.
1: Mga tao.
0: Oh, yep. Oh.
1: So yan na, may baka tinatawag na nga baga pre-reception.
0: Pika-pika.
1: May pika-pika na para, tapos may music, may baga naging entertain. Sana it baga main ko ang good in ceremony.
0: Oh, pero naobserbaran ko, kaya naka-attender naman na kitong pera nga soga dito nga may pika-pika. Nauhuman iton kasal mga alas 4 at kulop.
1: Oo.
0: Mabiyahe nga ito iton kuhan. Pag-abot nyo dito mga alas 5 adult nga pika-pika. Agid, okay. Usahin na abot pet bago mga kinasal alas 7 pet gabi. It ibaliwat.
1: Nasidman na kami iton nga yung picture-picture.
0: It ibaliwat. Naabot nga ito iton wedding hall, reception. Dapat mahawan dito kay mga pictorial hira dito nga mga lamisa waray pa nagkakalingkod at tulit mga tao nagkikinatok dahil yung pika-pika. Kaabutin tag-usa ka oras ba akay itawo bisan pa itni mo pa isnakon it alas 4 alas 5 mag 6:30 na nga ni ginugutom na ito.
1: Lepin ako baga di rekontented, baga pika-pika na. Aatugod ako dito at baga
0: siripa. Main event. Ginugutom na ito tao ito. Kay, labi na, kay nakita ni Dit Buffet. Okay. Psychological effect man ito.
1: Okay. Or sugarun tahin eh. Mga ngaon kita anay.
0: Yun.
1: Seremonya.
0: Oo.
1: Kahuman, hulatla ka mo ha. Kay,
0: magawas kami.
1: Magpapakodak kami ang
0: ginigawas. Oo.
1: Pero bangilot, manguli.
0: Mulaliwat.
1: Katapos, ang mga main event nga, labi ng pamakot. Mga kinasal. Kaya danay nga ni natatabo kang kipip Kevin, pagtigang seremonya, sanot nga tanan nga dian ni kitahan money dance.
0: Oo.
1: Para magpabuhin na sa't kinasal.
0: Oo. Pero one time, nakanino nga klid to Manila, mao pwede itong pika-pika. Hindi nila kami ang gawasan hall. Mahudlo, maging garden. May na din so, beer.
1: O nga yan.
0: Anak ko din kasi mga ninong, siya ganamon tarang ka, saring namon, besan di kita magkasulod na nga. Sa alin pagtikang, nagpakakuan na kami, nagpakahitir. Busog na kami, ang tanan.
1: balita. Baga makaradlogin nga klaseng kasalyan akong
0: baga. Mabadakot gastos.
1: Dako gastos. But anyway, sige, inirequest din Reyes. May dahil
0: ito. Sigurado.
1: Ega gastos, wala ito problema.
0: At labi na kay amon siring ni Ate Aramina. Yan ako no. Inensigurado ako nga kuan ini. Dako ko rin nga selebrasyon. Kaya una tigda man ko na to nga pagkasal ng asawa ni Kristen Reyes kay may na nir anak nga adto waray ka kompleto. Waray niya mami, waray hi daddy paka-attender. Duhala ko no kami nga present. Nabugto. Oo, tapos wala dito nira kag-anak. Baka kuno hindi rin na-feel. Pero yan na, sigurado kuno, suporta ako itong kay dako kuno nga wedding at yung planohan. Labi na inihi Mr. Tingson. Kay damon ng mga kumpanyaan
1: din ko ano. No?
0: Ito pala nga National Youth Commission. Sigurado na ito kamahit mga politiko nga makad to. So, very excited yan na hi Miss Christine Reyes. Labi na iya ate. Gito. Indot escort ni ni Aramina.
1: Problema ka
0: lolo. Kunwa ba ang ibaray pa ni escort? Pwede man kita bang mag substitute. Hala.
1: Hala oras alas 7:41 na gagibab Kevin. Next item.
0: Amo ada ini nga night kuan. Although nagsisiniring hi Ellen Adarna nga di ko nakinahanglan it mga lalaki hakon kinabuhi. Pero bangin amo kuno ini nga medyo on the rocks, ha? Medyo mabatsi yan.
1: Mabatsi, matiwog-tiwog.
0: Matiwog-tiwog, itrelasyon.
1: Ito, baginong uy-ug, itrelasyon yan
0: na. Nira John Lloyd Cruz nga hi Isabel Santos.
1: Non-showbiz girlfriend.
0: Non-showbiz. Bangin nagsisilos ini kan Ellen Adarna nga pag ginuyod-guyod ha ira. Ira mga activities. Pinapasang ilan let ira anak. It makurihin eh kay may ada yan na TV series nga kundiin magkakausa hi John Lloyd ngan hi Ellen Adarna. Ginsakyan liwatan mga producer ini.
1: Gisakyan itat mga producer.
0: Kay okay, mapasok hirayan na.
1: Mapasok ang istoryahon and sigurado ako ito mag-aalin susunod itong
0: mga tao, mga fans.
1: Darahin ng era sitwasyon. Bata nila nga yan ano pag promote hinin mga pelikula or mga TV series. Mag-intriga, in-intriga Kaparte ito, itong

0: business model in entertainment, the entertainment industry. Kaya para pag-istoryahan ka mo and mag-create an excitement, mag-create an, kontrobersiya, nga matra-translate into in
1: interest
0: itong tao nga magagmagalan siya in TV series or pelikula ka Kepen Kepen.
1: Anaton yung discuss din ang Biyernes na saring adto Isabel Santos ang iya post ha Instagram nga yana di ka na napoprotektaran hit imo man.
0: Okay.
1: Your man cannot protect you anymore ba asering ko pamati ko partenhin nga project nga waray makabaribad hi John Lloyd Cruz.
0: Okay.
1: Nga magkakausay rehin proyekto. So, amo dan iya sinisering kuno hito nga diri kaya ni John Lloyd nga maprotektaran iti era privacy, iti era ka mag-uyab. Takay, siyempre, kung waray ka project, di da film industry, grab the opportunity kung may da project nga gino-offer na iyo.
0: Oh, siyempre.
1: Kay dirit permi.
0: Amo na.
1: Di ka may alang man, John Lloyd, adin kuan project amo nit hatag ha imo imo talent fee amo imo padis takay kun waray kay mga project masering ka dayon sige
0: oo
1: bangin mapordoy ka amo ada kinukul ba ini takay syempre it mga taping hito kay naabutin maagahon
0: oo
1: takay kay knowing Miss Adarna kun baga man maso ini ta alang man magsinunod-sunod ito hi Miss Isabel kan John Lloyd durante itong taping or shooting itong era TV series.
0: Maturiti kahit ito magpinaisip ka kipip-kipip nga agin daw, nag-iinano daw
1: lang. Nag-iinano daw lang yan.
0: Elipadar na nga ni John Lloyd Cruz yan.
1: Oo, bangin ini. Bangin ini, iba't iging show-shooting yan ha. At tulad pera pinaka-tent. Iba't iging kukuhaan ng mga aktor hi John Lloyd nga ni Adarna at tent. Agi daw. Ano na natatabuhin ni. Baga amuit ko ang kunuhin niya na kung ano ito ang magiging eksena pananglitan magtikang na init shooting hindi nga era TV series.
0: Pero sigurado ako nakagkuhanin ng interest, nakag-create ng
1: interest. Sigurado ako. May dahin ni, magkikita agod in ito na ano ini. It era mga fans, magbabantay ito. Itirat magbabantay at intriga. Nga, mait nirgan bibinantayan, bisan kung pelikula la o salida TV, mait nira pagbibinantayan ng mga eksena nga
0: baga magko-confirm kahirana. Ito man, masing itman, nasiring pa daw kami. Okay. Takay masiring itong mga producer o director. Sugaran niyo. Bisa baga di latinood, baga para kiligon
1: yung
0: mga yun. Tao. And pag-istoryahan ka mo, madugang inin interest at pelikula o TV series.
1: Damot magkikita.
0: Yun. Dapat malambing ka mukha ka na tagsa. Jesus, nabiktima na inin kita mga K-pop.
1: Magtika damo pa nga ni iton aton, magtika hitas pa nga ni aton rating, iton nga time slot, may daniyo bonus.
0: Ito! Pagsiring, pagharukay niyo, iton tinuod good nga baga.
1: Nga pag tutok iton mata.
0: Baga, nagkakahapit man hulwa
1: sa mata. Nangungusap na mga sulyap. Kay para kung magitaas itong aton rating, may hindi na niyo bonus tag 1 million.
0: Alagad, nangungusap ng mga ano?
1: Nangungusap na mga sulyap.
0: Nangungusap na mga sulyap.
1: Makahulugang mga ngiti. Pagkikinulbaon ni Kuan.
0: Badaw.
1: Kaya bisan
0: man ito. Patitika nga nini pagbulag niya.
1: Kaya bisan man ito. Bisan magsiniring ni Miss Adarna nga di niya kinahanglan mga lalaki. Oo. Di niya kinahanglan nga igkakatampo. Pero kinahanglan niya nga pan one time. Mga kuang-kuan, lapanandalian. Tira din ang magkakadiferensya. Tutok-tutok.
0: Tuslok-tuslok.
1: Kung baga, masaw-saw didi, kadali. Kung dito amon, madu-du.
0: Madu-du.
1: Ano tat suraya na? Sinugba? Ay, madu-duan.
0: Okay, Kevin. Last item.
1: Last item.
0: Ini kaya natin oras mga ka-K5. An oras natin. Alas 7:47 na.
1: Sige.
0: Last item. Sige. balita wedi nga
1: magana
0: nasusubukin ni nga kanang tatawo nga kipip Kevin ni pamilya na waran wara honor
1: nagtikad ako man ni nga restoryahon kasi rin ko na chika rin nato nan hadi o mga
0: nga baga nagawas nga iyan dilion amuan baga nag mama ni ubra han pag dumara han baga nay bilin na karikuhan han ira kaganak yan na ano baga balita ini
1: inihilot-lot dilion nagsinumat ng tukan Christopher itong tatay ni Ian nga amugod nga Ian la ang nagparabuot ito nga foundation nga for profit pa naman ito nga foundation okay nga sugad-sugad nga nagpapinagawas si Ian de Leon nga kami nakikisaw-saw hit sulundanon ini nga mana siring ni Lot-Lot iyumuha iton. Waray ko kuno itong intensyon kung ano man it properties ni mama.
0: Okay.
1: Kahit akong kuno paghibaro, it properties ka nasalin, an iya lang mga properties dito ha Bicol. Waray na iba.
0: Waray na iba.
1: Kay Bicola naman inihikuan, superstar Nora Honor. Imuha ito. Hano naging papakian hanta ikaw, han kamatay ni mami, ano man. Kay ikaw man la itong biological nga anak.
0: Okay.
1: Kami nga upat, mga adapted man la kami nga hiramatit.
0: Oh.
1: Ano man iti mo plano hitong babayaan nga mga propiedad ni mami.
0: Okay.
1: May da ka ba plano nga tagan kami nga hiramatit?
0: Okay.
1: Kay ikaw man? Waray kuno bumaton.
0: So, kasi dito pwede nga pag ang kunon la ni Ian de Leon. Diri pwede. Kaya bis pa mga adapted la ini nga ibang ayang mga kabugtuan, legally adapted, equal actually
1: itong sharing.
0: It sharing
1: oh.
0: Kay legal ang pag-adapay mo.
1: Oh, waray ko no baton hi, iyan hadto nga panon hasta nga pera katuig ani nabuti kang kamatay nga dayana waray pahayag. So yun nga niramatit nagkuhan hira ayaw na lakit at pagpinakialam kahiyaman nga ni tinuod nga anak.
0: Okay.
1: Ikitagin adapted man lakita. So waray na kunot ni ralabot it makurian ako nung kaya nagpipinagawa si Ian nga nag-apura kita pagtindog hito nga kuan na foundation.
0: Okay.
1: Itrason liwat ni Ian, kay dapat diri ka mo nag-aapura, ano nga nagbalahi una ka mo pagtindog hito, dapat naagi kitahan legal nga proseso nga tanan, ini nga mga tika nga sek, kay ano nga nag-iinapura ka mo hito,
0: okay.
1: Na diri ka mo nga may damahi una ha iyo.
0: Okay.
1: Baro nagtitikad ako ini nga isyo, sarin ko, ba dako ini nga problema hindi nga mga magburog to. Nag-amoy nat mga headlines iton mga showbiz ko anya na irestoryahon. Oh. Ini era pag inaragway. Pero nagdidig on hira matet ngan hira lot-lot iti era panig nga dire it hira makikialam han mga propiedad nga ginbayaan.
0: Pero mga nga to niya korte, kay istorya la ito kay Pep Kevin nga dire hira mangingin labot. Pero ha, tinuod lang ang istorya ka kay Pep Kevin, nag-i-interest gihapon ito ni Hera. Kaya kung baka ako la, sering ko
1: pa kay
0: Pep Kevin, hapagtikang hininga programa, nga kung baga may kabilin it mga kaganak, kami, upat magburog to. Oh, amo adi itong may iging kabilin. Waray kami problema ito, kaya waray man iging bilin nga, ibibilin nga damo nga, baga barabhinon. Oh, adi may da kita kwarta gibilin, amin eh. May da kita katunaan, gibilin, alahas, etc. Ano't iyo pleasure? Babaligyan nato nini. Tuturungaon nato nini equally. Okay, ano't you take? Di ako masiringan, ako't masusunod nini. Kay may puro kita nga tanan may mga katungod.
1: Amo.
0: Sige, gusto niyo i-raffle na kun diri nato ni babaligya, gusto nato i-raffle ini. Ngan ko pagsiring niyo yung i-raffle, pagtangdo niyo ay pagsiring nga labi na ko makuha nimo
1: mga
0: diri paborable nga
1: lugar.
0: Lugar, masiring ka diri ako ay. Pagsarabot kita nga daan, okay? May da balay dito ha Ormoc, may balay dito ha Manila.
1: Yun.
0: Manila, may da dito ha Uma.
1: O yun.
0: Ano man. Sige, anot iyo pleasure. Hating kapatid ini ang
1: tawag kapatid.
0: Hating kapatid.
1: Oo, tapos masiring itong magurang anak, tatay. Kumbaga tatay nagtotohay. Ani mo uya be kadiha ak.
0: Bahala na iba.
1: Bahala
0: na iba mga propiedad.
1: Oh, basta it nga imo uya nga second year college si kadiha ak.
0: Ito nga mas ang tatay ko mga tinuod. Nga aruan na lat iba. Ayaw lahi ni iba.
1: Paghulatan ay nga mag goodbye ako.
0: Oh, ngani, kung mga Kumbaga hinutan na, oh. Amo natin mo. Agi ka K-5 Kevin.
1: Balito.
0: Kadamon grado, ato kapag second year college.
1: Kaya man, uya mong tatay.
0: Wala, wala. Napiramot edad second year college yan. Ah.
1: Mga 19 ada, 20, 21, so ka dito. Oh, 21, 22. Mm-hmm. 20, 21, ada ito dito.
0: Okay. Oo, kaya na, na nadugangan man ang pag-eskwela, oh. May tungkol ng senior high. Mm. Kung had to 19 years old na graduate na kita, diba? Had to natong panahon, 19 or 20, graduate. Yan na, di nga ni 22, 23 years old. Oh. Amon at pag-graduate yan, kahit mga
1: nice
0: kolehiyo. May tungod han 2 years nga ikindugang, didan senior high. Sanglit, nag-restore na nga ni Sugar ni Kakipab Kevin. Baga mga kung ano, kita na ito, computer daw na
1: ito.
0: So, on second year college, mga 19 or 20.
1: Oh,
0: or 20 or 21.
1: Oh, arit okay. Dida. Oh. Amo tiya aroon ng sulundanon.
0: Masing, ayaw lahat di ha.
1: Yeah. Intremis God la papa. Imo nga yan gini, imo nga ginihinumutan.
0: Balita, kumbaga ako sugan ini sarangbutan ta. Sarangbutan ta. Wala kita wala ta problema. Basta ang mga in-laws ayaw ka mapakisaw so hininga mo ni sugan. Okay. Danay nakasamok. Ang hipag, ang payaw. Okay? Kung baga ako liwat, di mas kamot pagsarabot ito. Di akit mangingin labot. Kaya di kit ka parte.
1: Oo. Mangingin labot ako, ito mo parte.
0: Oo.
1: Kahuman na.
0: Oo.
1: Pero dapat ano, kung may mga propiedad samtang buhay ipit kag anak, gin sa sarabotan na ito. Kaya para...
0: Pero may mga pamaaging pagbilin hinin propiedad. Nga di rin ako ting babayaran ng gobyerno at buwis. Kaya may dahil ni state tax.
1: Oh.
0: So, just like what happened hankan in relay, gimbutang niya trust.
1: Mm-hmm.
0: Okay, may tao nga gintapuran niya nga amon mag-administrar hanira mga propiedad. Pero di rin ang tao, amon tag-iya. Ang mga beneficiaries, ang iya mga anak.
1: Mga anak ko.
0: Yan. Sige, wala kita ito problema kay Kipip Kevin. Ay, ano ha iyo dito oras kung ano kahaluwag ito ni Babinon.
1: Oh my God, pepera ka ka masitira.
0: Agi, Tristan White Gulay, he Gilbert Litrudo. Good morning, Kipip Edward. Pa-shout out it mga kag-anak, Didi Guadalupe, pabahay. Habarang kay 105, kay? Sige nga di, itrayot kad-adlaw. Madaw. Kami ng mga residente at Grendale, Phase 3, kahit ira mga bato nangangadit amon balay. Kung nagbababtakay hira, tam mga jalousy, nagkakaigo, ginsasaway gan ini didi, itam maabtig nga kapitan, nagretira liwat, rambol na liwat, ano ba it maupay hini?
1: Ah, okay. Balik-balik litang kabataan.
0: Ah, ito mga kag-anak gihapon.
1: Siyempre.
0: Ira ini responsibilidad,
1: may daman itong oras nga di nakakapatrol it mga tanod, diri man liwat ito 24 hours nga magbibinantay di dito kapulisan.
0: Amo na!
1: Takay it nga mga kabataan, ira tinatiming, wari makakasaway ha ira, adehira magrarambol.
0: Hay, tama gud mga kakibab Kevin, itong patron di na Haridem Tourist, pizza 24, feast day Haridem Tourist.
1: Oh, yan ang Merkulis, yan ang Merkulis.
0: Amulit ang siring ni Yuki Kemen Rochelle, June 24.
1: Yan ang Merkulis.
0: So magpapatron ana hira ni da, san o inimpatron na takloban itong Hunyo 30.
1: Yun.
0: Oh, hala! Kakipip Kevin, gawin na kita oras.
1: Okay, mga K5, happy Monday, otro haton nga tanan. Ini ka K5 Kevin siya, sana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Oras mga kakipay pala siya na 56 na mabalik na nga yung programa Puro de los Pueblos, The People's Forum. I-update anin natin ang natubong asunog na kulo pamaras-baras. Standby, kamalampipan ang mga pibaro.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
4: Ik
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So wala DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga Sip Harlands nganhira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supply.